filing kana nga SARS Mobi app zwine pa tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Lara 2026. Tinyani ndatiso. Fhedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS at your service.

Io non mi sono cocozza, se couba bambino. Decourage Charles Webster Remix, ne piccolo. Lo c'è saputo, ne maceroni uitani, vuoi se qua cimbura muiani nanna mani. Se couba bambino, capra pre FM. Io copra sia caccia, l'Africa Spammer con i guangomata, Bradiva the DJ. Mnemrauzi TJ Mafunoni Chimora, give me some time. E ngamrabisaro chimbura saputo, ngamandaro vangaro kama Willis. Sherembila, Trompis, Madi Wuseng. Zombo diribia kamunibo makeluane hafu hampas. Launcher bachiloni witani Guteng Murgen Gutenga Band. Enerkora balatuka kudana zote za lipasi. Debura mkrango faduba katina bukobele. Enerkore kembe kana mshimo yomate. Iyo kwa tasa tombola madiribado ifuna gauri tiji. Woto iketanga kore na. Ndiya muturu wa muarachi. Nimule wa peripiri. Nimuzonderani. Engwana wa mia. Ya. Yeah. Engwana wa mia. Shu. Vasongo munanela ndi mduru wa muarati ndi mukhartema khale. Ya, locha ndi machiloni witani. Ya, vano kore zuko chimbila riyadhi kikina kana nga abor kore hika nane pui. Kasu chimbili nga ndene neve tobo ndia butinga mandi. Yota kucheze lambeka na mshumi ya butori. Bukimvi buchelele buka afika tina bujabur kwamba ngambeka na mshumo. Ya mula kuru wa pindu wa resuita msumburo skala butano. Awari ya brarubi ya skala bunane wa merito. Vachimsa chanda nga wara yabutano nga machero. Ya, rikulibu nga manda vote wani vachipida cheno mbeka na mshumo nane rikuwa vera panda no ramba latsuka kudana zote. Zali pasi debura bukarango vaduwaka na bukobele yomate. Satombola madini vado ifuna nga ure vote iketanga kore tiri. Ya, sino kawote. Nebara magondo. Urenga busezi usersana katino kondela.

0: Ya uri athu vhuya nkhakhela ndi ishi u dia jomboro kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho yela Afrika Tshipembe. Vha ḓivha hu na maipfi ane nda funa nga maanḓa, haḽa uri mulandu wa usini. Ndi ḓo salelwa ngani ngauri hangare shangoni ḽa United States of America ri tshi khou amba zwino avhaḽa vho avha vho Duane avha vhe vha khou livhana na mulandu wa bulayo ḽa Tupac Shakur ḽeḽetia nga ṅwaha wa 1993. Ri khou amba zwa zwino khothe yo vha vhona mulandu nahone ya vha ṋea tshigwevho tsha miṅwaha ino ḓelangelwa kha vho 4 na 40. Nda ndi khou pfa zwo zwa ambiwa nga dzikhaladzi na mashaka vha Tupac Shakur. Ndi vha tshi khou amba ḽeḽi ḽa uri Tupac o ṱuwa tshe muṱuku nga maanḓa na miṅwaha ya 25. Zwino ri khou tou livhuwavho na khaṱulo ye vhorane vha merito vha i ṋetshedza vhanoni vho Duane Davis na vhano khou livhana na mulandu hoyu wa u ṱuwisa Tupac Shakur. Hu no khou pfhi ndi tshikwekwa tsho tulukiwaho nahone vho vha tshi khou lifhedzela muḓulu wavho we a naruliwa kha iṅwe ya dzibulege haningei nga tshigwada tsha vho Tupac Shakur. Zwino pfhi bulayo iḽiani o vha tshi to vha mafhungo o to lifhedza. Zwino vha khou livhana na tsho tshanḓa tsha mulayo vho Duane vho wana miṅwaha yo imaho ngauri 40 wa miṅwaha ano aluwa vhono ḓi alutshela mani. Lo tshani matsheloni, u itani kha ri yambe kha 086 000 2503. Lo tshani matsheloni, vho vuwa tere ida zwavhuḓi ri vhusane ngeye ni khou ralo no vula tshikulu.
1: Vha tshikulu vhathu kha vha dzhena mafhedza khofe kha wele ko fara khima vhana vha
0: ee kha wele ai
1: ndo bua wedza ne ha si
0: ai rekori wa kavanda kare ke kha le there kha pepe the flag te
1: ndi ḓo thoma nga u vusa mushavi Justice Mainganya khulane fhala kha muvhundu wa ya Nigeria ya Matidza. Nda vusa mu mchita wa raru wa rote ni mulanga vhuendi khumbudzo Kalen Makera khoya hanefha fhasi ya mavhengele a mafohoni ndi ri kha vuwe mulanga vhuendi aye mushumoni. Ndi ḓo fhedzisela nga u vusa mufumakadzi wanga Phumudzo Edith Masutha Mavhuravhura khoya hanefha njele ya Madiza. Ndi khou livhuwa G-Voice tata
0: livhuwa nga maanḓa. Lo tshelo matsheloni, u itana
2: ndiyone ndi vhusani nge G-Voice mukwa madzorombasi
0: zwavhuḓi
2: Eric Mutabasi ndi mudulo wa vhamusanda babishovhoni mutanyana hanefha Thengo Thondoni vhararukhe vha vhane vha ri vho ikete nga khure mbekanyamushumo ndi khosi vha musanda vhone mafukane vha mafukane kha ḽa Thengo ho dumaho nga muri wa Mutavhatsindi. Ra dovha ra vha na khosi vho Mulinda Thavha vhangei Tshitange ho dumaho ngoho vha tsini na tshivhanga tsha Tshampama. Ndi ḓo fhedzisela nga khosi Pfareli vhangei Mapate kha ḽa Thengwe ndi vho Pilani G-Voice nṋe ndi khou lindela lo Mukhakhamela Eric Mutabasi ndi khou linda.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa nga rengeya ḽo tshelo matsheloni, u itana
3: vho dzhena mavukani na makwarela mukoni
0: zwavhuḓi.
3: Ndi ḓo fara vhoshoni tshatsinga fhaḽa Museko da vhuisa tshatsinga no fhaḽa Museko da fhisela nga vhuongelini ya tshatsinga tshiṱuni na huni.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa nga rengeya yothera ḽikhagala Phalaphala ḽo tshelo matsheloni. Nda ri yone ri vhusane nge kha vhathu ima zwavhuḓi vho Gilo.
4: Ndi ima zwavhuḓi netiweke khou shavha shavha.
0: Ai tsha vhuya nda vhapfa vho Gilo. Lo tshelo matsheloni.
5: Ivas
0: yenda
5: muto njani
0: zwavhuḓi ri vhusane nge
5: na ndo takala namo ndo nama ya jazro
0: nda
5: irani ndi tori ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha avha vhathu vha tevhelaho. Ndi kha Dimpomalazi u bva nge dzina ye na kha Siwota wa Tshivhivhi na vho Stanley Mamushiana na kha Fume mia u funa baka juju hai vhathu vhoṱhe vha ḓiphine nga ḓuvha ḽavho.
0: Ndi kho
5: tea na G-Voice
0: ri khou livhuwa nga maanḓa nga ningeo Phalaphala ni matsheloni ḽotsha, u itana
6: Locha Locha na matshini ya G-Voice.
0: Zwi khou tshimbila zwavhuḓi te?
6: Hai zwavhuḓi nga maanḓa G-Voice Locha zwavhuḓi na nifha Masoko na Maboro.
0: Ee
6: ri ndi vuse vhathu vha tevhelaho.
0: Ndi khou tenda
6: ndi kuchoma anga wei Apollo ranwe mbubapa masako na
0: kuru waifu nembe kanya mshumu
6: kuru waifu na ndi dendi fusena huyu ane avurindi modorna smadu wababani pa ama nyima nda danda fetisera anga huyu ane api nistengi muda ubani pa ama sako na zabu dine manda jivwis nda
0: kuriwa nga manda gani kio kalia tere tere Ah, ikalia dere para para ni macheroni.
7: Mukhar
0: mahale. Mahale.
7: Utaani madawanga.
0: Ndofua mada.
7: Ndo wana hangi efere diva zvota va vaisa pare peka zvi big screen ndi.
0: Musongora tukuvenda zvivona ma. Musongwamba ndatarera mada. Iwo matina awambi izvi uchikutea zvorario. Iwo chirisani matina mada. Ya mada.
7: Elada
0: usungwamba bo
7: ndi izvinhu zvimwe wese
0: kuti wamba ro
7: kuti wewe na chiti na telombo zvawo usindudzwa paretera mar na TS Galaxy of the Duke as big screen ndi
0: oh uto uto kuti wamba ra bona
7: ya ndoveka da event must be giri bam to no wagi ndoveka kuti ndoveka kuti asimavo kubva makorori ndoveka kuti venga poporoza matodzi bvanga ya manwana mada wanga
0: mada
7: We are cruising nicely.
0: Ah, niko chimbiro dipa zaudi ya nina. Niko chimbiro dipa mada. Lo, chadima chalon.
8: Divoy.
0: Na witan.
8: Uyone ni kamela nge mkua madruma.
0: Zaudi.
8: Niko chima baba mabrana ngasa midoro ni posaito.
0: Lo, edela la posaito te.
8: Loko edela edeli.
0: Ah, nane ngino rasa tufawo mawen.
8: Na jena chukwara ni akutama.
0: Niko ten.
8: Bawana muzvara vanga ndivo muenda chisimba hei vaifuna rumwe ende kanya mushuwa
0: ari kuriwa ngamanda ngane nge vavatakarise varofi vatakaringa manda
8: vadzotakara rumwe na mwana mukoti murwanga ndivo January ramanenga anopa chikwarai
0: ai mopando locha
8: havana muduwe mutanga onovona zvanga haudhaho g voice ndi pamba ni mashava changa harati gindi
0: aa vamutakarisa
8: kama ndi pabwe locha we ndo takaranga manda
0: vamuru meri sei
8: udo takaresa otecheresa
0: aa rikuri wanga manda kani ke
8: aa
0: keso locha ndi macheron
9: hihoi
0: yeda
9: uri
0: ariona rikusana nge
9: ariona miri kukono mini rama galera rama ji ingwana na mulu gili asaba ni bumu do tsomanga nduru wanga pandi vo dokotera zvikamisi cha drakan tsangini ngi kubvi ikitoro zvinhu ndi wane moraro ivara madana tini vhara chivanda ni pamurudi ndi zvicherenga vo robert fadere ra chivanda ni pamurudi ndori vuwa chivoi
0: ari kuri kunga manda kani ke hotel
9: nda
0: lika gara kezo lo chiri bachiro uitani mtecherish Hello, chani macheron.
10: Hello, chani kui.
0: Zabu dhiri busana ke.
10: Ah, kama jina mama ndi kuchora na tanga namu na Robi ndi kuchia mpo endi afala mko yamtunda.
0: Ari kuri wanga manda bo Robi.
10: Ya ndi bato mko tu dwala dila ma bebe la thama yanga. Ndi si water wa chiviuri ndi kuchia ripa na endi mulu wa. Ndi to busa wa tebe ndi bato manga maru manga ndi bumbu so bini manu rasi bora afala rambali maduruni. Ni bendi jamu mwenye ndivu tibiri ndi chai suratwe rafala kulukwane. Ndio sisi rangu to jamu ratu wangu ndi mshumi sandi kumana ni chau baafala dunungi kabloksi. Ndori vua mkuu.
0: Yar kuri wangu mama tanga nige. Lo chini machelo ni witani.
10: Yivo.
0: Da.
10: Ovoa.
0: Ah rina pia rodanga dungi.
10: Una chipepe fa magumu chiranga.
0: Kai pepe, dawa na chipepe.
10: Vumi lisa, vajirapo vote wafa magwini. Lisa mgui na vuti arzi umashau na koro ya vukuru anindi kolivu.
0: Naa, kolivu wanga manda ngani ngeya. Lo, chani machoro ni witani?
11: Machoro ni avudi, ndi kwa jena ama njira asu, unamuduru kwa bezi ya namuti.
0: Kwa
11: kia kati ndi vutari, jumatele musu, wawe na dua lavudi.
0: Naa, kolivu wanga manda ngani ngeya.
11: Ndorivu
0: andi amseko ngapi? Ndorivu amseko kwa locha ni machero ni minna fezi minetze riko siya chote wa reyavuna
12: Kaite mina minetze
0: Eee?
12: Kaite mina
0: Wako raro
12: Ndi kuimba mine executive mina ya feta mina dita iti.
0: Ah, kaite mina. Muno and Son, Orlando Hangover.

vhudzulo kha vhasendele. Ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa na G-Voice mukwe wa maḓurumbasi.

0: Iyan mesra koko za warnji this DJ mavusana na Miss Chef summertime. Naro chimbra sabu tinga manda ro vanga ro kamunu nsadna vaya Orlando uhuru na speedy ungo wami. Ya mangwa matombo wa kwinesa. Era pakulo baka mchato wa stichi fizi batu wende Raymond na Ras Kanli. Lidi witakana. Ngamra mserza tutacho tengero kama fusara na Miss Chef. Summertime Warren G. This TJ. Jambo tiriwe kama niteza fumbiri tepe. Zer kusia chote wara. Yabuna. Ya. Yeah. Utandiro peza rambeka na mshumo. Kewa wamaine. Abo takaraline chinga na bafunzi bo NJ muda undu vagoris king ministry hampofu katina midrend abo maine lo chane machoro ni bafunzi witani
1: na chino ni avudu mwashu bafunzi na watu jerusha
0: locha bafunzi witani bafunzi oi chuo ngaro khedza bafunzi hapa abo maine ndina abo tere.
1: Ndiyo.
0: Kama lifarene ya pani gurubane na mtinda wa mzi.
2: Mutu mungu na mungu ya oto wanga wabao tereleze yao. Muse chishumisa bada. Ngauri magondoni. Baendanga nayo. Bareli na bandameli. Wote ndi bandeme. Kari tereleze muse rinyendoni za oliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kabamba rezu ya mbarzuwa na rao muse wachishimila busiku. Rote. Muendanga nayo na mureili. Lefana na utebe za swayo za padani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo. Asongo fana la unwa chimbila tini na bada. Ngauni mwezi wa chimezi. Karibu ringe magondoni. Parapara FM.
0: Auna zwingwa ndi Parapara FM ya koperasi ya kasho la Afrika Tshipembe ke bafunzi bo NJ ndobya nao bafunzi locha
3: locha locha locha tamanga locha na mkiguru na vachechelesi ba Parapara FM kuvarumelisa dzinani la Yesu amen
0: ndoba ndoba ponyoki sabo maine karimbo dhuruba kambana ria bana mtibu athuri na wadamu ne rumwe bone yange yangwali bayo sumanga ore ndi bone badinda
1: ndi kuri ndi yato ne wadamu ne rusa rakel katana na kwa mkuru wa mkuru kwa mkuru mwende ya mwari uwe mende zina stari kwa kisha mwisha kwa uwe
0: kezo ni shitema cha shundo lora G-Voice sune mwene wa itoso na ilujena keno mbeka na mchumo ka 086-0002-503 locha ndawa ni machoro
4: na ish ndiko lora ndiko chumbira ndiko wana wana peturi na hati dara mbijia mishisi nda light nda kosa tandana ni fubudara ni maati amu diduga ma liji za mozi mogu la ati au ku ula murira au ku zima na
0: kesho wafunzi
3: mularo mularo
0: mularo koyo
3: ii ati udara buji voice na watechiresi ati udara buavera zivu ya karo endo arali mtu ako chimbira ambo diwana chimdara natura ndi green pass mara arali ya chimdara wa chibubuwana mbone wabodi ambo difunga mriro havo duga uchazima ay unastu so duza nyao zabudi uri hakiwa kuhupi serani bubuwana bubudara na wane uchazima wato zifauri ni mafungo upi uova uchikuitani uova ukubufiserani wai upanga murilo kahati udara nga uri nga wayo waizo nizivu ya zavo ka uchiyo ka urinuravo wa uchiyo marari munu panga murilo wane wavoto duga uchazima kahati udara washito zima arari uri

0: Hallelujah.
1: Ndibonga manje abafundi, ndibo NJ Mudau, God is King. A ministry hampofu katina midred. Zwa zwino kwa nditevale wa Dr. Mwintikita. Uvapa agri cred. Dokotera, ndiko dhane.
2: Vunji haba kujishwa mafase ya mutsiko wa ure na urugera na unga mwara mulingo wa mapiru ni amwa. Zino ni songo tenda uchuwa na nyoko zichini ima panda. Nzu zanyo zote zena itamusini chivara nga udifunga. Zolingana inwi ibani na furu fero la ure nindo shuma zavuti. Parapara FM itamela wa kujishwa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Parapara FM.
1: Auna zwiwe ni para FM ya koperasi ya kasha la Afrika Tshipembe kela tshifhinga mune tendi ya fumbili tipedze do gonyisa do dara jotengero kha wara ya butano ya luta ndilo fhedza lwa mbekanya mushumo ndori ndi jene afa kha ba agrikre hune ra dzamba na dokotela Mutikita ya na ba dokotela lo chene machelo ni witana
3: ndi machelo ni avudi tshipa para
1: lo chasa vudi ba komfa zwavudi ba dokotela ter ndori ndi jene hapa agrikre na musi man musi si jene kachipinga cha mufiso wantai riata mudiva na uri ndi zwiga zwifhio zwine mulimi anga zwi anga zwivona kha zwimela zwine zwa sumbedza uri zwi khou tambudzwa ṱhamusi nga u ṱahela ha maḓi kana u tambudzwa nga mafhungo ya mufhiso vho dokotela dovhe hafhu ri lavhelese na uri ndi magafhio ane vhalimi vha nga dzhia u vhulunga maḓi mavuni zwihuluhulu musi mvula i tshi lenga kana i tshi ngana nga zwiṅwe zwifhinga fhedzi dovhe ya nga zwiṅwe zwifhinga fhedzi ndi ḽone ḽo vho dokotela.
3: Ndi zwone tshi voice ro thoma u vhona tsumbo dza mufhiso une wa khou ya nṱha kha maḓuvha ya mavhili o fhelaho. U nga zwi amba uri sa vhalimi ri vha khou tea u tshenzhela nga maanḓa. Sa tsumbo zwine vha nga zwi vhona, kuputele kwa maṱari nga nḓila ine a wangaho vha ḓo zwi vhona zwa uri a khou thoma u puta nga nḓila yo nembelela. Zwa amba uri ndi mafhungo o sedza tsheledzo dzi dzulisa hani. Tsha vhuvhili, maṱari zwezwi mufhiso tshi ḓo vha tshi khou ya phanḓa hangeno mafhisoloni ao a ḓo thoma u shanduka u vha muvhala wa yellow. Zwa vha zwi tshi khou amba uri mufhiso wo ḓalesa. Huṅwe ri ḓo thoma u vhona u ongolo wa tshimela tshi tshi khou aluwa u lenga zwino ngauri mufhiso u ḓo vha wo lapfhesa. Zwiṅwe ri ḓo vhona arali hu tshifhinga tsha maluvha, maluvha a ḓo vha a tshi khou wa nga u ṱavhanya zwine zwa nga fhungudza u anwa mitshelo. Tsha u fhedzisela kha musi tshiṅwe tshine wa nga tshi vhona, u ṱukufhala ha mitshelo zwi tshi ḓa kha saizi. Na yone a i nga ḓo tou kona u tou hula zwavhuḓi. Ha dovha ha vha na u swa ha mitshelo nga matungo, zwi vha zwine ra ndi sunbed. So zwi vha zwa ndeme nga maanḓa sa vhalimi uri ri ite tsedzuluso, ri sedze ri tshi khou tshimbila. Mulimi u ya vha na fhethu hune a u shumisa u khomphera, huṅwe a tshi khou fara zwavhuḓi, huṅwe a tshi khou litsha uri a vhone uri hu itea mini. Zwine zwa ḓo thusa uri a kone u wana nḓila ine a nga i shumisa u ṱavhanya. So ngeletshedzo yashu ndi ya uri kha vha tshimbile vha tshi sedza hu tshi kha ḓivha nga matsheloni, vha vhone miri yavho uri yo dzulisa hani, vha dovhe vha sedze na nga madekwana. Zwi ḓo ita uri vha kone u ḓivha zwa uri zwimela zwavho zwi tambulisa hani. Kha musi maga ane vha tea u a dzhia, tsha u thoma kha ri sedze fhungo ḽa u vhea dormini matakatshi, mahatsi, maṱari nga nṱha hafha nṱha ha mavu. Hezwi zwine ra zwi vhidza uri ndi mulching zwi vha zwa ndeme nga maanḓa uri sa vhalimi ri engedze nga maanḓa zwithu zwi no dzula nga nṱha u tsireledza uri hu songo vha na u ḓivhiwa vhunzhi ha maḓi zwi tshi bva kha mahatsi, kha mavu. Tshiṅwe hafhu ndi u engedza zwithu zwo no nga compost mavuni, u itela uri hei compost i kone u ri farela maḓi manzhi, na u khwaṱhisa structure tsha mavuni tshi dzule tshi na mbumbano yo fhelelaho. tshiṅwe hafhu ndi tsha uri kha ri khontrole na tsheme ine ra vha ri nayo hafha masimuni yashu, ri kone u ḓivha zwa uri ndi tshifhinga tshifhio tshine ri a kona u ṱahula. A si tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine ha vho ṱahuliwa, zwino musi ri tshi vho fhisesa ri a tea u vha na zwifhinga zwo ṱahula, ngauri huṅwe ri tshi ṱahula ri kwama na midzi ya tshimela zwa vho kombetshedza uri tshimela tshavho tshi thoma u tambula. Kha musi tsho fheleledza ndi tsha uri kha ri tsireledze mavu ashu vha songo kumbiwa nga mukumbululo. Musi mvula i tshi nga na nga maanḓa, zwi amba zwa uri na nḓila ine ra vha ri tshi khou fara mavu ngao, kha ri lingedze nga nḓila dzoṱhe uri mavu ashu ri khou a tsireledza uri a songo kumbiwa. Kha musi tshine wa nga to eletshedza tshone tsha mu nga maanḓa ndi tsha uri u vhulunga maḓi nga fhasi kha mavu ndi zwa ndeme nga maanḓa. Ndi tshone tshifhinga tshine miri i vha i khou kona, ndi hone hune miri i kona u dzhea vhulunga maḓi hone. Zwihuluhulu musi ri tshi khou vhona zwa uri hu ḓo vha na u lenga ha mvula, mafhungo a mulching nga maanḓa. Hu na mulching plastic ine ya ḽa black ḽine vhathu vha ya kona u ḽi adza nga ntsa. Ha dovha hafhu ha vha na u vhea ha u shela ha compost mavuni. Zwi a thusa nga maanḓa uri kha musi tshibveledzwa tshavho tshi kone u ḓitsireledza na tshone musi tshi tshi khou ya phanḓa dzi vosi na vhathu tshelede.
1: Vho dokotela, ndi khou ri ṱhamusela lavhelese na uri mulimi anga dzudzanya hani mafhungo aya a irrigation schedule yawe, ṱhamusi uri zwimela zwi wane maḓi o linganaho, hu sa itiwe mafhungo ayo tambisa maḓi kana u engedza tshinyalelo ya muḓagasi. Vhathu vha khou lila mabulasini hafha vho dokotela, u ḓo ḓipfa u khou ḓi ambo lila muḓagasi, maḓi, mutshini ya u tsha bomba, muḓagasi, vho dokotela.
3: Ndi wesi hafha zwino ndi hone ni dzi a vhuya nga maanḓa bulasini, u shuma muḓagasi nga maanḓa arali vha si na sola, arali vha si na free fall ya mulambo, kana vha si na hune vha khou tou dzhia hone maḓi, zwine zwi ḓo vha lelutshele. So nzudzanyo vha dzi thoma musi ri tshi khou ri kha vha ḓivhe lushaka lwa mavu ane vha vha navho zwi tshi ḓa kha kufarele kwa maḓi. Zwi ḓo vha thusa uri vha kone u ḓivha zwa uri u sheledzele kwanga ndi sheledza tshifhinga tshingafhani tsho linganelaho uri mavu washu a kone u fara maḓi. Kha ri dovhe ri sedze kha musi na uri zwezwi miri yashu i tshi khou aluwa, kha ri ḓivhe zwi stage zwa kusheledzele uri ndi lini hune ra khou tea u engedza kusheledzele, ngauri dzivoisi heyi miri i dzhia maḓi uya nga u fhambanana na zwitshenga zwi stage. Stage tshine ya ḓo thoma u dzhia maḓi manzhi ndi musi zwino i tshi khou ri ndo vhina, vha ḓo ḽi vhona tsinde ḽa hone, vha ḓo ḽi vhona ṱari ḽa hone. A zwi nga singe musi vha tshi khou sheledza i tshi kha ḓi vho thoma. Musi i tshi vho thoma u fara na tshi na vhana, arali hu muri wo fara vhana, zwi amba zwori na hanefho hu khou tea u dovha hafhu ha engedziwa maḓi. So sa vhalimi, u itela uri zwimela zwashu zwi songo vhaisala nga ḓuvha, zwi vha zwa ndeme nga maanḓa uri kha ri ṱhogomele u ḓivha uri ndi lini hune ra tea u sheledza, nahone ro sheledza tshifhinga tshingafhani. Kha ri dovhe hafhu ri ṱhogomele vhathu vha mutsho musi vha tshi khou ri ṱalutshedza uri mutsho u ḓo fhisisa hani. Vha ḓo kona u ḓivha zwa uri vha khou eḓela vho sheledza, vha khou eḓela vha songo sheledza. Zwi ḓo thusa uri musi mufhiso u tshi vha munzhi na maḓi manzhi a funa u engedziwa. Tsheledzo ya vhuḓisa ine ri khou eletshedza vhathu kha vha i shumise ndi ya drip. Zwi amba zwa uri musi muthu a na drip irrigation zwi a thusa uri na maḓi a to ya hanefhaḽa tsini hune vha khou ṱoḓa hone kha midzi. Hone arali vha tshi ḓo vha vhana zwe nda vha ndi khou amba nṱha afho nṱha zwa dzi mulching na mini, zwi amba zwa uri na u tsireledzea hayo maḓi a vha o tsireledzea. Kha musi zwine wa nga to eletshedza zwone nga maanḓa ndi zwa uri a zwi to amba uri u sheledza maḓi manzhi vho tsireledza, zwi to amba uri kha vha ḓivhe uri mavu avho o itisa hani. Zwi ḓo thusa uri tshimela tshavho tshi kone u aluwa nga nḓila yo fanela u tshi voisa.
1: Vho dokotela,
3: nda
1: ndi khou ri khunyeledze nga fhungo ḽa ndeme kheḽi mani, fhungo heḽi ḽa uri amofiso wa nta na mafungwa ya uta autaela amadi zinga zinga kwa mahani ubvisa ubvisa maruva pa kazumela zwashu na uri zinga kwa mahani ufara michero na khakuya zwiliwa zinga bo matamatisi dzi peppers butternut na mavelone ane rozi yamanga indira thamse dovya pa rabele sena uri ndingale tshito dzi piedzi ne ba agri kre ba ne abarimi ba limpopo kha urugisela gomelero ulangula madi na uita uri mabindu avoi avulimi akono bvela phanda na umutsho uchidzelo shanduka
3: ro nanga zwibveledzwa zwa voice zwine ri to zwiva zwa uri ndi zwibveledzwa zwine zwi sensitive zwichibva kha mufhiso tamatisi dzi pepper na butternut khamusi na une mavele kha tamatisi kha ri sedze kuvetshele kwa khula kura zichi amba di kloster zido baka ore wane tamatisi nye wako tawa lono indi mita indi tamatisi ide matamatisi richi ya sezaru ya sezaru ya nga di kloster sika nga kura na kumechele kwa di kura uneva do wana ore chanda chiti ichi ya waishi nga kamisi matamatisi onushika tarafu zino hapa lagila sinoseza umoda matamatisi kana amaruba uneva do wana ore kamusi aungo wana pollination kana u fertilize ya amaruba mufiso muhulwanesa uya zwita uri usongo uve na umoba amaruba u thomu fhungudzea kuvetshele kwa matamatisi tsha dovha hafhu tsha ḓisa uri musi tamatisi lavo lono aluwa uvha na u swa sunburn kama kha dzi phepha vha ḓo wana uri stress tshi ita uri u thoma u vha na u fhungudzea kha alutshele kwa kwa tshibveledzwa kana nga dzi phepha dzo rana vha ḓo wana dzi thoma u vha ṱhukhu zwa ita uri heiḽa mitshelo i songo to aluisa zwone ya vha mihulwane huṅwe i ya tshintsha na shape zwi tshi khou bva kha uri mufhiso wono aluwa nga wono vhesa nṱhesa kha batanati u ṱhahelela ha maḓi zwi ita uri hu vhe na u wa ha maluva nga maanḓa vha ḓo wana pollination i sa khou itea zwa to nga hu na mvula zwi tshi khou bva kha uri pollen a i ngo to bva nga nḓila yo fanelaho lune musi dzi pollinators dzi tshi bva a dzi koni u to i vhona zwavhuḓi zwa ita uri hu si vhe na u vha na u anza ha mitshelo kha dzi butternut dzavho so zwi dovha hafhu zwa fhungudza uri ri songo vha na butternut nnzhi zwi tshi khou bva kha uri a hu ngo vha na pollination kha mavhele miponzi i tshi bva i bva yo fhungudzea nyana a i tsha to lapfha nga maanḓa zwa ita uri ndi to uri mini malebvudzi dzi silk dzi thome na dzone a dzi bvi dzi nnzhi zwa ita uri nahone pollination i fhungudzee vha ḓo wana mavhele yavho a tshi thoma u vha na maṱoṱoya kana fhaḽa hune vha ḓo wana hu na mabulibuli zwi tshi khou bva kha uri muri wavho a wu ngo pollinatea nga nḓila yone so ndi zwa ndeme nga maanḓa sa vhalimi uri kha ri pfhesese uri zwimela zwashu musi zwi kha tshifhinga hetshinoni zwi khou ṱoḓa maḓi o to itisa haniho u itela uri na nḓila ya kusheledzele vha songo sheledza miri yavho nga masiari musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisa vha khou ṋalisa stress the more vha tshi khou sheledza nga masiari the more vha tshi khou stressa muri wavho the more hu tshi ḓo vha hu na u wa ha mitshelo kana ha maluva nga tshifhinga hetsho tsha maluva so ri eletshedza uri kha vha sheledze zwezwi tshi tori 3 zwezwi i tshi khou thoma u rwa 3 nga mathabama ndi tshifhinga tsha u thoma u sheledza u ya vhusiku uri kone u lapfhisa tshifhinga tshilapfhu tshine muri u kone u fara maḓi manzhi ni tshi tsha ḓuvha u tshi thoma u fhisa vha ḓo ni vhona ḽa mulovha i tshi khou tou phasa sigisi ḓuvha ḽo vha ḽi tshi khou thoma u fhisa zwa thoma amba u vha vhudza zwa uri hu thoma u vha na nḓaḓo zwi tshi ḓa kha tshibveledzwa musi vha tshi khou ṱoḓa uri vha eletshedze kha vhunzhi ha zwithu vha agricre vha hone luṱingo ndi 076-344-7024 ndi 076-344-7024 kho wana kholonji vhathu vha tshi khou ri havho mutingita vhone a vha tshi amba nomboro dzavho muyani tshiṅwe tshifhinga ndi u vha hu tshifhinga tshine tsha vha tshi tshipfhufhi fhedziha ri hone u eletshedzana navho vha thetshelesa uri ri kone u shuma zwavhuḓi ndiwesa vathetshelesa.
1: E kha vhato dzi dovha dzi la nomboro vha tikita.
3: Nomboro ndi 076-344-7024. Ndi 076-344-7024. Ngeletshedzo ndi yeneiḽa ya uri kanzhisa kha vhato WhatsApp u itela uri tshiṅwe tshifhinga tshinzhi ri tshi fhedza ri miṱanganoni, zwi amba zwa uri zwi nga ḓi konḓa uri ri dzhie khoḽo dzavho dzoṱhe. Mara nga WhatsApp ri a kona u vha fhindula G-Voice.
1: Ya ri khou livhuwa nga maanḓa, ndi vho Dr. Mutikita Ndubvange a Grikre khe vhala vhadzulapo vhangeno kha masipala wa Ekurhuleni vho bva mulomo zwi tshi tevhela mutangano wa vha hone wa vhorapolitiki khathihi na vho na vhoramafhungo, ndi vha tshi khou ḓi amba ḽeḽi ḽa uri a ri na ndavha na u ḓala mahoro thamba, a ri na ndavha na uri zwithu zwi khou tshimbila nga ifhio. Zwine ra khou ṱoḓa zwone ndi phindulo fhedzi kha mafhungo aya nḓisedzo ya tshumelo, ri kono ḓivha uri hu khou pfhi zwi ḓo shumea na, zwi ḓo itea na, zwi ḓo konadzea hulini. Femakombe tamba
0: tshihulwane ndi tshenetsho tsho ri vhathu vha ḓivhe zwori vha ḓo itelwa zwifhio.
1: Ee, vha ri ha zwo ḓala mahoro ri khou zwi pfha, uri monkhetheni ndi vhanzhi ri khou zwi pfha, mara phindulo ine ra khou i ṱoḓa ndi ya mafhungo aya nḓisedzo.
0: Ee, ya tshumelo.
1: Ni khou ri zwi ḓo tou itiswani?
0: Zwi khou tea uri ri tshimbile, muṅwe na muṅwe u khou ḓi ṱoḓa uri a wane tshumelo. Hu na tshumelo ine tou pfhi ndi ya ndeme, ine a i tshilei muthu a si nayo, a sa khou i wana. Ri tshi khou amba vho maḓi, vho mudagasi, ni khou zwi vhona na zwa vhutatatshili.
1: Nda ndi khou vhudza muṅwe hafha ḽiṅwe ḓuvha, ndi ri ni khou vhona mashango ano nga vho Mozambique. Mashango ano nga vho Mozambique zwi nga vha dzhiela nyana tshifhinga, nga maanḓa kha vhupo vhononi ya dziḓoroboni. U ṱangana na bada yo itaho mabenga, bada dzi re na dzi pothole khathihi na zwiṅwe zwitshakatshaka. Ndi uri ndi shango ḽine vha nga kha ḓi amba uri tshelede yone a i rengi nga ṅwambo uri ṱhamusi i fhasi i tshi vhambedzwa na dziṅwe dzi tshelede, mara nga nḓila ine zwone zwa vha ngayo zwi vhonala zwi nga zwo khwinifhadziwa u fhirisa vhunzhi ha mashango.
0: Ee, ni khou ralo. Afu u khou amba na muthu a re na tshenzhemo no bva haningei.
1: Oyaho.
0: Ee, oyaho.
1: Ee, oyaho.
0: Zwi vha zwi zwavhuḓi hezwo. Ee, shango ḽa swika kha tshiimo hetsho, yaho. Zwi vha zwi tshi khou tshimbilela hone.
1: Ndi fhedza ndi tshi ni kunga ndi tshi ya kha mashango haya vungwe wa vhusenje thamba.
0: Ee, ha itani ni tshimbidze. Karete ri tshi ṱuwa roṱhe.
1: Hai, nda ni kungelo ya tshatshingo. Abe etamba abona vhathu vhane vha tshi lavhelesiwa vha vhonala vha songo to fanelwa nga nyendo dzo ya kule dzedzi dzo pfhi kha riyo jiga vho tshiseluselu ḓamani mukara vha khou tevhela ṱhamusi mutuli muṅwe kana na mbudzi no kho rengwa haningei vha ni kunga. Hezwo tshi vho pfhi khou ṋamule dza basi dzino ya vho Cape Town dzino ya vho ngafhi ngafhi
0: a vha ni vhidzi
1: u pfhi uyu khou afhi.
0: Zwivha zwo to ḓisa hani kana uri muthu a to pfhi u a fanelwa nga nyendo dzo itaho dzo thanyaho nyana.
1: Ah, mara thamba ni a zwi ḓivha a ni ngwaruwa ni tshi tsitsiwa kha goli dza miḓini.
0: Ee, hai
1: no no ṋamela yo no takuwa.
0: Izwo vho ni khou amba zwone na musi no ṋamedziwa ni vhanzhi na soko wana hu tshi lavhelesiwa ini ya soko ṋangiwa ini uri ha
1: hoyu khasale.
0: Ee, hoyu khasale.
1: Ni azwa tshiṅwe tshifhinga zwa tshiitwa nga mini zwashu zwa tshiitwa nga vhushaka vhune muṋe wa goli a vha naho na vhathu vha hanu.
0: Oh, okay.
1: Arali ni sa to kela na mulilo zwavhuḓi
0: no vha ni tshi ḓo tea u tshimbila na to thaipa.
1: Ee, ni tea u to thaipa na vhaṅwe vhana kana hu tshi yo vhoniwa dzi TV zwezwi ra tshi vhona dzi TV miḓini yo imaho ngauri. Ini na sa tendeliwo vhona TV
0: na ḓiwana vhaṅwe vho ḓi dzula vha tshi khou vhona.
1: Ee, ngauri ndo vhuya nda ni vhudza patambo ri na ro ri tshi vhona TV muḓini une ra tshi to wana ṅwaliwa madzina o ṋambatedzwa kha vothi.
0: Ni tshi to vhaliwa nga muteve wo
1: ini muṋe ndo swika na tsheka ḽa muzini
0: ra tsheka uri ḽi hone na ḽano.
1: Ee, ḽi hone na dzhena na vhona TV.
0: No ni tshi zwi ḓivha zwori kha musi u khou lavheleswa mini kana ndi zwine zwine na khou ḓi amba zwone uri hu soko se lavhelesiwa ganda ḽanu ḽa tshifhaṱuwa
1: na ganda ḽi a shuma. Hei, tshiṅwe tshifhinga ganda ḽi a shuma fhedzi u tonga ri vho ḓalesa vhushaka vhune ha vha hone vhukati ha miṱa. Ee, ha soko pfhi vha thamba nṋe navho a ri to wana na zwavhuḓi.
0: Zwi amba uri hafho zwino milandu ya vho khosi ya tshi khou vhilwa na vhanani hafho.
1: Upfi abe una alama ipfi ya Tshivenḓa uri pfi magaga ḽiwa nga mini ha dzila ḽa fara.
0: Zwi tonga na zwi kha bugu khethwa izwo.
1: O zwi buguni khethwa zwi kha he khethwa ya vhafunzi vho NJ. Zwino thamba ndati kwamba na mushumisani ya pa Void Olga Mphati Orega mpaduri na musidini ni dombusera katamba.
0: Eee.
1: Niri tamba. Veni batu wa nena zikono uchila na batu wa veura chipinga chirafu.
0: Eee.
1: Ni zikoni sana. Hubo kutu ambu wa mini zisaferi.
0: Ati kwamba musaka ono wao.
1: Haufunana. Hauzula orote.
0: Eh.
1: Ari hubo. Hubo kutu ambu wa mini chisaferi.
0: Eee. Zembo ziko mumanga za uri nichipeza chipinga nina mtu wano
1: umo kweti ya mi uche mtu kuti kade rimuvu zena uri chungwe chipinga ni yari niko chimbira badani zoamba zoafera ni femi ya wana basu kori kosi ya wana iti niti gompiri
0: Vasco chimbira kacho.
1: Nipe no pindure ya zisa pindure ni mwazo kupindura ngoto ni mwani tiyo pindure
0: zine ya zungu zura zabu defezi kaka eziti ndi zino zina wana wafuna nikana mbuna na mfuma kazi zichuru pera zoamba wadotu muambi wa watu zini
1: eee
0: awotomo
1: pera tamba zini
0: awotomo keru kanywa jivoisi zino
1: badi ba tamba ayo mafungo oamba watu
0: eee
1: afisi kombo nga manda roberazo yamba chungwa chipinga Fuma mfuma kazi ya namuna wawo wawote ya maduranda na mnyanyani wa mkene. Watu kwa amba zile bamba. Sisi laba chiko zamba. Ha, nduri ya baba tuwe. Nduri ya chere doti ya boto renga na nini. Oti ya boto fata mduba ite minimu. Radio yambo ditsi mama nibu waneba kwa ambela. Ari wide mdeni.
0: Masara machiko fara waka gara.
1: Masara machiko fara waka gara. Nduri. Ubo soko sara la mafungo ri ati chena ndaba pa ama rosu ya fana tena ndo amba
0: karibu usu ni sabatu watu karibu kama pungu wa watu
1: tamba
0: ngori uwezi udete ya zinezi
1: nina nina musina
0: ndiko soko furupero rudovo chipu wambezi unga angi wene chiko numubona
1: marasaka numubu zori kizi butu unende wambu watu ya zina kosi ya wana mafungo na ufira nga urusu ya dina radio ya tzima na vosela ni kuambela ni mosoko ri ama rosu ya fana tena ndo amba
0: Ugo di fera
1: Kizi putuni

0: ya go brasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi mesi yo temtshereza para FM ndi kubatanganedza khambe ka mushumo ya bandirane 629 ndi netanga khombe ya mbedzi fedzi ya tindothe uone mveledzi rilo namse nga labraro labdinga manda lafu I namtshereza rishika dzaka ngwezi wa chimedzi kiti mbiri fumbe ri rati ya tere zvona rine riko rota kutshedza zvabdinga manda VG haye the official na J player a pause music na Rude Kid Venda vachiko dapa noni vakori number nga ndazve zvo ko you have K the drum boss ayete nemsoita tanganero afano ni na Tuxen something so wetter on a professor avachiko davacheri ulele nerichiko robo surface pezori ngango ukadvana mutane akadivwa wera zvazvino namutechesa vatu vamutemo kavuwe dubaliswa khelilo swika lorendera rine vakovhuwa vakwagai vakwa mushimoni namutechesi vakovhuwa vakoya tungorupio nane poyane vakovhuwa vakoima imane poyane nazvozvo zvoruga mutechesa para FM vonokwa skoroni vakwa skoroni vonokurugera zvino nazvila vakoirugera zvino nazvila ngandazvezvo vatuma mudzemo karimbo the number varichita kutidzangora ri dubake locate yauna hone lopatshedzwa zvura nenga kutorari nga rutovhuwa vadwana una mutakaro asi chiridzina vamwe vakozvirirera mutechevesi vamwe vakozvirirera ndemusezva zvinino dziro ira fumita ai wa minutes rovhanu valaka wara ya avorati huone rinere chikovatanganedza nga utorari ngandani yazvezvo uri pane vave chipida chapeka mushumo yavandira ni 629 zvino vanhu vaita zvone ndirotodzairana kasetara lashula Facebook para FM rinanwe mesiyote ngandaizvo ka X at tangambedzi ndihone kezvilana mveredzi rilo uone urindera email dzavo dzine kamusi dzitova dzichikodzisa zvino nazvila una zvimwe zvinova kunyago tsikudzana mutechereswa para FM vasonga vavirera naruti furuwani n@sabc.co.za lo chamtechereswa para FM he what
1: richiko amba zvino mumwe mutu ane akochira na cancer ya maropa ingaho sa leukemia kana vhulwadze ha maropa una fulufelo uri huna mutu ane avana stem cell chonofana na chawe oti mwari saho ane avana stem cell chonofana ungaba huvone arali minwaha yavo ivukati hafu misumbe na futhanu thanu vana mutakalo wavudi kha vha ḓiṅwalise u vha stem cell donor namusi kha vha dalele dkms-africa.org DKMS Africa vha nga vha muṋei wa tshikhala tsha vhutshilo tsha vhuvhili kha muṅwe muthu heḽi ndi bembela ḽi tikedzwaho nga SABC
2: Ma Afrika Tshipembe ro fanela nga zwa khwine ro fulufhedzisa mbopolowo fhedzi muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi ngeno tshumelo dza mutheo hu sina tshandanguvhoni tsho kalula masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha ngeno a huna mishumo vha kundelwa na u bveledza miloro yavho a huna dzibada sure dza dzi shumi hu kanya na yone ndisedzo ya tshumelo a huna ro neta nga u lindela u nanga hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu voutelani EFF
3: Hei na kungedzalo ya lihoro la politiki, yoba yo badelero nga lihoro la politiki lo buliwa ho. Vupiwa uviso oka hei na kungedzalo. Ni ya lihoro la politiki lo buliwa ho, usini ha SABC.
4: Riringedzo itangao neranga kone, richitela vafuno vashu musi richika thichira. Ndingani risabasi na chirunzi chau ya hoya. Clientele funeral plans ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropulero ropasisa ndi zhuavo. Clientele royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele funeral plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vhutshilo. Clientele royalty ndi mbuyelo ipulupedze yao ine vha I ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mlayoti wao I online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Kaya Lami mudipo wosika News Cafe Kaya Lami yosika Aya hazliwa zavudi zwinwiwa na muzika Uva ka breakfast chisituro chirarero kana udzeta Vadzula chidere Vatuswa nga vashumi vadiva homshubo Hapa zino huko rangiwa nga mwana wa haya Kari mutikete Vasongo chafa vurugu voso kudzula babote ya yana Kava deritwe kana rizete News Cafe Kaya Lami Ilani ninwe nitangane na bangwe
6: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Kezwa mutetshereza wa Proper FM ndi musi yo no ḓi ita ndi 23 mine dzo tou bva fhaḽa kha awara ya vhurathi zwino rono vha ṱanganedza nga u tou rali kha vha bve mutetshelesi ro na vha zwavhuḓi nga maanḓa madekwe ri tshi khou tou ḓiphina nga bora dza Betway Premiership ndi hone ra ri tshi khou sokou tou ya ngei na ngei ri tshi yo ita ri tshi yo ṱolela uri ngafha vho zwi khou tshimbilisa hani ri tshi ita ri tshi ya nga ngei vho kha vhazwala ngafha vho zwi khou itisa hani hai mafhungo ndi a uri hezwi hu tshi pfhi Kaizer Chiefs vhathu vha hone a vha fheli muyayi hu khou ambiwa zwezwi. Ndi amba uri dziṅwe thimu dzo tamba dzo wina dzo tou wina nahone dzo wina nahone vhathu nga zwikoro zwo vhalaho zwino nga ngeno ngori kha ḓi tou ḓirowisiwa dzi kha ḓi vhuya nga maanḓa ngo to nga ri muyo noni ri ḓo ṱoḓa u munzhi ndi khakhathi fhedziha ndi aneya bola ri ḓo ro dzhena khao zwavhuḓi mutshetshelesa Proper FM zwezwi tshifhinga tshi tshi ḓo vha tshi tshi khou ri tendela ngori ri nazwo zwa mitambo nga nnḓa izwo u wone mutshetshelesi wa ṋamusi ane ri ḓo vha ri tshi khou mupenyisela ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo ndi tshi khou lavhelesa hafhanoni yo dzhena milaedza yo dzhena i khou dzhena ri khou i vhona ndi tshi dzhena nga hangenoi hu pfhi ndi matsheloni TRT ndi khou humbela u penyisela khotsi yanga ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ṋamusi ndi vhonevho ndivhuwo Captain Muope a pfhi vha khou penyiselwa nga ṅwana wavho o lugaho a pfhi ndi vha funa nga maanḓa na ok zwo luga hafhanoni ri khou ṱoḓa vho ndivhuwo Captain Muope ri vhona uri ri ḓo vha wanana na musi nga ḽa fu ina ri vhona uri ri ḓo vha wanana ḽa vhuraru kheḽi ḽo swika ri to vha vhukati thwi ya vhege ri vhona uri na nzudzanyo dzavho ndi dzifhio nahone dzo ima nga nḓilaḓe.
7: Redial
0: carefully. Okay. Ai, ri to vha dovha zwavhuḓi. Ungavha na inwe isa khou tshimbirisa zwone.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Tendani Care Clinic, ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hu nga vha zwilonda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic, ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.
2: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndaṱiso, fhedzani, dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
3: Magondo ninga macheloni kha vhandilani.
4: Karton nga hanefha Johannesburg, gondo ndi N1, ro livha Devhula. Ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nthani ha u tshinyala ha goloi musi vha tshi khou ḓa hafha kha Olifantsfontein Road. Vha tshi swika hanefho kha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi kha ḓivha hanefha Johannesburg, gondo ndi N3, ro livha Tshipembe. Ri khou wana uri hafha hu khou vha na u ongolowa ha vhuendi nga nthani ha u shuma ha bada hafha ndi vhukati ya Linksfield Road na musi vha tshi khou ḓela hafha kha Fun Bureau Road. Hafho ho kwamea luta tshanḓa tsha uḽa. Vha tshi swika hanefho kha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi khou hanefha Johannesburg, gondo ndi N1, ro livha Tshipembe. Ri khou wana uri vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa goloi tshinyala keila yo tshinyala musi vha tshi khou ḓa hafha kha Olifantsfontein Road. Hafho ho kwamea tshanḓa tsha monde. Vha tshi swika hanefho kha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri khou ḓa hafha Florida, musi ro livha Tshipembe, ri tshi khou ḓa hafha kha On Deckers Road. Ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Golf Estate. Vha tshi swika hanefho kha vhe no ṱhogomela vhukuma. Arali na zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni, kha vha rumele email kha full1n@sabc.co.za.
5: Hello, cha mveledzini wa tshiloni.
4: Macheloni ya vhuḓi, thanks za urini.
5: Hai, auna nani, mveledzini, ri kuto pfene ya mdagasi mani.
4: Bai, tsiko vya nga manda.
5: Ya, yeah. Nduri, zwine zwa vha hone, nga nda mafungo uri kamusi vha Eskom vha khou dzhia liga hapa noni la uri vha ye vha engedze futhi. Ya, ndi uto engedza futhi, ngori tshi zwino udzire uko engedze, uswika zwino titu vya nda pfa uchipfi uko utani.
4: Ne, hey, vo ita likumedzwa,
5: paramendeni. Yeah. Zwino ili likumedzwa ndi line haku pfa uri vhathu vha ḓa vha tshi khou thoma u renga mdagasi hoi noni une wa vhuri vhuengedziwa nga ḽo thoma ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe nga ṅwaha gidimbilifumbilisumbe. Ndi zwine ra ḓa ri tshi khou lavhelela zwone uri nga ngeini nga ṅwaha gidimbilifumbilisumbe hu ḓo vha hu tshi khou liliwa miḓini.
4: Ndi uri u khou amba u lila nga murahu musi zwa zwino vhathu vha tshi khou lila. Vho dzula vha khou lila ngori mitengo ya zwino i khou ḓura nga maanḓa ya mudagasi. Ra sedza zwithu zwine vha khou renga, zwiḽiwa zwi khou ḓura, mitengo ya dzipeṱirolo i khou ḓura ngo ralo. Zwino zwi pa khaedu nga maanḓa uri tshelede ine vhathu vha khou i shuma vha ḓo vhanda zwifhio, ngauri vhunzhi ha zwithu zwi khou ḓura kha ḽa Afrika Tshipembe. Thanks.
5: Zwi khou ḓura nga maanḓa. Nda ndi khou amba fanaho na vhathetshelesi, ndi tshi khou ri na vhana vhane vha vhori ndi vharathi vhane vho fariwa. Ndi nga murahu musi vho wanala fanaho na dzikhevhele dzedzi dzine dzi khou tea uri dzi ri ḓisele mudagasi. Zwino fhedzi hai, tshelede ine kha musi ya khou tea uri i shumisiwe u nyaga dziṅwe kana u ṱoḓa dziṅwe dzikhevhele nga murahu musi vhathu vha tshi khou tswa, ndi tshelede ine i tea u vha i tshi khou shuma na u ḓisa mudagasi hafha hune a wathu vha na mudagasi, ngori hu na mashango ane hana rilo.
4: Kha enei vhege, kha tshitengwa tsha ṱafula ya mafhungo ro tenda o vha sumbedzisa uri musi ri tshi khou fhaṱa sa shango, hu na vhathu vhane vha vha khou tshinyadza themamveledziso ine ya vha hone. Zwino zwi vha khaedu kha muvhuso na kha khamphani ya Eskom yone iṋe. Zino mbuso inarabano ya kawa tijelisi tangzo. Ndi ya ori, musi Eskom isiko zinginya ugonyiswa mdagasi 40 kangwa udaho. Ziko wa farahani, vari mini inga uzinginya ha Eskom. Oruchi dako ugonyiswa ha mdagasi.
5: Ai.
4: Mdagasi une wako renga kangwezi. Zwa zino, ndi wabu gai.
5: Aish.
4: Wape zangwezi ina. Vao dadisa nga zingana.
5: Nezo ni kwamba zoi. Nuna mwe mwezi we nga andando renga nusika ruraru. Nendi diba zori kanjara nda renga kamzi mdagasi. Wachigidi. Uya ntu sandia kuna feza mwezi wote.
4: 1000.
5: Oh, mwezi na dizori huiti yani. Kande mangana ndiko siko renga. Nia dazori. Hezu la una murauni angero vea ramba pano unabatichirisi basumbe zauri. Hezu uchirenga mudagasi kamsi nga zupinga zupiyo za mwezi. Hezu la sundi ndi kwa tamo tendida na nazo. Udabari atituto kono robo na uri. Zabudibu dini maduba apiyo na maduba siyapi. Ya mwezi zumbira.
4: Habana haba labori kamwezi nifuno renga luti. Ngoro na renga runjurunji zi ya ito ori mudagasi ni wane uniti tuku. Aridibu zabuku mande zupiyo vangu bari hai. Nisongo renga nga chile denji nga kati hii. Renga ningo seli sana.
5: Ati?
4: Ndori.
5: Batu kabari tibuzebo.
4: Batu bamba zinji. Bango bari giza. Nisongo zilano ifunga. Ifunge ni zezo niko otamba. Bango bari hai. Hezu no isima madhi otro maarotora. Zitori ichi tomo ifunga. Ije chipinga. Ije se mdaga zimu.
5: Idudeze madhi.
4: Bari hezu madhi ya chiko pisa. Zita ori. Ya sature kodifunga. Ngori awako dude. Ndri ningasi divo rizipio ni zipio sunete ori.
5: Ya, nikuzubwa.
4: Babulunge mdagasi.
5: Nga, ndivu tada.
4: Nani dewana watu bane, batu lida nori no vanasi ya TV yofungo, nikola mdagasi.
5: Ah, ndizwa nne mavoni ndione nendi ya Raider Bad. Pazi ya jukeboxer na yu mchichiriswa Parapara FM, karato meripire nga hapa nuni.
0: Musi dorobo ichirangiwa zwavhuḓi vhathu vha vhona phambano ndi nne khathu ra silingwane kheteni wa meyara wa Democratic Alliance fhethu hune DA ya vhusa hone ro sumbedza zwine zwa konadzea nga vhuvhusi ha vhuḓi na u shuma nga maanḓa hune DA ya vha itshikolanga mishumo i engedzea kavhili ri nga ḓisa hezwi na doroboni yanu ahuna u khauledza kha u lugisa Afrika Tshipembe mushumo fhedzi wo itwa zwavhuḓi wa muṅwe na muṅwe ndi ngazwo ri fano u itela u zwi ita voterani DA uri dorobo dzashu dzi shumele vhathu vhoṱhe.
6: Eino khasha zwa politiki wo i ḓiselwa nga pasi ya milayo ya ICASA ine ya khou langula hetshino tshifhinga tsha dzikheto vhupfiwa bvisaho kha eino khasha zwa politiki ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu si ni ya SABC.
3: Riambenga ifili teila uri ringa fedisa utambu zwavana na vhafuma kadzi iyi ndi ndo khuri ya ulwana dzikakati dza mitani kare farane rikona ukunda kha ulwana utambu zwa muthu muṅwe na muṅwe kare ambenga hasho kare ambenga chashu kare ambenga konani mashaka kana vhadivhi uri rikona ukunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati hashtag 60 rinanwi TRT jukebox, jukebox, come on, dear.

0: Sammy Kay, one and for Rox Robertson, Rizimuhangwe, Rizihangwe, Namiso Kushim, Titus Opera FM, and the Banaba Cordesera Amangeva Kezo, you know the reader half, Bakawari of Sumbe, and America, given richer than a reporter for us. Lodge.
1: SABC News, you dimi saunga yote na one sa GC. Iba disera toza mapungo, kapara para FM.
2: La chazabu dita angaba zanga no lava baby vundun la KwaZulu Natal vari wako vila e zanga tsirelezo ya vana vabo vane wako ngwala milingo ya matriki mena koti vane wako humbule ura ubura hangwana wabo vado ya kote na musi haya na mangu manji zene zunanga warebu maru
1: Shamitambo Shamitambo Kapandiran
0: Ya, akia uzo mtajira zwa prapara thama, rupo mbedrana barata kushedza hapa nunika Betway Premiership, rupo nurumadekwe, uzoezo chimbira ngandirade, huno ripala Orlando Amstel Arena, ndi hira rabona Orlando Paris, ishkupira kati as Galaxy, nga zukoro Ziraru Kagumba. Princess Magogo Stadium, rabona Richards Bay, ishkukundi uonga Mamelodi Sundowns, zukoro jina Kacheti, huno ri FNB Stadium, Kaizer Chiefs na Stellenbosch FC, zotamburinga na shkoro Chitinga Ngei na Chitinga Ngei, huno ri Chatsworth Stadium, rina Deben City, ya dokundi uonga Amazulu FC, nga Zukoro zubiri kachiti kazubi nga zukoro zubiri kachiti huno uri rimbadana barriere dabere sefa nuno uri kalogo zuko chimbiri sahani apela kabu imo otoma rinama Mamelodi Sundowns ine yavori ina poindi za fumbiri raru haya tebeda Orlando Pirates nga poindi za fumbiri mbiri unu uri kabu imabraru rina Amazulu FC nga poindi za fumitai huno uri Kaizer Chiefs keila kabu imabuna nga poindi za fumiina huno uri chidabere sa kabu imabutani rina Milford FC ine yavori ina poindi za fumimbiri skukuna United ya tebeda nga pointi za fumi tihi Richard Abelisa hapano ni Stellenbosch FC kabu ima usumbe nga pointi za fumi ine wana pointi za marondi Golden Arrows nga uto tepeka na hazo na Chipa United kabu ima hapu tanu unori Richard Abelisa kabu ima hapu fumi uhuna Pulukwane City ine wana pointi za sumbe Richie Pirela Panda rina Devon City ine aburi Nene na pointi za sumbe, richi labere sa TS Galaxy kabu imo habufumi na viri, ina pointi za rati. Richi pirela ka buimo habufumi na viraruri na Kruger United nga pointi. Nna, une habori richi jena ka suwelele, ine yabana pointi tarui. Ika buimo habufumi na vuna. Huno uri nga angei ni mapesero ni rina marumo nga pointi mbiri. Na richi zwe kabu imo habufumi na vtanu nga pointi taru. Mteche swa para prefema, afande msi Rika Betway Premiership. Upirela panda, rilabele se kamitambo ya uweru shikere na mitambo ya zi olimpiki ya rasumbezi samurova uriko tambiru wakala USA une habori rinabanya banyana banyana ya dokona ukonda Madagascar nga zukoro ziraru kagumba hapa nunduwaba shikutamba ka second leg une rakuwano uruzazino aggregate ndi zukoro zasumbe ka zagumba ndi hema funga neava hune rishiko labele sanga hapa nunika banyana banyana upirela panda, rina UEFA Champions League une habori muroba hobana mitambo bukati Villarreal na Napoli pedia Villarreal ya piranga zukoro ziraru kachitihi Viking na Bayern Munich zotamba ziraru ngei na ziraru ngei RB Leipzig ndia dokono kunda PSV Eindhoven kashukoro chitihi kagumba Inter Milan ndia dokundi wanga Club Brugge nga zukoro zina kaziraru unori Galatasaray AS ndia dokundi wanga Barcelona nga zukoro zina kachitihi unori Atletico Madrid yopira ka Manchester United nga zukoro zibiri kagumba Arsenal ndiye dokono kunda Losk Lille nga zikoro ziraru kagumba. Huno risaban ndiye ne iya dopira panoneka Slaver Prague nga zikoro zibiri kagumba. Richard Abelisa panoneka mgo mtambo Lens. Weku undanga Sporting CP nga zikoro zibiri kagumba. Hapa ndi msirika UEFA Champions League. Pezi ai, huna mitambo ne kudutambiwa panoni. Ulaberesa feds na mudina madabona ishtu itakotara uliwa kawara ya avosombe rina Feyenoord ni adhaba ishkotamba na komo. Nganda azwezo LASK itamba na Liverpool chetu ishpinga chiti. Pizia ishtu ita awara ya botai rina Aston Villa ni adhaba ishkotamba na Fenerbahce nga chetu ishpinga chiti. Radobafuti rabana muamitambo ni wababukati hapo Roglimt na Dortmund. Richida beresa Manchester City yoni adhaba ishkotamba na PSG. Unori Real Betis ya adhaba ishkotamba na FC Porto. Richida vhavhelesa AS Roma ndi ine ya ḓo vha i tshi khou mba na Real Madrid. Hu no uri Shakhtar Donetsk i ḓo vha i tshi khou tamba na AEK Athens. Ri tshi lavhelesa kha muṅwe mutambo ri na SK Sloven ndi Bratislava ine ya ḓo vha i tshi khou tamba na Stuttgart. Ndi tshetsho tshifhinga tsha awara ya ṱahe. Ndi aneo mafhungo ane a vha one muthetshelesiwa Proper FM. Fhedziha ri dovha ra fhirela na kha mbudziso ya zwa mitambo hafhanoni hune ra khou ya ra wana uri Mbudziso K ndi ye ḓo rumelwa nga De Brenzo. U khou dzhena hafhanoni kha bola ya milenzhe. U khou ri khevha Vho Jomo Sono vhane vho no vhuya vha ḓiwana vha tshi khou tambela thimu nthihi na Pele wa Brazil. Vha ri vhone kha vha ri vhudze.

0: vhana vhararu vha katelwa u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vha fhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.

0: Yeah, vibo la batho ngasile kwa nemthetheresi wa Parapara FM bari hi vathu vana vibo. Pure magic umuzi wami kwa taroto ndi vanipala kha wara ya bo maro mthetheresi wa Parapara FM rina ya panoni rotenda ramozori report or farada zviongo retafura ya mafungo afanoni ihone. Ko iri mutanganedze zvavudinga manda.
1: Tafura ya mafungo. Kavandirani. Zvidura kezvi.
0: Akezo ihina nena rilondi kare rodi ya wechera nefa fedzia rotenda nne rito nambara to mutongisera uri aongo chatosana maduva mangano tosara dzwa liti fedzi rotenda uri rwendo runonirwa Venice Grace katina kurowashiwa unambe ube uchi eta kuchedziwa ndi rwendo rine vadava chikota kuchedza nefalanga la 15 la mwedzi wa chimedzi vadovuya nefalanga la 21 ino mwedzi wa chimedzi rotenda nena ine rido vari ane parikuita tafura ya mafungo
2: I'm going to go to the house.
0: Nazino rotenda pedzi aritame riprenga hapa noni rikonota kuchedza zvavudzi na tafura yasho.
3: Arali ni ndatania, titizembo ya hoya. Au edere, obya musumbro na labutano, shafama. Na chibolo cha tato yanu, chila zikoma kapanda. Tingo zanu, zikani Jehovah Mamelodi. Kana shaka na hangi. Toyandu.
4: Hello.
3: Habei, auna get together na ntia wudi. Ine atomanga please call me.
5: Ivani data na yanga Telkom. Ivani mfumizu chitaka data. Tingo za mahara. Nazi pupo muzini chirenga prepaid data bundle. Kwa 29 rand kana ufira. Hobi ya ninga wana chikara chaunga wina mkobe wanu wa 500 million rand. Wazi pupo muzini chigenera tap to win. Diala ni *180#. Kana ni download my Telkom app. Huto shumamira yuti wao. Telkom. Possible begins here.
0: Kazondi msino dito ita a fumi mbiri wamine zutoti wani falaka wara ya bumaru mtichiswa Parapara FM rinaye rotenda fanuni rona di mtangane zanga uto rado pizia rotenda mafungo ke ya mani musiri shikurabede sam vatu eba zilopo bala Afrika shipembi ro dizubona vachikuringe zudu jenisa kami macho ya uri hai vatu vaho kama shango andabasna mabambiri ya vui kapata meba humeba yoita mabambiri shino pizia rikoto mfapa noni mivigo ya uri unaba ofisiri ya fanuni ka mohashononi wa mwanu vane vabori wa muno vane vabori va kudijenisa kama fungo afanoni awita za mafungo au ringi sa zipasporto kana mabambiri hish ringato li vani elinone richko ringe zoro wana zingweke edupezi ya zingwekezi
2: hey tangango ndiye zisho ziliza vore zivire za mwana mwena wa mzapu wala Afrika Chipende musi richko labelesa ujena hava tuka zino shango zisho mrayoni rosu zanga mando rugunja vwe rea wana vangu vavo arkore vote rea wana vangu vavo chipeza vako bijeni saka uchini nga manda vanea vangu ujena kala Afrika Chipende zimu mrayoni pedia lipungo lerich kwamba za zinu hili lono diwa na mbela panda ulerich kwamba za zinu bao sisi reba uluwa neba mwashu wa mwono sasa ya tabucheza wadi wana za kote ya magistrata Jameson unera kwamba nga muna mingwa ya fura aru tanu kwa David Mutamai na urufu mla uzila mingwa ya fura aru stai unia ugiri ya kwe uku pala wabama chuku shumi sa zi passport za wazirapo kana wako shumi sa passport za wazirapo wafano kana Afrika Chipende wapanga zinepe zwa batuwe na wababa kama ngu mashango Shabdibude, bako to bisa chinepe cha mungwe, bapanga chinepe cha mungwe. Uite na uri, ako ne uvera panda na ushimu sepa sporo. Ziyambo, uba achi munga mdrapu wana Afrika Chipende. Shabdibude, zilazo chiko musi ya achiko jia, ego imu hamu uomu. Tupe ziai, richi kwa mbanga, unwa wagiri mbirifu mbele te, ba buchuchi tala Afrika Chipende, nga fasa ya kete kanya kauting, boto mafuru nga wagiri mbirifu mbele te, ine tandereni ibai viza. Umulani, ine nga kai, waba koto disaba, ofisi rwa mwasho uinoni, useza uri, abaku ujena kaza chanda nguvuni na mtu zuchu za kaune wa mabambiri kapa tona uruwa jina mpano kala Afrika Chipembe ngambura mtu huwa na mawari bari pezi ya ubachia hizo todisi so za tomai baku amburu unowa na upure cheza unji bari ndi todisi so zineza dobera panda nao ni wado kwa tseza uri baku wana zute zino nja watu vane wa buri ndi wa muhasho wa muno vane bangate kadishini sana na wangwa batu urubane cheze batu mabambiri ngandira iso ngofani lao pezi ya rechikuwa mba hivu wane cheza uvira mbili za sugiri za zitanu waziranda mwanamu wavo une mwanamu wavo operatora kanda uyakandu wala ufumbe ni ratila unuwezi kaunuwa une ratenda urugunja shudu dawari kwa usala mbrawe ni nifungo na ukono usizuru kamti nipe era ngapi zuluwa nesaro seza uri tira gazi ya lunusha ngui izo ndani za shurote
0: Uno re tshipirira panda ikare raberesa fanoni nga uri khothe yo ya divadza fanoni uri minister wa pfunzo dza nthavone vho buti manamelai va bona uri hayi cheo ye vhaijai ipira manda ane vha vhanao kane vha hweswa nga poso yavo afa noni ri nga to zwitisana
2: ndi fungo li fungo oleluwa holine la kwama bachini sa chine itagoro li chaubiri sa zupiri cha la peka chipende chikoma cha national skills fund une wabana kungwezo yeya itiwa une hoba kutuduwa mosiri mchili zimuru ane wachini sa ichime nipezi ya rawana bo dokote la katiro sirova achiwa mwonele neba temende wako ujia uvno li wimo wabana batu ba utaheraru 93 banebo jenera ndingo hizi no nipezi hawana lori bo dokote la sirova ndiko nevenewa kutemende wako uruba toriwe machiduma bivoma na melange chishpinga basa tuwa minister pezi bari wachijena kawi muhabu wago minister bari babona uri ngauri utoriwa hago sirova awatoto kunyela chote banga kadijuja la kai duru urodomoro wanga uusha kote ya zoba shumi ya reai zungasi kwa nazee uri urodomoro uliwa muofisi na mchindi zimura na wa NSF otoriwa naone bako tendo uri auna chime achimu chindi ziwa zwabude pezi ya likwana liku ngoli nei angawana kuna ze uri nazere panda lo litera kaedu pezi ya irishu kwa mbaza zinui zoi maako
0: Nganda izo rarishikwa mba fanu na mvele zero tenda rishikwa na bresa pungwe lino nila mdaga singa uri honu vana likumezo fanu niline litafura nizwa zino rishikwa mba rido diwana ngangwa wa gidimbiri fumbiri sumbe rishikwa badi na mashire ni manja upira haya nera kurizi wangaona musi
2: Ndopena jiru uto timisa na mabone ya yanure
0: Nende ya timisa rote ndangozwa kuma ndavu ya mshumo ninda wana muna mabone ufungu wa wei ndiko tere kaduwa lote Go, zvakuma. Relevant.
2: Ndi fungo lilei alingororeruwa nga uri ba ekumba kudzingi ne percent dza maro yakadza ku maro raru 8.83% kha ne vabore vha renga mutaka sithuba Eskom na percent dza maro koma maro ina koma ndi percent dza maro koma maro ina 8.84% kame maspara kame na uri vha khoranga mi mutaka sithani maspara ndi zwine zwa bitia nga vhoyi walamba maika mwa gire mbiri fumbiri tsumbe hune zwa zwino ri tshikwamba bo tshikisa vha kho do tshika khumbe vha kho tshikisa khumbelo yavho kha vha tshimiswa tshine tsharanga mutaka sithani Africa Tshipembe National Energy Regulator of South Africa hune hani kwi arali vha nga tendeliwa ke vha ḓo kona u gonyisa mudagasi fhedzi ya iṅwe khaedu ine vha Eskom vha khou amba uri vha nayo ndi ya uri mimasipala i khou vha koloda masheleni o vhalaho vhukuma a ḓana na 22 wa biḽioni wa dziranda 122 billion rand hune vha khou amba zwori hetshi tshikolobo tshi khou badelwa nga mimasipala nga zwituku nga zwituku a si kale hanefha ra ri khou amba nga ha uri minista wa mudagasi vha khou sumbedzisa zwa uri hu na khaedu ya uri hu na mudagasi munzhi une wa khou bveledzwa zwa zwino une a u khou shumisiwa ari zwiḓovha nga mutsiko wa masheleni zwi amba kamusi zwi nga vha zwiṅwe zwa zwithu zwe zwa khou shela mulenzhe ukolodiwa Eskom tsiwa dzikhevhele sa zwe vhena ni khou zwiambisa zwone fhedzi vhutshilo kha ḽa Afrika Tshipembe ngoho mutekeli ndi ya uri a vhu ngo leluwa zwi khou sumbedza zwi siho tsini no vha khwine fhedzi a ri fhulufhele uri arali ikonomi ya nga aluwa zwi nga sia kha muthu tshi vha na u khwinifhadzea kha maṅwe a masia
0: Hesh, ya, fedzi ya kari sokoto rindera ripu uri vado li hatura ngandirade, vado jachewe vio zezo shpinga chiku uya. Ngandani ya zezoe, keba va ashango la Malawi vane vavuri vako vire zi swabukuma nga ngwambo wa utahira ha zuba swa rotenda. Ndikwambo uri ndifungo lene lavuri asilavu dhili no nina rutititi nga uruzi vashwa nzo abutogwa nga mande.
2: Zwiba shandi zwa kukogwa zimwafui zinenda zirandiki zi amba nzura hawa nakai duka wa mashango ajango la Afrika rinasa wa zira kwa la Afrika chipembe rengase ze tungu ngore ya wanabunja zozo chweza zishikwama kuchire nguangare za ngure bango bagu iba peza bachi ugunu haki ngare uchiba Afrika chipembe bu kwine pezi ya rufurupela uri zubwe zwa kwenye pazi ya rishikwa mbaza zino bareili ba mimodoro bene ba bore ba ba ku ureira zi tututu labone zwa zinwi mabindu wabu okwamea nga uri auna efurufuru vhunzhi havho vha khou edzela zwi hanefho hune ha tshiriwa hone zwivhaswa zwo yongo u fhambana hune ri tshi khou amba zwa zwino vha khou amba uri hei thaidzo a i vhoneli tshi ḓo ṱavhanya u khwinifhadzea naho hu na uri hu na nndwa ine ya vha hone musi rona vhe sangei Iran na Israel ho vha na khaelo ya mutagasi nga tshifhinga tsho vhalaho zwa zwino musi rona vhe sa shango ḽa Malawi bari u vha na khaelo ya fulufuru zwi khou sia zwi tshi kwama nga maanḓa kana ndi ri khaelo ya zwivhaswa zwi khou kwama nga maanḓesa mabindu o yongo fhambana fhedzi nyimele yo ya yanga i khou ya u vha khwinenyana musi ro lavhelesa ya makoloni a ṅwaha wo fhelaho fhedzi ri tshi khou ambana na musi ndi khaidzo ine ya kha ḓi bvela phanḓa une kusara luvanesa lava kauri udoba na machine kana ndiro kuna machine academy tenavo 80 vakakasusia vranga phanda president wo Peter Mutharika vanenge Malawi kune richikwambai vakupfukela uri udoba na unachezwa machine academy so ane adotusa shango la Malawi ane abaka international monetary fund une vakupfukela kauri zvidodzikisa ikonomi ya shango la Malawi
0: Hupi ni ya mufuna na zvino nende kubuzi savoni. Urvone bachipindura mbuzi seyo. Vari mini. Asi nende duimbo nera kurta ngane za ruchiko mfaka Kenny Mrabi. Fini ya mufuna na. Urvone bachipindura vari mini. Ndi A. Ndi I. Aba naputanzi. Aba kudivu urvagai. Mwamre njengei mwengei.

0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha imeile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba imeile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
2: Kare farane ri vhe ngandanti ri ambe nga ifiliti ila uri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kare farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kare ambe nga hashu, kare ambe nga tshashu, kare ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. #60 ri na nwi.
3: Ya akhezwa ndi msino ḓo ita fumbirimbiri wa minetse to bvana fhaḽa kha wara ya avumalo mutshetshelesiwa Phalaphala FM ḽi kumedza loya fhaḽani pharamendeni ri tshi khou lavhelesa mafhungo a muḓagasi ro ḽiswaswara mutshetshelesiwa Phalaphala FM. Vhaṅwe vho no kona u swikisana miungo yavho hafhanoni kha 072-897-8325 fhedziha vha nga ḓi founela na 086-000-2503. Nga nda zwezwo ri na mbere vha ri tshi ṱanganedza vhane vha khou dzhena kha ḽoi ḽa muḓagasi ri vhona uri nga hafha vho zwi khou vha farani hezwinoni zwo buliwaho.
4: O chalo cha team TRT, team TRT. Ri tshi dzhena kha heḽi noni ḽo tswa dzi cable afha makhuani jo bege dzi khou tswa nga maanḓa. Ndi khou amba dzi robot hanefha vha khou tou swika vhusiku avhaḽa vhanna vha saha dzi robot vha dzhia cable ḽi ri nga fhaḽa vhukati ha robot. Dzine dza vhora dzi khou dzhiiwa dzi robot ndi hune vha uri na dzi kamera. Hu na huṅwe ne dzi robot dza vha na dzi kamera ndi hone a vha koni u tswa. E avhaḽa vhathu vha khou tswa muḓaka dzi cable nga nḓila ine ya vha uri a si yone. Ende vhunzhi ha hone na nga vha lavhelesa ni ndi vhathu vhane vha vha uri vha bva kha mashango maṅwe nga fhano vhunzhi ya hone. Avhaḽa vhathu ngo vha khou rovhadza nga iṅwe nḓila ine ha thi ḓivhi. Ndi zwa uri wa government i sa koni u dzhiele zwithu ya vha zwi ita zwithu zwine zwa vha uri zwi serious nyana ngori hanane vha vhathu vha khou lala dzi bridgeni vho nyaho pemini vha nga zwi dalela bada vha vhathu nga masiari. Ee, vhusiku vhaḽa vhathu a si vhathu, vhaḽa vhathu a si vhathu vhane vha nga to ni vhulaya na vhusiku. Ndiro ya thi ḓivhi nga iṅwe nḓila ine a ngongo ndi khou tenda. Ai, Afrika Tshipembe ri khakhathini. Ndanda vho ṱangana vha fana ḽiphadzi a thi ri u bva tsianda hayani.
5: Ndi matsheloni, ndi matsheloni timu ya da TRT. Nṋe ndi kha ḓi vimalusele Thulani Nicholas Coach Tolesa 10111 ndi nṋe, ndi dzula hafha ḽa Vondwe kha ḽa Vhugumani. No posa fhungo tafurani hafha ḽa u gonya ha muḓagasi i shaho. Zwa vhukuma kuma ndi zwo ri sa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ri khou huvhala nga maanḓa, ri khou huvhala ende ri khou huvhadziwa. Zwa vhukuma kuma ndi zwo ri arali Eskom ya soto wana competition kha iṅwe ya dzi khamphani ine ya nga ḓa ya bveledzisa muḓagasi, a huna uri isa gonyise muḓagasi, i ḓo dzulela u gonyisa muḓagasi ngori ndi yone i yoṱhe. Mara ya vhuya ya wana dziṅwe khamphani dzi tshi khou bvelela dzine dza nga tatisana navho, ni ḓo wana muḓagasi wavho u tshi tsa. Thaidzo ya muḓagasi hoyu u khou ḽa nga maanḓa, nga 50 rand ni wana 18 unit. Zwi amba uri mini? Zwi amba uri arali ndo rali ndi khou zwidoleza ndi tshi shumisa muḓagasi wa 600 rand nga ṅwedzi, zwi amba uri ṅwedzi a nga ḓo fhela pa fhethu, ndi u nga si fhedze ṅwedzi. Zwi ita uri ndi ye ndi ḓadzise nga iṅwe 200 rand nga vhege fhedzisa ya mafhela a ṅwedzi zwi khou huvhadza nga maanḓa hezwi khezwi ngoho ri khou huvhala nga maanḓa sa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Thi ḓivhi uri ri nga to ita hani mara na mugwalabo u nga rela mulele. Eskom i khou tea uri i to gwalabeliwa, ra i gwalabela kha musi zwithu zwashu vho zwi ḓo tshimbilavho, ra pfhalavho uri mudagasi u khou ḓura ngoho ngauri ndi ngazwo vhaṅwe vha tshiya vha bridge hangei phanḓa hu khou bridgewa midagasi hafha miḓini. Hu khou shavhiwa zwezwo zwauri u khou ḓura vha tea u bridge ende u nga se vha blame ya vhathu. Ndo livhuwa nda
3: Locha.
6: Ndi matsheloni relocator na ntanga hafhu fhungo heḽi ḽa muḓagasi ndi uri zwavhuḓi ya vhuya thoma uri vho dzi 21 zwithu zwi a tshintsha mani zwithu zwi a tshintsha ya vhuya ri vho dzi 20 muḓagasi u vho tshi vho thoma u ḓura. Ndi uri ari vha tshi renga wa 30 rannda u tshi kona u vha fha vho 12 something units vha thoma u renga nga vho dzi 20
3: okay.
6: A i tshavha 12 something vha ḓo wana ola muḓagasi u tshi vhuya kha vho 9 something units ndi hezwo zwine zwa vha zwi khou itea kha sia ḽa muḓagasi. Hono khou amba hafha ndi tshi vha se welcome vha crash u bva tshivhili tshiḓangalani na
3: okay welcome.
7: Yeah, lo tsharila na tanga hune zwo zwine nda wana uri muthu u khou nyanga u ita tie kha punti fhedzi na wana muthu o ḓadza geḓela nga maḓi ndi vhona ungana zwo hei ndi u tambisa muḓagasi zwo sokou dzulela u vala firidzhi nitshi vula u vala nitshi vula
3: okay.
7: Na zwo pfhi zwiwela khou u tambisa muḓagasi zwo zwithu hei ndi vhona u muḓagasi khou ḓura ngongo a ro sedza ri fhelela makhelwana ndi musa ntanga bva nga Oliver da
8: Matsheloni tanga na mugazi zwa muḓagasi na musi vha gonyisa Eskom vha sokou fana vha gonyisa muḓagasi vhathu vha ḓo ri tshi ita zwa dzi illegal connection ende vha zwi nga si fhele stili ngori havha vhathu vhane ita dzi illegal connection vha wana dzi cable na zwishumiswa zwoṱhe zwa muḓagasi na mini zwoṱhe zwo connect hezwo kha vhathu vhane vho no shuma Eskom. And now say Eskom go dira profit yone profit ikwa ganga uri go dia kana vha vhana vha dzi CEO vha mo dzhena na mini zwoṱhe i kho ḓo gonyisa muḓagasi a zwi kho shumela vhathu vha ḓeni.
9: Ndi matsheloni TRT. Ni a vhona kha fhungo ḽo ḽa u gonya muḓagasi i to vha tshilonda kha riṋe sa vhadzulapo ende u amba ngoho a huna zwine ra nga zwi ita uri ri zwi thivhele naho ra lila ra itisa hani tsho salaho muḓagasi u kho ḓi ḓo gonya hezwo zwi tshi khou itiswa nga ndavha yeneyo ya uri infrastructure ya Eskom ivha i khou tshinyiwa kha ḓuvha na ḓuvha lune vha vha vha khou kombetshedza uri vha ite dziṅwe nḓila dzo wana masheleni uri vha kone u lugisa hafho na vha hu tshi khou tshinyala hone i sa khou tou tshinyiwa fhedzi nga havha vhene vha khou tswa dzikhevhele hezwo fhedzi na vhene vha vhene vha vha uri vha khou ita dzinyoka vha khou dzhia muḓagasi zwi siho mulayoni na sedza hafho hune vha vha vha tshi khou ita hone dzi connection ni ḓo zwi vhona uri hu avha na u tshinyadza kha zwishumiswa zwa Eskom. Zwino a hu na ṅwe nḓila ine vha Eskom vha nga ita ngaho masheleni uri vha kone u lugisa hezwo zwithu zwi tshi ḓa kha vhanoni vhane vha vha uri vha khou tou tswa dzikhevhele u amba ngoho arali hu sa khou fariwa vhane vha zwi skrepyadi a huna uri hezwo zwithu ri nga zwi fhelisa. Nṋe ndi sokou vhona u nga ri muvhuso kha u dzhenelele kha fhungo heḽi hu vhona upfhi hezwi zwi skrepyadi zwine zwa vha hone zwi khou valiwa ngori ndi zwone zwine zwa khou ṱuṱuwedza vhugevhenga ngori vhathu muthu a huna uri a nga tswa khevhele ya dzula nayo muḓini a sa ḓivhi uri u khou nyaga u ita mini ngayo vha khou itswa vha isa zwi skrepyadi ende zwine ra khou zwi wana na maḓuvha zwi skrepyadi zwi khou ri tshimbidziwa nga vhabvannḓa vhunzhi hazwo ha dovha vha vhone vhene vha khou tshinyadza infrastructure ya ḽino shango ḽashu hezwi zwithu zwoṱhe zwo no tshinyala ḽiṅwe ḓuvha ndi ani vhudza havha vhathu vha khou ḓo ṱuwa vha vhuyela mashangoni havho hafha South Africa hu si tshena tshithu. Ndi rendani mapiki murovhe ubva Trashville hayani u kha ḓivha hanefhaḽa Western kha ḽa madodonga nnḓa
3: na zwino khevho vhaṅwe vharathi vho fariwa zwino vha khou zwi vhona ngauri zwi pfala uri khevhele hedzo dzo tswiwa hoi dza dzi tshi khou bva Northwest dzi tshi khou livhiswa Velkom zwino vha zwi pfha uri hai khaedu i tshe khulwane nga maanḓa afha Locha.
10: Ndi matsheloni TRT. Nṋe ndi dzula ndi hanefha hayani, zwi a gizara, ndi zwone zwine nda vhona uri zwi vha khwine wo idzima, ngauri tshe nda thoma u vhudza upfhi ndi idzime, ndi a kona u zwi vhona uri ndi khou saver nga maanḓa, ngori 1000 rand fanele ivhe tshi fhedza only 2 weeks, mara zwa zwino i ya lasta nyana, i ya ri 2 weeks ya ya kha maṅwe maḓuvha. Ndi vhona ungari zwa giza zwi khwine u fhirisa uri u dzule wo i funga ḓuvha ḽoṱhe. Ndi phushi ya manyekana hanefha Protea Glen.
3: Ah, hai khezwo ḽo pfala tshoṱhe, ri khou livhuwa vhathetshelesi vhoṱhe vho swikisaho Locha Given.
2: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone sa dzhiisia, i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
11: Lotsha zwavhuḓi Ṱanga. Kha mafhungo a awara ya vhuṱahe, vhathetshelesi vha ḓo pfa nga zwine khothe ya zwa khetho yo vhetshela thungo khaṱulo kha mulandu wa vha ḽihoro ḽa DA we vha u vulela mahoro Action SA, EFF, MK Party na Good Party. Khothe khulwane ya Western Cape i khou lavhelelwa u bvela phanḓa na u thetshelesa makumedzwa a vha ḽihoro ḽa EFF na vha dzangano ḽa vhoramilayo African Legal Professionals Association. Vha ḓo ita na u pfa nga mbalo dzo bviswaho dzi tshi khou sumbedza uri vhathu vhanzhi vha khou tshila kha nyimele ya vhushayi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi no nga awara ya vhuṱahe.
2: Zwa mitambo, zwa mitambo kha bandirani.
3: Mbudziso kei yo ḓaho na Dzibrenzo, muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi mbudziso ya bola ya milenzhe. Khevha vhone vho Jomo Sono vhane vho no vhuya vha ḓiwana vha tshi khou tambela thimu nthihi na Pele wa Brazil, zwino vhone kha vha ri vhudze uri thimu iyo ndi ifhio, muthetshelesi, dzina ḽa ḽigi ye ya vha khou tamba khayo na ṅwaha wone ndi ufhio, vha tshi khou ambara hafhanoni ndi tshikipa tsha nomboro ifhio, muthetshelesi, kha vha ri vhudze. Lotsha.
12: Ndi matsheloni Ṱanga.
3: Ah.
12: Afha no Ṱanga na ndi vho shela sumunya ya fho bva fha vhondwe. He thimu vha itambela ndi sikho humbula zwori yo vha ichi pfi Cosmos, ndi nga zwo vhone vho vhuya vha tshi ta bva vha ri thimu yawe u pfi Cosmos u fana na vho Kaizer Mutauni hanefha. Vho Kaizer Mutauni vha tshi khou tambela iṅwe vha ri mini mini Chiefs, nahone vha vhuya vha shumisa dzina ḽavho. Zwino vha tshi khou tamba ningi Amerika ligi yone ndi soko pfhesa uri yo vha i ḽigi khulwane, sa zwino ṱhaṅwe ri nga vhidza nga iḽa yori MLS yo vha i ḽigi khulwane ya ningi Amerika. Ha zwa tshikhipha uthi zumbuli vhovho ndaeno na
13: enda Lotsha Ṱanga na relocator vho ṱanga na database ubva deep to take section form change ndi hayani thimu yeyo noni vho Jomo Sono vha tamba khayo na Pele. Ndi nga ṅwaha wa 1977 he vha vha khou tamba kha thimu yavho ikho vhidzwa upfhi New York Cosmos. New York Cosmos. Vho Jomo Sono nga tsho tshifhinga vho vha khou ambara jersey number 22. Jersey number 22. Ndo livhuwa database ubva fha deep slot. Ndaa.
14: Ndaa Ṱanga na relocator. Vho Jomo Sono na vho Pele vho tamba vhoṱhe kha thimu ine ya vhidzwa upfhi New York Cosmos. Kha New York Cosmos. Nga 1977 sanga misi ndi mashudu wa magese vha ogobole khala manchangeni western da.
15: Lotsha TRT phindulo kha zwa mitambo. Vho Jomo Sono timu ye vha itambela na Pele wa Brazil ndi New York Cosmos yo vha tshi tamba kha ligi ya North American Soccer League vha tshi ambara jersey number 22. Vha vho ṱangana na Makarios ubva Musina. Vuwa.
16: Nda Lotsha #TRT kha #Bandirani 629 phindula kha mbusa zwa mitambo. Vho Jomo Sono vho tamba kha thimu ya New York Cosmos nga ṅwaha wa 1977 vha ta na Unique Dibala ubva Midrand 7 #Rotika.
3: Okay, khautikiwe. Ai, rekodi wa vhoṱhe vho swikisa milaedza yavho.
2: Mutarisano wa Phalaphala FM na Spari Tundera Bika Vuko Upera Panda Wini Oga Gamisa Otroli Yota Lao Grosari ya 3000 rand na 500 rand
17: Kwa Mbuchilo Ugo Bondwe Muwini Wasi wa Unomwe Jika Mtaskona wa na Phalaphala FM Ritundera Bika
2: Ani Wimerani Hava Espa Mutino Mor Barrega
18: grocery padao 300 rand. Vamwana madzina, nomboro ya basa, na yo wa founela ka chilipi. Vachipedza apo, vaposa ichi chilipi bogisi. Parapara FM na Spa.

0: Rental Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha royalty program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo tiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Fumbili nthihi minete ubva kha wara ya vhuṱahe. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe. Ndi khou vha ṱanganedza nga u tou rali kha mbeke ya mushumo ya mufaro ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumi ina ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha 2023. Ndi pfi Ropi wa vhatshilisi, ri ḓo vha roṱhe kha ino mbeke ya mushumo u swika tshi tori awara ya 12 nga masiari. Kho livhuwa nga maanḓa Ṱanga Rilo vho vhanekedza mbeke ya mushumo ya vhanḓilani vha takutshedza hafhu na vhomatshelo kha mbeke ya mushumo yeneyo. Ndi ḽavuraru ṋamusi, ḽavuraru ndi ḽa vhafunani, ri vhanekedza muzika huno tori thwi huno dzikusa na mbilu yaningei ya lufuno. Mbilu ya ralo hau divita ya divita ya divita tshi divitela uyo ane mbilu yau ya mufuno, onoyo ane mbilu ya mutakalela vhatshilisi vha Phalaphala FM. Kho yuwa ḽi a tshi khou ralo ha u khoḓa uyo ane mbilu yawe ya mufuna, dzuvha ḽawe ḽa sarona vulenga ḽawe ḽa miedzini na lidziphenyi yawe nyamasase wali arisara. Hu nori ndo vhanekedza dinga kheli ḽa u tou humbudza, vha khou tou humbudza hafho uri mathina mafhungo a lufuno a soko welawela vha tshi tshifhinga vha mu ḓivhe, naho muthu usi nga si tou mu ḓivha wa mu fhedza, lingedza u ḓivha zwiṱukunyana, take time to know her. Ndi dinga ḽa mulovha ḽa mbamulovha na mbamulovho ḽa nga vho Percy Sledge. Ndo vhanekedza na luimbo nga Lenny Williams, 'cause I love you. I love you. Fumbili mbili minete bva kha awara ya vhuṱahe, ri na nwi misi yoṱhe. Zwihone zwinzhi zwe ra vha farela zwone kha mbeke ya mushumo ya mufaro matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ri na tshitengo tshashu tsha zwa mutakalo, ri na ri na vho dokotela vho Muremela ri tshi khou lavhelesa vhulwadze ha arthritis, ngauri hoyu ṅwedzi ndi ṅwedzi wa arthritis. Vhatshilisi vha Phalaphala FM ri ḓo amba navho nga minete ya 12 uri vha kha awara ya vhufumi. Hu no ri fhungo kheḽi vhatshilisi, fhungo heḽi ḽi ḓo rathela hangei na kha tshitenwa tsha ri khou fhaṱa na vhafunzi vho Mukundi Maselesele. Ri khou lavhelesa fhungo kheḽi vha vhona vhathu vha tshi kha ḓi tevhedza muano na wa musi zwi tshi ḓifha na musi zwi tshi vhavha hafha mbinganoni. Zwi zwavhuḓi na musi zwi si zwavhuḓi, zwi tshi khou takadze naho zwi sa takadzi, vha kha ḓi tevhedza na hoyu muano. Vha ḓo ri bvisela khagala vhafunzi vho Mukundi Maselesele uri hone arali vha sa tevhedzi ho itea mini, zwo tshinyala zwi tshi ḓa ngafhi. Vha ḓo ri vhudza kha hino mbeke ya mushumo na muzika munzhi wa vhafunani, ngauri ndi ḽa vhuraru ḽa vhuraru ḽa vhafunani. Kha ri mbo ḓi to livha kha luimbo kholu nga Takalani Mudau a tshi ri mufunwa. Holu luimbo lo ḓo mbo ḓi ri swikisa hangei kha ṱhoho dza mafhungo.

0: I vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndalivhuwa muthusa presidente vho Paul Mashatile vha ḓo ṋea mulaedza kha khuvhangano ya dzangano ḽa vhashumi FEDUSA vho imela presidente vho Cyril Ramaphosa. Vha muhasho wa lushaka wa zwa vhuendi vha ri hu ḓo shandukiswa milayo i langaho vhuendi sa nḓila ya u ḓo thivhela vhathu u shumisa ṱhanziela dza u reila sa u ḓiṱalusa kana sa bugundaula. Vha ḓo ita na u pfa nga ha zwine mapholisa vha fhano Limpopo vho wana tshitumbu tsha mukalaha wa miṅwaha ya fusumbe rati damuni we anwela khothe a tshi khou rea khovhe. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi no nga awara ya vhufumi.
0: Muparo na Ropiwa na Thengwe kha Phalaphala FM.

0: ore ke mufumane mufumagadi wa sibili vathilisi va phulaphula fa marindo muwana musadi wa magonte arani mboni uri ni khombaisana ndi khopfu vhava ndi kholwala ndi khotolwala nga lone lufuno vathilisi va phulaphula fa lona khona dziluya zwikona lua zwikona hafho vha khoto bvisela khagala no tongisa uyo ane mbili yawe ita uri i divite vusiku na masiari 20 minute uri vha kha wara ya vhufumi ri nanwi misi yothe hafha ndo vha ndi vha tambela luimbo nga press a ri thodzhana ya tisele ri nanwi matsheloni a ḓuvha ḽa namusi kambeke ya mushumo ya mufaro rike badi o vhasiyeta na Stephen Madi vhaḓoir in love with you, in love with you, in love with you. Fezia Carton Gid rino maḓi ndi tshi vhuya ndi khou vhuya navho vho dokotela Muremela ri khou lavhelesa vhulwadze ha arthritis a ri bvenga hafha vhathilisi ndi khou vhuya khavho vhathilisi navho dokotela.
1: Ri ima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi ashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
2: Zwa mutakalo kha mufaro.
0: Fume tai minute uri vha khawara ya vho fume zwine zwi ri kha zwa mutakalo ri songo wanga uri ho to sala ḓuvha ḽithihi fhedzi uri luya lwendo lu takutshedze ndi lwendo lwa Phulaphula FM na vhadalani trip planners vhathetshelesi vha Phulaphula FM lwendo lwo ya Venice, Greece na Croatia vhathetshelesi vhathu vha ḓo ḓiphina ndi vha khou takutshedza matshelo matshelo ḽeneḽi tshavho vhathu kha vha tamele ri ḓo ḓivha ri khou vha sumbedzisa uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe henenge fhedzi ya vha hone vho dokotela Muremela. Madokotela ni matshelo ndi khou vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya mufaro.
3: Ndi matshelo ndi rofiwa na vhathetshelesi rinanwi misi yoṱhe.
0: Rinanwi misi yoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa u vha navho. Ndi a zwiḓivha zwa uri vha khou tamelana ya lwendoni fhedzi vhalwadze vha ri vha songo ya ngauri ri ḓo to itani na dzi arthritis kha ṅwedzi unoyu arthritis ngauri vhone vha lavhelesana na vhaaluwa nga maanḓa nga ngei.
3: Nazi
0: na vhado ḓi tosela vha khou lafha ine vha vhaaluwa vha songo ya lwendoni.
3: A thi vhidzi hanefha dzi airport vhaaluwa vha khou tshimbila lunyendo ndapfu vhaṅwe vha vha tou hundela na dzi wheelchair.
0: Vha ḓo ḓi tou vha tsivhudza uri vha songo sia mishonga yavho zwine zwi vha khou ya lwendoni vhaaluwa. Fhedziha kha ri mbo ḓi lavhelesa.

0: Parapara FM na vafuwani, kati ina mvelezi, tawani ratara, baku umbera vumutukuri, basongo zeza bachikobo na TV, usikela usiku kati. Ndizwa buduta banyo edela ori machero chikoro ni nisikumeze. Tachele sana urunganura na musi, nisakumezi, urunelwari, ndeme ya utabanya za uedela. Boro wani ndi mdede kazi vane musivo tangana na vana klasini yavo, abato dupambana navo.
1: Kani bana nga?
2: Zione.
1: Namusuru koyo ambanga buchiro. Asoto duwe dere utabanya.
0: Bana kuraro ndi mdende kazi boro wani.
3: Nemi setende tabanya zwe dera.
0: Ana kuamba nga raro ndi tina.
3: Nini sa twe dera? Me nga batemanga u anecherangano.
0: We raro ndi rugani.
1: Babe bibe buchiro bubo bachi mutaruchedzo ndi ngani mutu achite utabanya zwe dera nga uri muviri wawo utiyo awela.
3: Nechiwa chipinga ndi akarwa bukata busiku ndofereriwa nga khope. Vanga vana vaidira vasiku vachikodzesa vachikovana television. Ndatina chipinga cha TV bukati avege ngori meanga vari ndasavara ndidofera mekoroni yamwa basi ntengere zvambaro zvakushumusi.
1: Vakwamba ngoni kuti ovaleso rumwe uchipera nikono upasa. Hapo zvitakadza mubebe uchibona mwana wau opasa navamwe vana.
3: Nemwe uchipera nikoto dofera class yothe. Ndedira tavanya ndichivuva busiku ndoni chikobororo wanga uvara.
1: Hezvo ndizvabudi mwananga. Fizikari sepanda notesheresa rungano rwana musi.
0: Ufi uchiro odonga ukova pfesesa ushika musiba bibi wawo vachiya udayara makuru wawe. Ufi wari vachishika hama kuru wa uchiro bawana una chimange.
3: Na chimange ndi chifunelo vula ambeva. Mudunune wana ambeva wabora. Nende nyarelo uso kujenisa mulo mwoye zuluwa ni usiku. Zawala zuluwa zuluwa ngambeva ati zifuni.
1: Arali hama una ambeva. Nitiyo kuzaba bibi wano urubarenge mishonga wa ambeva. Pese ni wano uruhune wabe wahone, nisongo selera tini na unga uru ukombo nga manda.
3: Mea nga uruwa kushabore nga mshongo mbeba nga uru nga kakanda utaimisa nga ula.
1: Ari sepanda nga utecheta nga uruwa na musi.
0: Madekwa na ene uchiro omu dutaba nyeto edera. Vabe bivawe uwa mbobo nunga hanga dutaba nyo edera ati kushaba chimandi.
3: Vana unu soko upana susina mshumo babora.
4: Uko upa chimange ngorewa unachimange.
0: Pezi ufi ori achishika nduni awana una chimange chwe edela ntambete. Kunea kutio edela kako. Gaya chwe chipinga chimange chwa chichiko hona, chofa rakofe.
4: Chungwa chipinga chimange chongo luga nga uri chinga umwaya nga nala zacho.
3: Chimange chino nga nakure nzono umwaya na nwa yafa.
1: Chimange choru gesa nga manda bananga.
0: Ufi usiku uo uchiro edela ubabanga uri olo edela rumemenu wa mbete. Achiko shaba utata chimange.
3: Angaba upuamba vudao zishiko baba, anga uopo ubisa chimange mbeti nuwawe.
0: Ufila duwa na vuraru, uchiro ombo duumboro ndukina achio edela chimange, chisatu yao edela mbeti nuwawe.
4: Oita zone, obanda butari ya utande za sabubi. Anga zipa ngo edela mba vudao zishiko baba.
0: Babibu wawo abu ngu ya vazidivu, rindigani uchiro otawanya wedela.
3: Ano riobo une, dabe chijiano shiposura kurengi.
4: Makuwa wabado mutende la achita zone za chimange nchavo.
3: Adosira shingo kutamba na acho.
4: Chaba chichidomu luo maini.
0: Gamasi ya rimusi achi kutamba. Chimanga chaba chichidacha zula tinaengaru. Chaba chono mdowela.
3: Chwa chiko tutotamba na ye.
1: Eee.
0: Kona nizanga. Ufi musi achi kutamba. Chaba chichita chichimuna vele sa kopeni.
3: Ndizono rishimange isha ronga mpama.
1: Hei. Diga zipa mwana ngandu. Toma chizipa nefanga ini.
4: Nanda su toma ndi chizipo rishimange isha ronga mpama.
1: Hayo ndi mavari vari vananga.
3: Uta wari chimange china wadofana ambia.
4: Hano vya vana chimange chofu wanga makuru wanu wa madaizi. Nisi chivenga, nisa chipi na zuliwa.
3: Nia duwa mtu wa kota ni chivenge ni maikele. Owa chiri chimange chashu ndi goya.
1: Chino vananga. Upana musini songu chavenga zumange nga uru chibisa machidumidini.
4: Nduro zira chimange chavo madaizi. Womu kondi mea lufuno. Tatengoreni na chavo chipinga. Zoba zoruga nga manda. Nibini ayo, ubo nga siwane mbeba nanti ufana na arendani wa zilalani.
0: Kona nizanga, uchiro wa sasudiburi chimange mshumu wachu mburuwa nenduvula ambeba. Hapa mudini, ufino wa nishinga edela nisangoti baziliwa. Chimange chaone chwa chisani ziliwa, arale chisangoto umeiwa.
4: Chifani na chamakazi wanga buku bani. Babi ya nama fasi ikachigodero, chutoba chuzura nga tinu, urusongo vanga mbiyo noda ya chanama.
3: Uba na usininga sero chimange chama kule wango madaizi. Nishiko wendu zedra na chungubo ni urusongo fa pepo psiku. Uba chibu ya tuma chibu wa shiko tepte mranga pepo.
4: Chabu chipe nga chupa teri wana kudu kwa honu, kuna chadira kako.
5: Chimange cha makuru anga, ndoto dzo chifara sa chimange cha chifingani chono bikola virusi na maraku.
4: Mama chira ni mangu na mangu makuru anga bo chifinga vatengera magunya anofisa makete wa dakaru ange maronga.
1: Tina, chimange cha madaisi chisongo cha tambura inyi hone, ngomfa. Arali choba chichinda chiro zviliwa pasi, nditsongo cha zviita. Chishiririni kakuzenge kana ngangomu wa plate.
5: Voko to dori ndidele nyana uvuno vuria. Nini ngasi doba nitamuza chimange cha makuru anga. Mere rinde botamuro wiruje chimange chacho nga uvona nisa chine zviliwa.
1: Bo mutuku. Nditsongo dzima zvipfuo zvinochira na zviliwa zvine na lamayani. Nitiyo zvidivo uri nitiwe dera awara dza malo. Nedera urenga. Ndi apela uri na doda pano chikoloni na kumedza mudededzi achikufunza.
4: Uwa dera bukata vatu zvikomba azongo ruga ngori muti angalora chikopanda midziwa asokota kuashava.
5: Lungo dwali ndivye alora chikolira. Zoro chiwisa rawe dzelera miawe pamakete vari ari muri chikotolora.
4: Na utama na musinduko tode dera chipinga chokali wao uri ndicha uedera. Atitodo udanda kumedza pano chikoloni.
5: Nili chipedzola ndidonya zwiliwa chimange chashu ndivye dera uchina chipinga.
0: Rosuka magumoni arungano rwa dzuva lana musi. Ardo vya puri tanga ni chipinga ni chitevela ho. Michini ni rina tabelo Sharon Mudau. Mboro.
6: Mufaro.

0: SABC News yo dimi saunga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka para para FM.
1: Vha mbuso wa vundu la Gauteng ba ri vha khobila jwanga zwine ya vha no bvela phanda na u thuntshwa ha vhathu mona na vundu. Vha muta wa ha mututuli vha kha ḓivha vhushushwa nga zwe ṅwana wavho anwela khothe mulamboni wa dzindi. Vho vusi Muziket Matlala vho litsho swikisa khumbelo ya beili khothe ya madzhisitirata ya Pretoria mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga hora ya 12.
0: Mufaro kha Parapara FM. Lavoraru la mafunani.

0: vhapfe uri lufuno lu nga vha swikisa ngafhi, lu nga vha itisa na zwithu zwine vha vha tshi ḓivhudza uri vha nga si vhuya vha zwi ita kana vha pfha nga vha nga si zwi swikelele na luthihi vhutshiloni. Hangei ngadena rasana Westlife uri ndi ṱoḓa u vhidza dzinaledzi dzoṱhe, u bva ngei Ṱaḓulu nda tshila ḓuvha ḽi safi na khathihi nda shandukisa ḽifhasi ndi tshi khou itela inwi zwi sa konadzei zwoṱhe, ndi nga zwi ita. Nda to ni kuvhatedza fhasi ya mvula i tshi khou rinela zwavhuḓi, and kiss you smile and feel the pain. Ndi ḓivha zwavhuḓi zwa manakanaka musi ndo lavhelesa inwi zwoṱhe zwa mazwifhi kha ḽifhasi ḽa mazwifhi, inwi ni tou vha ngoho yanga nga maanḓa maanḓa hezwi ni tshi mmbudza uri ni ya mpfuna hu si ni tshi ntsumbedza. Zwiṅwe zwi ṱoḓa to ambiwa vhathelesi vha Phalaphala FM, hezwi zwa lufuno vha sumbedza, vha ita nga nyito, vha dovha vha to zwi amba na zwi amba uri vha ya funa. Ndi hone hu tshi pfhi lufuno lwo khunyelela hafho vhathelesi vha Phalaphala FM. Ndi luimbo lwo ḓaho nga musadzi wa vhaane vho Dolly Parton na Julio Iglesias, When You Tell Me That You Love Me, Don Hathaway na Roberta Flack, Dingalila Vhuyela Bikulwa nga Luther Vandross na Beyonce, na also that you're the closer I get to you. Ili lingwe lo bikulwa nanga Jeff Trashta na Bobby X, lo bikulwa nanga Bibi Winans na Sisi Winans, pizia lo da na Joe Cook na Jennifer Wentz, with that you're up where we belong. Honori Christina Batista na Angeline Quinto, with that you're in love, in love, in love, in love with you. Fuminti minete oliva kawara ya vufuna wili rinanwi misi yote ndi musari kovukula vungu vungui hambilu ya rufuno rimbilu ya rale warokana echi kanesa echi faayo.
1: Taizo za mrayo zinga baka mwe na muungwe musiba chakara mrayo di misonga ete vanga badiri swathingo vurifi na vukwama ni mwe na muungwe kat clientele legal mbadero zachu zisa purio chikwama zikatela vukwamani ongwara mabambi reaera na nazwa mrayo na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Kha ri farane ri vhe ṅanda nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 Rinanwi.
0: Ndi ṱahe minete olivha kha wara ya vhufumi na vhuvhili rinanwi misi yoṱhe u hone afha u hone lufuno tshivhase na mavhalango ya mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Lufuno ndi matsheloni hu itani?
3: Nṋe ndi hone ro vuwa. Ovuwani?
0: Ndo vuwa zwavhuḓi. O akha madzwana nga lufu lwa vho Mashaba.
3: Lufu lwa vho Mashaba long akhamadza fhedzi nga murahu ndi tshi vho to lavhelesa na tshitatamende tsha hone ndi tshi vho wana na mafhungo uri na tshifhinga tsha musi vha tshi ṋetshedza vhuṱanzi hangei kha commission
0: vha
3: songo to vuwa zwavhuḓi. Lune ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo sumbedza vhulwadze ha hone vhu songo tsha dovha ha vha khwine u tou bva na kha tshitshine tshila tshifhinga. Zwino ri nga amba uri a si zwithu zwe ra vha ro zwi lavhelela nga maanḓa maanḓa ri khou humbula na vhuṱanzi havho he vha vha tshi khou ṋetshedza ngenengei kha commission nga tshine tshila tshifhinga.
0: Hu nori ri tshi ḓa nga ngeno kha vhosivhiya hu khou pfala uri vha a thusedzi vhavho vha zwa mulayo vha kho ṱoḓa u humesela murahu iḽa audio clip ye ya hu khou pfala mafhungo ano dziedza mani u tshi vha lavhelesa na vhone vhafha ḽo wa ḓivhusa uri vha khou pfha mini nga murahu musi hu khou tambiwa dziḽa dzi clipi.
3: Unga ḓi vhudzisa nga maanḓa maanḓa musi zwa zwino ri khou amba vha havha vhoramulayo vhavho vha tshi vho ṱoḓa ita khumbelo ya uri heiḽa clipi i humiselwe murahu ngauri heiḽa ḽiṅwalo ḽa nga fhasi ya mwano affidavit ya vho Mrs. Buthelezi mufumakadzi wa vho Mrs. Dlamini mufumakadzi wa vho Shadrack CV vho vha vho i lavhelesa vha i vhala sa vhoramulayo ba bo sibia ba tuwa na yo yo to rhala u vhuya swika hapa une ha vha ra hone zwa zwino u ḓo zwumbula rofa zwo rova na tsimbe tsimbe khulwane vhukuma vha tshivhori avha kho ṱoḓa i tshibvela phanḓa fhedzi ra wana magistrate vha na vhone vha tshi khou ima kha ḽa uri ai kha i ḓi rife rife na hezwo zwine na khori hovha na u shushedzo ya ḓo vha hone clip yenei ḽa rofhiwa ri khou amba zwa zwino i tshi nga i ḓo dzhenisa na ha vhavho vho sech khakhathini ngauri nga ngi kha commission vha ri vha ḓo vha vha khou ḓo ṱoḓa tshitatamennde tsho fhelelaho bva kha vho sech kha haḽa mafhungo vha vha tshi khou amba kha nyambedzano ya vhona Mr. M.
0: Hey.
3: Tshiṅwe tshifhinga ri a tea uri zwi ṱalifhele zwithu zwo raliho ro fhiwa ri tshi khou amba nga luṱingo nṋe a soko to wana nga hafha kha sia ḽanga ndi khou soko to ri hei he zwo to ralo
0: nkati
3: a khou fhulula kha musi ovha o hwelwa a ri ḓivhi fhedzi u tea u ḓivhudzisa nga maanḓa uri u tou vha muthu ḓe ane hana na maipfhi u khou tou thetshelesa nṋe fhedzi ndi zwenezwo zwine ra ri arali kha musi wo lemelwa u ambe na muthu na fhedzi na muthu u tshi khou amba na ite u tea u vha no hu na u ṋekana vho ha mihumbulo nga u tou ralo zwino vha khomishini nga ngei kha madanga vha khou ḓo ṱoḓa tshitatamennde hezwo zwo ḓivhadzwa nga muambeli wa khomishini
0: vho Kate Matlala.
3: Vhokhethi Matlala vho mbo ḓi zwithupha zwa khumbelo ya beili. Ndo vha ndi khou ḓivhudzisa uri a vha muthu zwa vhuḓivhuḓi vha tshi khou ri vha khou ṱoḓa khumbelo ya beili. Vha vha khou vhona ungari vha ḓo wana beili nga kha uyu mulandu hu na iḽa miṅwe minzhi minzhi ine yo vha hanela.
0: Vha vha khou ḓi fanela.
3: Mihuluhulu ine khaṅwe i nga fhira na iyi.
0: Vha khou ḓi fanela vho Julia Zungwanadzi. Vha khou ṱoḓa u wana beili vha nga ngomu. Vha ḓo vha thusa nga mini beili ya hone.
3: Nga maanḓa maanḓa ri tshi khou lavhelesa na mulandu wa hone ro fhiwa ngori ho itwa khumbelo ya kana application ya fhethu ha ofisi ha u shumela hone ho shumiswa basa i si ya vhukuma madzinani a sa vhe a vhukuma zwitatamende zwa banngani zwine zwi sa vhe zwa vhukuma ndi mulandu muhulwane wa vhufhura honoyo fhedzi vha mbo ḓi zwithupha hune ri khou amba zwa zwino na mulandu hone wo fhiriselwa phanḓa.
0: O fhirela mini zwine vha tshiletsi kha tshikolo tsha mafhungo ndi vhona vhutali lufuno
3: khuvhangano ya COSATU i khou swika magumoni ṋamusi hu na ndavhelelo yori hu ḓo ḓivha zwa vharangaphanḓa vhazwa hu no ḓivha na liṅwalo ḽo no pundaho ri ḓo ḽi lavhelesa ḽi fhungo ri ḓo ramba na mafhungo washu fhano SABC ra dovha ramba na musavukanyo wa mafhungo zwa polotiki u lavhelesa u ya phanḓa vhurangaphanḓa vhuswa vhune ha ḓo vha ho khethiwa kha yeneyi khuvhangano heḽiya fhungo ḽe ra vala ngaḽo mbekanyamushumo mulovha si ḽo vha ḽa vhuvhili ri khou vala mbekanyamushumo heḽi ḽa dzi ḽivi ro fhiwa uri vhathu vha khou pfhesesa hana uri vho ita khumbelo ya ḽivi mushumoni i nga ṱanganedziwa kana ya haniwa ṋamusi ri ḓo dzhena khaḽo tshoṱhe tshoṱhe ndo vha ndo vha fulufhedzisa na vhathetshelesi
0: uri vhona havhaḽa vhafumakadzi vha tshi khou vhulawa
3: lwa vhuṱungu nga maanḓa zwino ndi ḽiṅwe ḽa mafhungo ane ri ḓo a lavhelesa ṋamusi ri ḓo sedza hezwi zwine hu na vho havha arrest advocate vho Sipho Mantula vho ita ṱhoḓisiso vha vha na ḽiṅwalo ḽe vha ḽiṅwala nga ha tshiimo tsha shango ḽa Afrika Tshipembe vha khou ri nga kha ḽo ḽiṅwalo Afrika Tshipembe ḽo no tou vha shango ḽine ḽi khou wela kha zwine zwa tou vhidzwa upfhi tsotsistocracy ḽo ambarelwa nga vhutshinyi na vhatshinyi shango ḽine vhatshinyi vha huliswa vha gagamiswa vha takulelwa nṱha vha vhonala vha na tshiṅwe na tshiṅwe tshine muṅwe na muṅwe anga pfha a tshi tama uri a vhe natsho ro fhiwa zwino heyo nyambedzano vha songo itela na u tinga uri ḽi ḓo dovha hafhu ḽa mafhungo ḽine nṋe navho vha thetshelese ro ḓo amba nga haḽo
0: ri ḓo vhea nḓevhe ndo ḓiphina nga nyambedzano yawe na muḓivhi wa zwa ikonomi Renda Ntshishonga Mulovha zwi a fhaṱusa zwi a tou fhaṱusa uri masheleni maṅwe ri khou a shumisa zwi songo vhuya zwa tea na khathihi
3: zwi songo tea ngeno vhathu vho ḓivhudza uri vhone vha khou vhulunga nga u hwala buto gwama ḽoṱhe mathina hayi ndi yonone masheleni a khou ṱuwa hone henefho
0: tshoṱhe ri liwe selfno ri ḓo vhea nḓevhe ndi mina minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ndi khou livhuwa vhona nga thitshesa phalaphala FM ndi khou livhuwa zwone vhona nga thitshesa mbekanyamushumo ya mufaro mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a huna no ḓivha zwoṱhe na sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingato fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa vhana kanaka ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo u amba matshelo na mba mphanḓa u funana nga tshashu kha u tou vha tshaka dzimbilu zwino na lini na lini khou takuwa fhando vha sie mafhungoni awara ya vhufumi na vhuvhili u bva hanefhoi u hone lufuna u tshi vha si na mbekanyamushumo ya tshikolo tsha mafhungo ḓivho na vhuṱali nṋe na vhone kha ri ṱangani matshelo awara ya vhuṱali swika tshitori awara ya vhufumi na vhuvhili nga masiari hu no ri nṋe na mubveledzi ntshimangadzo ḽisi murovhi khathi na mudzanyi wa muzika ndirabe masiari ri naladza vhathu nga James J.T. Taylor na Stephanie Mills wa the cherry Heart to Heart. The one of that cherry.

Ndi minute ya sumbe zwa zwino ro bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Ndi masiari a vhuḓi nga maanḓa ngauri ri khou amba ṋamusi hu ḓuvha ḽa vhufumi iṋa kha ṅwedzi hoyu wa tshimedzi ṅwaha ndi 2023. Ri kha ḓivha kha ṅwedzi wo lavhelesaho tshoṱhe tshoṱhe kha zwa vhuendi, ri tshi khou amba nga tsireledzo hafha magondoni. Ri tshi khou ri ndi masiari a vhuḓi, ri khou vha ṱanganedza nga to rali kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Ndi tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya vhufumi na vhuvhili vho avhelelwa nga Glen Mashau. Zwene zwino i nga hafu u bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri ḓo ra ṱanganedza thoza mafhungo a wara ya u thoma. Mbekanyamushumo dzoṱhe ro bva tsha matsheloni hangei, ri khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa fhano kha Phalaphala FM ya SABC. Ri livhuwa nga maanḓa na mbekanyamushumo ya Mufaro K o vho rangaphanḓa na ṋamusi hafha. Ro fhiwa ne thengwe a si yeṱhe ana mubveledzi Tshimangadzo Lizi Morovhi, vha ḓo dovha vha navho matshelo nga ḽavhuṋa henefhano kha Phalaphala FM. Nga u tou rali zwi khou amba zwa uri ndi nṋe na vhone muthetshelesi, ndi hafho hune ra ḓo vha roṱhe. Ṋamusi ndi ḽavhuraru. Namusi ndi ḽavhuraru, ri ḓo vha roṱhe u bva zwino u swika nga hafu u bva kha wara ya vhuvhili. Na ṋamusi ri khou amba ino mbekanyamushumo i na mafhungo manzhi nga maanḓa, i na mafhungo manzhi nga maanḓa na nyambedzano dzine ra ḓo ralo u dzi fara ṋamusi hafha kha hei mbekanyamushumo. Khathihi na mafhungo ane nṋe na vhone muthetshelesa ra ḓo amba nga hao, hu na fhungo ḽine nda ḓo ḽi ḓisa ṱafulani uri nṋe na vhone kha ri ḓo amba uri vha ḽi vhona nga nḓilaḓe heḽo fhungo. Fhedzi na zwo ralo ri ḓo lavhelesa vhona haya ane ra khou ro vuwa ngao, ane a khou ita thodza mafhungo ngauri a hone ndi manzhi nga maanḓa ane a khou ita thodza mafhungo ṋamusi, ngauri na henefha dzi khothe hei ri khou vhona hu tshi khou shumiwa vhukuma dzi khothe dzi kati. Vho Shadrack Sibiya vho mela khothe malugana na khumbelo yavho ya beili, nga ngei vho Vusumuzi Kate Matlala na vhone wo wa vha khothe vha tshi khou ri vha khou ita khumbelo ya beili ye vha mbo ḓi zwithupha vha ri hai nṋe thi tsha bvela phanḓa na khumbelo heyi ya beili malugana na mulandu hoyu wa zwiito zwa vhufhura kha u hiriwa ha tshifhaṱo tshi tsha vha tshi khou shumiswa sa ofisi. Hetsho tshifhaṱo tshi khou badelwa masheleni a rannda dza zwigidi zwa futa he ṱhanu nga ṅwedzi, nga ngei vho kha khothe khulwane ya Durban. Ri khou amba tsengo tshi khou bvela phanḓa ndi malugana na bulayo ḽa aka ndi Kanan Forbes na khonani yawe Tebelelo Tips Mutswane nga murahu musi mulovha. Ro pfa zwinzhi vhukuma zwine zwa khou bvelela ngenengei khothe, khathihi na khaṱhulo ya ḓo ṋetshedzwa malugana na uri hai zwifhaṱuwo zwa vhane vha khou ṋetshedza ṱhanzi vho ramafhungo vha khou tendelwa uri zwa zwino vha nga foda vha zwi bvisela khagala. Ha ra pfa zwinzhi vhukuma nazwo zwa ṱalutshedziwa nga muṅwe wa ṱhanzi a tshi khou amba zwine a kha ḓi tou zwi humbula uri ndi zwone zwe a vhona zwone nga ḓuvha ḽetshiwo hetsho tsha bvelela tshifhingani tsha u thuntshwa ha aka na hoyo khonani yawe. Ndi mafhungo manzhi nga maanḓa ane ro ḓo amba ngao na ṋamusi kha hino mbekanyamushumo. Mulovha fhe ro amba nga fhungo ḽa dzi ḽivi, ro amba nga fhungo ḽa dzi ḽivi mulovha. Ra ita na u vhudzisa kha vhone vhathetshelesa uri hone vha khou vhuya vha zwi ḓivhana uri hu itea mini zwi ḓa kha mafhungo a u humbela ḽivi mushumoni. Nṋe na vhone ri khou zwi ḓivha na muthetshelesi uri hu itea mini ri tshi ḓa kha tshifhinga tsha u humbela ḽivi heyi ya uri mutholi nṋe matshelo tshi nga ḓi vhone mushumoni kana vhege ḓaho ndi ḓovha ndi siho mushumoni, uri hu itea mini. Zwino vha songo ṱela na luthihi ngauri ṋamusi ri ḓo ri dzhena khalo tshoṱhe tshoṱhe heḽo fhungo. Ra sedza vhona tshaka dza dzi ḽivi dzine dza vha hone mushumoni ngauri ho vha na tshiwo tsho bvelelaho hafhaḽa vhuponi ha Eshowe. Vhuponi ha Eshowe fhaḽa vundu ḽa KwaZulu-Natal ho vha na tshiwo tsho bvelelaho tsha muṅwe we a vha e mushumi havho pfala zwo uri mushumo uvho ḓipfhi u a fhela ngauri o ḓifha ḽivi ene muṋe a ṱuwa a ya haya vha a khou ya hone ngeno hori ḽivi yawe i songo ṱanganedziwa, i songo khwaṱhisedziwa kana zwine ra nga ri u aphruviwa nga vhatholi vhavho. Fhedzi zwo ralo zwa vhona zwi nga mafhungo ayo hango tsha dzhia zwavhuḓi, ra vha wana a tshi khou humela na dzi vidio dzi khou ḓileleḓa hafhana kha zwilu zwa vhudavhidzani nnyi na nnyi a humela a swika a thuntsha a vhulaha havhaḽa vhafumakadzi vhararu vhane pfala zwa ndi vhone vhahulwane vhawe mushumoni. Zwino zwi khou ri swikisa na khori kha ri ḓo lavhelesa na fhungo ḽine ḽa, ri thusane sa vhadzulapo, ri thusane sa vhashumi uri ri tshi amba nga khumbelo ya ḽivi mushumoni ri vha ri khou amba nga ha mafhungo ḓe. Haya tovha maṅwe a manzhi ane nṋe na vhone muthetshelesa ra ḓo amba ngao ṋamusi hafha kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Zwino ngauri ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano ndi lifha ḽone nṋe na vhone muthetshelesa ra ḓo amba, nomboro ya shendi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za na sethara ḽa tshila tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM. Ri na nwi misi yoṱhe ndi nga dzina ndilufuno LGT. Ndi khou vha ṱanganedza kha ino mbekanyamushumo ndi tshi khou ri vhathetshelesi kha ri vhe roṱhe na ṋamusi.

0: ndi minute ya fumi raru zwino rova kha ora ya fumi na vhuvhili ndi tshifhinga tsha uri ndi na vhone mutshilisi kha ri ḓo lavhelesa hayani ra khou rovowa nga una museno kho ri tiratho dza mafhungo ngauri zwenezwino hafha ndi ḓo vha ndi khou ḓa na muyeni wanga ndi kha nyambedzano yo thoma ine ndi khou tou vha humbela vha songo vha itela na u tea nyambedzano ngauri i tou vha mutheo wa mafhungo manzhi ane nṋe na vhone ṋamusi ra ḓo amba nga hao nga maanḓa maanḓa ri tshi ḓo vha ri khou lavhelesa hezwo zwine ra khou ri ndi zwine ra khou zwi vhona tshi khou bvelela kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ri lavhelesa vho ri ḓo sedza uri ri na kuvhonele kune kwa khou fanana ro ima ngafhi sa shango vha ḓo zwi humbula zwori kanzhi ri tshi amba nga mafhungo manzhi ri ḓi fhedzisela ri khou ri ngani zwi tshi nga vhadzulapo vho no laṱela thavhula tshoṱhe tshoṱhe zwi ngani zwi tshi nga a vha tshena fulufhelo na kha maga zwa vhulamukanyi zwino heyo nyambedzano ine ro ḓo takuwa ngayo vha songo vha itela na uthi 086000 2503 ndi masiari nda vha ṱanganedza urini
1: muhashi
0: urini vho Moki
1: hai na ni manya ha tama sakona kliniki ndi Denisi muhashi ri ḓo to dzhena kha heli na dzilivi ne hoyo muthu tsho thoma ndi nga ri o khakha ngori ri na dzikhothe tsha u thoma a ri ḓivhi zwori avha vha dziboso dzavho uri vho tevhedzela na mulayo ngori ara uri hu livi yo ralwa a tshi khou ḓivha na maḓuvha u na pfanelo dzori a i wane na uri ara uri zwezwo u khou pandeliwa hu na tshithu na tshimiso ino pfi fisheni zwino ndi a ḓivhudzisa.

0: Ndi minute ya fumi na hafu za zino, rova kawara ya utoma. Rikoli wanga manda na mafunga wara ya utoma ya baba luanga kilini mashau. Roshika kachipunga charu ndi ndiba nchidze chipitha chana mosi cha sopi yashu. Ndiyone minene roshika manda msinga la vararu nga duba la bufumi ina kamwezu wa chimezi ngwani gili mbili fumbili rati. Patishiris kari rodi pina nga manda nga chipitha chana mosi cha sopi yashu. Ndiyone minene.
1: Ndengwa yo balela home yayo vado ikona ndiyo ni minini chipida cha gidimbili da sumbe fusumbe maro kaparapara FM ya koporasi ya kasha Afrika Tshipembe mufumakazi azindi ni chelimbudao vari mushonga wa ndengwa ngoyu ngabasele.

0: Hei, but we, ezi zingube zinera kuitiswa nga kumara zanda. Aba tuniko wana zingu fazi kunifara ani ngoza kuma.
1: Sho, inini kajidoba na ambezo. Nisa zani ine. Ndo dhoto rari. Kuna nizino figa yanga. Anari kotori wa wumara zanda wone. Hoyo mumburo wewa dana wo. Andu mumburo wa wudingo.
2: Nuna chipenda cho diamba. Charilu endo rasha ya panga miruafa. Ango. Hesu tuzwa shushuku chimbia. Nuna ninga uruku rango pandanga wone wumara zanda. Baku ritira
0: stuza wudi. Niri anga wa admeti. Honi neabe hapa pitundu kuwana zinji. Kwa nizi tuku wumara zanda. Baku kundeza zane na ya.
3: Uno rimi ni batuba chuchu. Chilo chashu ndi chitipedze sa vhafumakadzi. Shango lothe le Afrika Tshipembe a u tovha na zwiṅwe zwithu ni ri kho lila litipedze la u kona u ḓi imelela.
2: Vhafumakadzi vha khou vhulawa sa zwivhanda ngo Afrika Tshipembe. Vhaṅwe vha khou vhulawa nga vhafunwa vhavho, vhaṅwe vha khou vhulawa nga vhathu vha sa vha ḓivhi ngo zwa vhukuma. Zwi khou vhavha hezwi zwithu.
1: U to amba ngoho thiri a u vhavha zwi khou vhavha ngoho. Ngori wa nato sedza hanevho vhathu vhane kuvhura ya vhafumakadzi vho bebiwa nga vhafumakadzi ya zwi khou vhavha shemu ayi
0: ba ḽiṅwe fhungo ḽine ndi dzula ndi na mbudziso ḓuvha na ḓuvha muthu anga vha vhulaya mme wavho mubebaho
1: khezwo zwi khou itea
3: vhulaya ṅwana wawe
0: vhabebi vhavho vhathu vha vhulaya vhafumakadzi vhane vha vhabebela vhana
3: nṋe ndi khou takalela uri mini ndi khou takalela u vhona uri muṅwe na muṅwe washu ke khou vhonala o kwamea nga ha mafhungo zwori dzhena roṱhe a hu na a si khou kwamea
2: ndi mini zwezwila zwithu zwezwi tshi khou itea zwezwi no nge ekurileni nge Campton Park ezwila zwithu zwi a vhavha zwa vhukuma
0: ezwi ngongongongo ndi uri o tou vha ngongo iyo tou vha ife mini history iṅwe ine a ri thu vhuya ra i bva fhano shangoni hezwa zwithu zwa zwo ḓalesa mani ndi ri vhafumakadzi vha khou fhela zwa vhukuma mara zwino ezwi noni ri tshi khou guda hedzinoni ngudo dzine ra khou guda dzone dzo ḓitsireledza ri khou pfha uri zwi khou tea u sokou guma henefha vhafumakadzi vha vhoriṋe
3: a zwi tei gumene zwi tei u ya phanḓa ngauri u to amba ngoho thiri milandu ya vhafumakadzi vhane vha khou tambudzwa i khou anda i tshiya nahone nga nḓila i mangadzaho

0: Ndiminiti ya sumbe na hafu za jino rova kawara ya bubili. Jomba titu ambapezi uru kalutolo wa pesa lalua hino mbeke nyamshumo na msinga labura runga urujani. Jini shitu hafu va kawara ya bubili. Nena vune mtichili siru dhariko one sana. Ka hino mbeke nyamshumo ya chiko. Bado jumbula mroba hapa. Mtichili siru dhomba na muambili wa mapolisi hapa la vundu nila kwa Zulu Natal. Kenel Robert Nechunda. Dimaruga na namuna wea do jena mshumo ni wawe. Atu nchaba shumi saniga eva raru. Ruka tira na muhura ni wawe mshumo ni. Hapa bura habo te hapa labura ro habo. Pezu ya ngami bigoi. Hoyo mupondi, uko fika wapa oi misho mshumoni, uva hapo wapo vana lingualo lauri, mshumo wapela, ngauri, oba odipa livi, isongo kwa tesezu waho, ngaba toli vawe, pezi abore achibu ya mshumoni, abu zufi, mshumo wapela. Zino ushika magumoni ha mshumo wawe, kano perisha mshumo wawe, oba mapungo aure, hango tebe za milayo ya livi. Ndoba fulupezi sana ene pa mloba kai mbeka nya mshumore. Hili pungurudeti ure lida bele senga uri. Rori chone sana mloba. Rali siya li kambuzi so batichele suri. Hone mnena bwone ya parimi shumoni. Aya mapungu wazilivi rikuwa fese sana. Rikuwa adibana mapungu wazilivi uri. Zabu dhibudhi mtu ita kumbelu ya livi. Jiamba mini. Utotoma kwa ita kumbelu ya livi. Ya tangane ziwe kana yasa tangane ziwe. Jiamba mini. Yoba mbuzi so yende nabwone richone sana mloba. Raone sana kai helu pungu. Fetu za jino na musi ya parikwamba na mdibi wa jaba shumi ni wandure ni dagada. Rola bele saa. Kudubutu zetu zehobu buneba shumi ibabu wita. Kaujia livi mshumoni. Ndimasi ya rupa dagada ndaba tangana za kambeke na mshumo ya chiko hurini.
1: Mbaori huwa mwashuna watu kezu wa para para saa ni mdibi wa jabu.
0: Ndiko libu wa ngamanda. Nga uru kodoto jana kalolo heli pungoi. Nga uri luwa ngalala ngamanda. Nana msindo difaba ngu batishile si bachiko doba hapu. Hubali kwa mabachiko la bele sangamanda. Ka heli le rabarova la ngalombe kanya mshumo muroba. Leni lila zilivi. Ndidombe loru wa dagadha. Bato farango toralo ndijene hapa mabingili.
2: Rilingeza wita ngao niranga kone, richitela bafuno basu musi richikathichila. Dingani risabasi na chirunzi chau ya oya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badoba hapo ba wanachumelo za urenga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropulero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mlayuni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Husi na nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
3: Ndi chipinga cha Beda Rama ha ShopRite. Hune uvulunga hava wina. Kama uvulunga ushika 40%. Manje. Manje. Kama wanezi Kellogg's Noodles 5 ka pakete. Nga 25 rand. 400 gram ya jilai ya cheese ya Parmalat. Ndi 50 rand zwino. Na spider folding chair ya Bush Baby. Nga 180 rand fezi. Zwanara ushika zi 18 za October 2026. Rende Rama. Vegan TV fezi. Kama uvulunga ushika 40% a shop right ready.
4: Oh yeah.
0: Wakati wa batishira sambeka nyamshumo ya chiko keba na mwino wanganda no diva na bondo no diva tanganeza pandi bondo ni dagada ndi mudivi wa java shumi rikola bele sa haya mapungo azwa zilivi na butu zetu ze hubu wune haitu angarene wa shumi musiri mshumo ni rachipu ambanga mapungo kwa maho livi wadagada ndi kolibu wangamanda shpinga chabo karito menga uto talusa chaka za livi mshumoni na urezipa mbana hani
1: na urezipa mbana hani na urezipa mbana hani chaka za livi zinura wana zo mshumoni ya utoma ya dawele yao ndi livi ya madua wawe ila nira hizuri anywa livi ndi livi ine mutori awa kwa maduwa aneva atendiru itasu nuba funanga au kanabaya wawe roni kanabaya wosu kuzurayani maduwa ayo ndi avo watu wanga mshumu nga mutori ndi maduwa ane mutori asu kuwa hapa mwishigwane bachita za mwezi wako shuma kama tori mchii umabatu wa madu wa madhiri umabatu wa duba mchii na jambori bachita za mwa wala wana 24 days kana baba wana 21 days ina livi tewe lao ine ya vai livi ya mwati livi inemo tuwa kutotoriwa batu wa madu wano ringa na fumaro aneva ashumita mwishigwa chukubaisa ndione maduwa ane akombo mkuma nga uruwa kibunji ya batuwa ashumisa na mwakiba sikuwa isa bapa mta sikuwa rindika sik na tango ya dibujia sik leave wako kumu za kala maduwa afumaro eva atiwa mwakiba chukuburwa roza mkuma bawana ala maduwa asicha sik na mizi ine ya vaya maduwa au diwara amu kumakansi ine revizori maternity leave ni mizi ine vaisi wa mutivo diwara uri vakona uyu udikusarea mwisi vakito kusarea ya vakwa 4 months ya leave ya ine mizi itumana na ino no free paternity leave. Paternity leave ndi leave ine raipa mutu wa munna ame abana ngwana wa jema duwa fumi maduwa ya fumi arumu badeli kumufane maduwa fumi olera ngwana juna ya maduwa ametin tlivi na paten tlivi otanga afu otanga nyisiwa aba living tree yu nafu parental leave ime mfumakazi na muna badofu wama mime zimima na maduwa fumi ane badoko no siri sana badoranga anorane ndo jami mwazimi viri wane bajia mwezi mwiri kana mfonga bia jami raru wane bajia mwezi mtri nina ingwa ina fii yisemele reponsa vipilete leave ni leave ya utogo mela muta kana soko wane bachi kuwanga machonu ba wangwana kurwara ba atenderu wa wisangwana zibadera ba wana unarufu ba wana mutrene bazona ya kubaisara kana ono wa mutrene tini nago ane bati ujia ili si ba atenderu ujia family responsibility leave. Una zimwe leave nje mu hashe na vatekeresi. Zine rizivigori zilivu zo kate yao. Zilivu zine asili zine raipa munga na munga. Ritofono hoyo ane aba naswe zozo mfara. Ufana na leave mwara. Ritofono hoyo na kwe mwara. Ufana na leave ya uya mrezevane ya mapolisa kana ya masore. Arifu munga na munga. Ritofono hoyo ane ovizi wane kema sore ni kana mpolisa. Ane leave ya sponsor. Arabone vachitamba sports chimwe chichikotamba feri ere vatambera vatuwa vaya va vatamba icho sports kana kufariwa vasikuvuwa kufariwa vasikuta mushumoni musi vachibodoro tarutshedzo raya ndandofariwa na zvino zvitanga zvochimbira ngai nḓira yavapayo special leave.
0: Zvino kakaramba nga haya mapungo una leave hei vho yamba zvauri hei leave inga ndi yone ine ndi inwe ya dzine dza vana khakati nga manda hei ya vhulwadze karutshame ngayo risedzori muthu khoyo u kha leave ya vhulwadze mutholi ene u tea zwidiva lini
1: atire muthu ali avhwa nga machoni a fasa dzipfizwa kubi wa dzipfetsherezwa ari ha tsangoni dza sikona ya mushumoni bezi una mulayo unori arai yave ya rairo ya mfumi vone vatsonga ya mushumoni avongo dza mushumoni zvamba uri vone ubva nga macheroni tshifhinga tsha mutori tshithoma kusvika awara ya mfumi vatea vha vhono ḓivhadza supervisor wavo uri atiko dzipa zvavhuḓi atinga tsikode u dza mushumoni.
0: Havana hei ya annual leave hei ndiko ṱoḓa uri ngauri na yone inga i ya lutanya nga maanḓa ndiko ṱoḓa uri vhaḓagaḓa ri sedza uri zwavhuḓi vhuḓi milayo ya hone ndi ifhio ya u dzhia hei leave ndi lini hune muthu a ḓivhadza mutholi wawe kana supervisor wawe uri ndiko ṱoḓa u dzhia hei annual leave maitele a hone ndi afhio ndi leave ine ndi a kona u ita khumbelo ya ḓihaniwa.
1: Tsha u thoma ndi tsha uri leave a si pfanelo. Leave ndi zwila zwine ra zwivhidza uri privilege ndi ngazwo i tshi nga haniwa kana ya tendiwa ndi ngazwo vha tshi thoma vha to i humbela kha mutholi a tenda kana a hani fhedzi vhone vha funa u ḓivha uri hafha hone nda shuma hone ri shumisa mini musi ri tshi humbela leave arali vha tshi shumisa HR system vha funa u dzhena kha HR system u dzhena tshifhinga vha zaputuwa ngori huna vhashumi vho no dzula vho dzhaya nga 4 u khou dzhena kha HR system uko fila zwidodombedzwa zwawe ndi kha ḽivini matshelo a tshata heiḽa ḽivi vha itswa nga phurofi arali vhone vha tshi shumisa fomo mushumoni wavo yene vha thoma vha i fila kha vhathoma vha i file vha vhona uri yo sainiwa nga vhathu vho teaho arali i tshi bva kha vhone ya kha supervisor ya bva kha supervisor ya kha HOD kha i tshimbiledzo nyendo dzoṱhe vhone vho i fara vha khou zwi vhona uri ndo apruveliwa hono heinoni ḽivi yanga ngori vha songo ṱuwa vha ḓo wana yohanini vhuya mukumani vha wana vha tshi ḓo ṱangana na khakhathi kha vha ḓivhe maḓuvha avho muhashe na vhathetshelezi a leave uri vha na mangana ngauri vha tshi tholiwa vha tholiwa na hawala maḓuvha vha to a wana zwezwi vha khou tshimbila kha lwendo lwa mushumo zwino vha funa tshekasa salary advice yavho uri maḓuvha ane nda khou nyaga u a dzhia a tendana a honena kha salary advice yavho ngauri vhone vha nga ḓi dzhia maḓuvha matanu matsiko vhona vha ḓuvha mavhili ala mararu vha tshi vhuya vha funa u sendisiwa uri ndi mulandu muvhavhaji a vha ḓivhe na ḽi policy yavho muhasho na vhathetshelesi uri i amba mini nga u dzhia ḽivi uri vha tovhele tshidodombedzwa tshiṅwe na tshiṅwe vha sa ḓo ṱangana na khakhathi musi vha tshi vho vhuya.
0: Vho no ḓi amba hafha zwiṅwe zwa zwithu zwine vhunzhi ha vhashumi vha khou zwi itesa zwi kwamana na u dzhia ḽivi. Vho amba ngauri hu na vhashumi vhane vha sokou tou dzula vho dzhaya, muthu a mbo ḓi rumela fomo yeneyo ṋamusi kha musi henefha kha HR system, a mbo ḓi dzula matshelo a sa ḓi mushumo na ri ndo swikisa ḽivi ngeno i songo aphuruviwa. Kha ri sedze vhona zwori ndi afhio maanḓa kana ndi dzifhio mbuno dzine dza ṋea maanḓa mutholi a uri a hane khumbelo ya mushumi ya ḽivi.
1: Mutholi u a sedza mushumo wawe, arali mushumo wa mutholi u munzhi lune vhone vho ṱuwa vha ḓo sia buli u a vha hanela vha tshi dzhia ḽivi. Tshikhathi tshinzhi u a vha o ḓa dzi oditasi ri khou ṱoḓa mabambiri ane a vha na vhone, a ri nga vhatendeli vha tshi ṱuwa vha ya ḽivini ngauri ḓo vha khou ṱoḓa ayo mabambiri. A na muthu ono tendelo ya ḽivini a songo fhedza mushumo, vhone vho fhiwa mushumo, vhone vha vhona u khou vha balela vha mbo ḓi fila ḽivi vha namba vho ṱuwa, a zwi tendeliwi hezwo zwithu muhashi na vhathetshelesi.
0: Vhaṅwe vhathetshelesi hafha ri khou amba na vhonga fhungo ḽeneḽi ri tshi khou sedza tshitshiwo tsho bvelelaho hangei Eshowe tsha uri hoyu mushumi khoyo o ḓo vhuya a ḓa a thuntsha vhaḽa vha ri vhahulwane vhawe mushumoni vhuraru havho a vha vhulaha. Vhaṅwe vho amba na zwa uri vha na mbudziso dza uri hu nga vha ho vha na maitele oṱhe na o tevhedziwaho, khaṅwe maitele a CCMA khaṅwe kha ene sa mushumi hone hafha mushumoni na hu nga vha ho tevhedzwa na maitele kha musi a warning ya u thoma na final warning nga u tou ralo. Kha vha ri ṱalutshedze nga hedzo nḓila uri ndi lini une mushumi yanga pfha uri thongo farea zwavhuḓi malugana na ḽivi yanga, ndi khou to ya CCMA kana kha labor court nga u to ralo, kana thongo fhiwa na warning yo thoma na ya u fhedzisela ara ndo no ḓivha muthu ono khou ita milandu yeneyi.
1: Ndi zwone matshi na vhathetshelesi ya Phalaphala FM, mutholi a tshi sala a tshi vha dzhiela vhukando vhuno vhavha zwitshi yelana na ḽivi vha vha khou zwi ita tshifhinga tshilapfhu. Hu na vhathu vhane musumbulo muṅwe na muṅwe a vha ḓi mushumoni, ha vha na holiday ḓuvha ḽa vhuthoma ḽa murambo ha holiday a vha ḓi mushumoni. Fhedzi ndi tshi sedza heiḽa case naho ndi sa khou tou vha pholisa, i na zwithu zwinzhi zwe ndi ra khou tea u pfha ngayo uri oyo muthu o vha o vhidzeliwa u fuwa vhurifhi ha suspension, oyo muthu o vha o vhidzeliwa u sengisiwa, hone muthu a tshi sengisiwa u vhudzelwa hanefho uri vho thathiwa kana wapfhi vhurifhi vhu ḓoḓa, na honoyo enevho mushumi u na ndugelo ya uri arali o thathiwa nga nḓila isiyone, ngori arali o tou vhudziwa o vhudzelwa hanefho uri no thathiwa u khou thathiwa nga nḓila isiyone, u na ndugelo ya kha sisiemu yo aphila hanefho mushumoni, aya a senga aphili i tshi bala aya sisiemu ei i tshi bala aya constitutional court. Zwino hafha kha haye mafhungo a to vha uri a ri khou tou wana mafhungo o to fhelela uri tea u ḓivha uri ho vha ho itea mini, o vha khou ḓo itani, hone yo muthu a tshi ḓa u senga zwi khagala uri muthu a tshi ḓa senga u funa u setshiwa a dzhene na tshibiti hoyu u pfhiwa u thoma a bva a dovha a vhuya mahashi. Ndi zwithu zwinzhi zwene a zwongo fhelela zwine ra tea u zwi pfha ri kone u amba nga iḽa case mahashi na vhathetshelesi.
0: Hei nyambedzano kha ri vale vho ḓagaḓa nga u sedza uri ndi lini hune u sa tevhedza milayo ya ḽivi kha mushumi zwa nga sia zwi khou muthathisa mushumoni.
1: Muhashi, zwithu zwine zwa thathisa mushumi mushumoni ndi zwithu zwine a zwi ita ḓuvha na ḓuvha, vhathu vha si ambe tshithu nazwo vha si zwi vhone, u fana na u muthu u sikho dzula a tshi ri nne ndi khou lwala a sa khou lwala, ḓuvha ḽane ra muwana a khou dzhaiva ori u khou lwala u ḓo ṱangana na khakhathi, u ḓo thathiwa mushumoni. U sa lindela process i tshi fhelela muhasho na vhathetshelesi, kha vha lindele process ya ḽivi yavho i fhelele i sainiwe vha vhe na vhuṱanzi zwi konea a vha ite na khophi, ngori ḽiṅwe ḓuvha muṅwe muthu kho to vha sala murahu a tshi vho ḓo ri khophi ya mbuyo uri vhone vha phuruveliwa ra wana vha si nayo, vha songo ita emergency ḓuvha na ḓuvha ri vhone ḓuvha na ḓuvha hei ho vha khou lwala mugede, ḓuvha na ḓuvha ho khou lwala mugede, vha khou vhala vhatholi muhasho na vhathetshelesi ngori maḓuvhani maṱanu ha tshi u vha fhasi ya mararu mara vhunzhi ha vhatholi vha fha maṱanu, heaḽa maḓuvha maṱanu a ḓo fhira vha tshi tou thoma u zwi ita nga ḽa vhusigisi vha dzhene khakhathini muhasho na vhathetshelesi, vha songo abuza sikilivi na uri hu na vhathu vhane a vha abuza sikilivi u dzula a khou lwala a ri ḓivhi na uri u khou lwala mini, hu na uri sikho ngalangala mushumoni vha songo vhudza muthu na muthihi, ane muthu ane u kha sikilivi zwakuma vha u ḓo vha fainela vhone uri kha sikilivi zwa kuma sa supervisor namusi arali muthu a kha sikilivi a sa koni u amba rine sa vhatholi ri ḓo ruma vhathu muḓini wawe u vhona uri ndi zwone vha khou lwalana ra wana vhone vha khou lini zwi amba uri vhone a vha khou fulufhedzea fhedzi tsha vhuṱhogwa musi zwithu zwoṱhe zwine vhone vha khou ita zwi tshi ḓo fhedza zwi tshi vho pfhi gross misconduct u sa fulufhedzea havho ha u fhedzisela mushumoni ndi zwone zwine zwa ḓovha thathisa arali vhone vha khou ḓibvisa dzisikilivi ri khou ḓi dzhia ri khou ḓi dzhia ḓuvha ḽine ra ḓo nyaga u thesita uri ndi dokotela wa kuma na kuṅwalaho vhone vha ḓo vha vho dzhena hafho kha gross misconduct hune a vha nga tsha ḓo dovha vha kona u bva mahashe na vhathetshelesa na insubordination rina ri nga ḓi zwi ḓivha uri vhone vhujelivi a imbo approve varala vha vhuni vhone vha tshi hana vha khou ita insubordination vha khou hana lawful instruction tsha mutholi ane khou ri kha vha vhuye muhashe hezwo na zwone zwi ḓo vha vha dzhenisa khakhathi zwino muhashe a si ḓuvha a ri vhathathi nga ḓuvha ḽo thoma zwi vha progressive ri khou ḓivha kaidza ri khou ḓivha kaidza vhapfhi ri khou ḓivha kaidza vhapfhi ri khou ṅwana mafhedzisiloni azwo ri tshi vha sengisa vha ḓo wana ri na vhuṱanzi ho khwaṱhaho vhune ha ḓo vha dzhenisa khakhathi.
0: Vhudakadza ri khou livhuwa nga maanḓa hetshi tshifhinga tsha uri vha ri funze ri pfhesese na vhathetshelesi hafha mafhungo a kwamaho dzi live hafha mushumoni ngauri vhathu vhanzhi vha kha ḓivha na kutendele konoku kwa uri ha tenda ndo rumela mutholi wanga u ḓo ḽi wana ḽi ḽiṅwalo nga matsheloni uri ne matshelo ti nga ḓi ndo dzhia live. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou fhaṱusiwaho ngafha ngafha vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi Vhudakadza. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi vhonduli ni Dakadha havha ndi muḓivhi wa zwa vhashumi vha tshi khou ri thusa uri fhaṱusa sa lushaka sa vhadzulapo vhathetshelesi malugana na zwi kwamaho milayo ya livi na kutshimbilele kwa hone. Vho zwi pfha ri khou vhudzisa na mbudziso dza hone uri maitele a hone ndi afhio, hone dzi livi dzenedzi dzo khethekana u ya u tshimbila nga nḓilaḓe u ya nga u fhambana hadzo na zwa uri vha dzi wanisa hani. Vho zwi pfha vha khou ralo na u eletshedza uri kha vhavhe vhathu vhane vha ḓivhavho na maḓuvha avho haya a live ane vha vha nao ndi zwa ndeme nga maanḓa. Ra ri khou ri ri tevhele ḽene ḽi fhungo ḽe ra takuwa naḽo mulovha.
5: Ano maḓuvha u khou wanala hu tshi vho shumisiwa thekinoḽodzhi ya ṱhalipathwa kana artificial intelligence na hanefha zwikoloni. Zwino zwa sala zwi tshi khou leludzela matshudeni musi ro no sedza sia ḽa vhubindudzi. Musi ri tshi khou amba nga ṱhalipathwa kana artificial intelligence ro sedza sia ḽa vhubindudzi, matshudeni i vha thusa nga mini? Zwoṱhe zwi ndi kha thikhedzo ya vhagudiswa nga ḽavhuraru ḽino ḽa ḽa fumi ina tshimedzi. Mina tsha muṱanu bva kha vhara vhumalo madekwana ni na Jimen Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
6: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Ndi miniti ya 25 zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili. Nṋe na vhone ri konesana nga u tou rali ṋamusi kha heno mbekanyamushumo ya Tshiko. Nṋe ndi LGT ndi tshi khou ri ndi khou livhuwa nga maanḓa. Kha ri dovhe hafhu ri vhe roṱhe matshelo nga ḽavhuṋa vhathetshelesi kha heno mbekanyamushumo. Ndi tshi takuwa fhedzi hafha ndi uri nda ḓo vhaisa ṱhoni dza mafhungo a wara ya vhuraru. U bva hafho u hone Godfrey Gman Mabasa na mbekanyamushumo ya masheleni na vhubindudzi. Ṋamusi nga ḽavhuraru nṋe ndi khou vhanesa nga luimbo kholu ri khou bvela phanḓa nga matshudeni. Ri khou bvela phanḓa ndi u limbo lune nda kho ri ndi khou vhonesa ngalo ṋamusi vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi.

0: mutshelesi wa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ro dovha fhora ṱangana mutshelesi kha ilambege mushumo yo lambedziwaho nga vha ofisi ya mutola balelano ro dovha fhora dzule fhasi na pumulani ra bonda na yo hone hafha u na mafhungo manzhi ane ra dovha ri tshi khou alavhelesa ri tshi khou livhuwa nga maanḓa todza mafhungo awara ya vhuraru dovha fhora livhuwa na mbege mushumo ya Chiko Lufunoi kulibo nga mandesa na bingi na mushumisa nothe tshelatsha akodini pfa ni tshi khou ri gudisa akodini pfa ni tshi khou ḓi ri mvumvusa ni a ḓuvha ni khou ri fhaṱusa tshiliswa Phalaphala FM ni ndi G-Man Godfrey Mabasa khou vha ṱanganedza u swikela zwezwo i tshi ḓo ita awara ya vhuraru pumulani khoyu pumulani ri ni ṱanganedze masiari avhuḓi
1: masiari avhuḓi G-Man vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: ndayo ndayo namusi no ri fara na mini pumulani
1: Jimen no tuma zwavhuḓi ni tshi khou humbudza vhathetshelesi uri ri kha ḓivha kha mbekanyamushumo kana fulo ḽa ḽo lambedziwa nga vha Auditor General South Africa kana ofisi ya mutala mbalelano ine ri ono ṅwaha ri khou pembela miṅwaha ya ḓana fumiṱanu ngo ralo ri ḓa kha tshitshavha ri tshi khou vha vhudza nga mushumo une ra u ita na uri vha kone u pfhesa uri uyu mushumo une ra u ita u kwama hani vhutshilo havho namusi ri khou isa phanḓa kha nyambedzano ye ra i thoma vhege fhelaho vhege fhelaho ro ita mvula tswinga ri tshi khou amba nga ye zwine ra ri ndi maanḓa nyengedzedzwa kana maanḓa o tandavhudzwaho a ofisi ya mutola mbalelano namusi ḓi ro dzhena zwinzhi kha aneo ra ḓa hafhu ra na dzitsumbo dza dzithandela dzine ra kona u shumisa maanḓa uri vhathu tirisa kona u pfhesa uri ri tshi ri na maanḓa engedzwaho zwi khou amba uri mi nahone a shumiswa hani
0: Kakarle ka thome hanefho maanḓa ane na vha ni tshi khou amba ndi maanḓa a dera ni tshi nga tiwa ṱalutshedza pumula
1: miṅwani yo fhiraho i mushumo washu wo vha uri ri khou ita mushumo ri khou wana mawana ndi ro khou wana one ra viga kha mivhigo yashu ra dzhia mivhigo ra sa phalamenndeni ra isa futhi na kha khoro dza masipala fhedzi hayo ho ḓo vha na khungwe na khombekhombe ubva kha parliament ri hai vheiwe mushumo wa a khou fhela zwavhuḓi nga musi no to viga fhedzi ri khou humbela uri ni vhe maanḓa a uri hune na khou vhona mawana a vhe hu si na maganda piso kana hu si na khwinifhadzo nako zwine zwa khou bva hone ni vhe na maanḓa a u dzhia zwithu ni ise phanḓa uri ni kone u khwinisa nḓila dzo ḓa maganda piso hafha mivhusoni zwo ḓa nga musi ṅwaha nga ṅwaha ri khou ḓivhiga uri tshumiso ya masheleni i khou ḓivhisa i tshiya kana i khou tshinyala i tshiya na uri ri khou ḓiwana mawana sumbedza uri hu na dzithendela dzine dzi khou fhedziwa kana a dzi khou ḓisa tshivhani nga nḓila ine fhedza i khou ḓisa tshinyalelo tshitshavhani ndi ngazwo zwe nga ṅwaha wa 2018 ha ḓavha na mulayo une wa pfhi ndi amendment ya public audit act ine
0: ya maanḓa zwi amba uri ni khou kundelwa mbori 2018
1: ndo vha ndi tshi khou baleliwa no gudisa ndo ṱoḓa kukhandere gididataye management ndo ṱoḓa uri gididataye
0: ni nga bvela phanḓa pumula
1: zwino nga ono ṅwaha ri tshi khou ḓiwana hu mulayo muswa une wa ri fha maanḓa maswa maanḓa maswa ashu ari hune ra wana uri ho vha na vhukhakhi kana vhutshinyi vhune ho vha na ndozo ya masheleni kana ho vha na tshinyalelo kha mupo kana kha tshitshavha kana kha tshiimiswa tsha muvhuso ri tea u ḓa na zwine ra dzo ndi material irregularity kana u viga material irregularity hezwo ra zwi viga ri vha ri tshi khou kombetshedza mulanguli kana murangaphanḓa wa tshiimiswa tsha muvhuso uri hafha ho vha na tshinyalelo and tshinyalelo ya hone i khou engedza ri khou humbela ri vhone vha ri vhudza uri vha ḓo ita mini u lulamisa zwo tshinyalaho kana u vhuisa masheleni a muvhuso o xelwaho kana o tswiwaho arali vha kona u fhindula ra fushea uri maga ene vha khou a dzhia a ḓo kona u lulamisa hezwo iteaho ri a kona uri hai kha vha ise phanḓa rine ri ḓo ṱoḓa nga kotara iṅwe na iṅwe kana miṅwedzi miraru iṅwe na iṅwe ri tshi ḓa tshi vhudzisa uri vho guma gai hune vha baleliwa G-Man nga maanḓa hafha hune ra vha ri tshi khou ri hu na mandazo ya masheleni ra vha vhudza uri kha vhane vha ri khou a dzhia maga o vhuisa masheleni na muvhuso murahu vha baleliwa ri a swika hune G-Man ra vha fha zwine ra zwo ndi ṱhanziela ya tshikolodo certificate of debt uri vhone vha vho koloda muvhuso zwori tshelede yo tshwa nga vhone kana asi tshwa nga vhone ndi vhone u kodo muvhuso nga uri ro vha vhudza uri u ya nga maanḓa ane vha nao kha vhaye vha dzhie mavho vhuise murahu masheleda muvhuso vho baleliwa nahone a vha na mbuno dza uri ndi ngani vho baleliwa. Namusi German ri ḓo ḓivha na tsumbo dzine haya maanḓa ra shumisa hone.
0: Fhedziha aya mafhungo a u tambisea ha masheleni kha vhewe ni ḓi to zwi vhona sa tshiwo kana ni raha zwo ḓowelea kha vha zwi ite, hone zwi itesiwa nga vhonnyi, vha tshi khou zwi itela mini? Musi no ḓi zwi sedza ngo to raro u bva kha mimasipala u ya kha mimasipala, zwi itesiwa na nga vhonnyi zwithu?
1: Jimene, nga tshino tshifhinga na musi ri tshi ḓana na maanḓa maswa ho vha na ndowelo muvhusoni ya u sa ṱhonifha ndaka ya muvhuso na masheleni a muvhuso. Zwi tshi khou itiwa nga vhaofisiri vha muvhusoni na nga vha ndisedza tshumelo muvhusoni kana service providers vha muvhusoni. Zwino ri nga si amba zwori ndi havha ni fhedzi kana ndi havha fhedzi, ndi uri hune havha na vhuaḓa huna vhathu vha nga ngomu muvhusoni na vhane vha nga nnḓa. Zwino namusi zwo ḓala ngo ralo ri tshi zwi vhona zwi khou ḓiria kha maḓa uri a vha muthu vho tholiwaho vhene vha khou hola muholo ṅwedzi nga ṅwedzi, vha dovha futhi vha pfha uri ndi khwine vhone madzuloni uri vha tshi ya mushumoni vha tori hu vhe na maḓi hu tsha vhondo uri vha ite zwo vhuaḓa. Mulandu wavho ndi mini? Ndi ngazwo ri sa nyadzi na musi ho to ṱwa tshidi ṱhukhu a ri zwi nyadzi uri zwi dzhiesa mafhungo mahulwane.
0: Zwi amba uri ndi tshiwo kha vheiwo.
1: Ndi tshiwo tshine tshi tou dzula tshi khou lwa na tsho swika ri tshi kondendwa Jimen.
0: Tsiso Parapara FM na vhone kha vhe tshipiḓa kha Heimberg ya mushumo 086 000 2503 kana mavasa mg rsabc.co.za. Fumulani, nṋe thingo ni vhidzela mafhungo a polotiki, a thingo ni vhuya nda ni vhidzela mafhungo a polotiki, a ri ambi nga polotiki fhano, fhedziha tshumelo ri khou i ṱoḓa. Nahone vheinwi sa ofisi khulwane ya mutolambalelano, mushumoni na khou shuma ri vho ḓivha, ri vho ḓivha zwori vhuḓifhinduleli ha vheinwi ndi vhufhio. Mutshelisa wa Parapara FM, mavasa mg rsabc.co.za 086 000 2503, ndi hafho hune nṋe nda khou wanala hone na Fhumulani. Zwino arali vhone vha na mbudziso ine vha khou tamo i livhisa hafha kha Fhumulani, tshifhinga ndi tshino, ri sathu swika hange kha awara ya vhuraru. Nana mbona kha tume regisa mfitelesi.
2: Kha Clientele Liga, vha nga isa phanḓa na vhutshilo havho vha tshi ḓivha zwauri vho tsireledzea. Pulane dza shu dzi a farea, nahone dzi katela phambano dza vharengi, u tambudzwa zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u fara usio mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzibisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani mulauzi uri arali hu na

0: u kha ḓivha hone hafha u bva kha ofisi khulwane ya auditor generala, ro mbo ḓi ri mu vhidze hafha ri bvisele khagala mishumo ine vha vha tshi khou i shuma. Hu na fhungo hafha Pumulani, musi ni tshi khou ṱalutshedza vheinwi na vhege mbili dzo fhelaho, nori ni ya sala murahu musi hu na vhuṅwe vhukhakhi ho imaho ngauri, zwino ḽi talileni heḽo fhungo ngauri ndi ḓo dovha hafhu nda ḽi tevhela he mbege mushumo i saathu khunyelela. Ndi dzhie Mutshelesi khoyo. Nda Mutshelesi. Enda.
1: Jimmy.
0: Nda.
1: Ni vho muoki hapa ndi dendisi ni bvafa Mashakona kiliniki.
0: Pumulani khoyo.
1: Ya, ndi na mbudziso hapa. Ndo pfa vha khou amba nga mafhungo uri vho fuwa maanḓa. Uri zwavhuḓi vhone vhane aya maanḓa vha tshi afhiwa vha vha khou vhona uri o eḓana na. U ya nga nṋe ndi tshi to sedza ndi to vhona nga ṱhamusi zwezwo vha khou fhiwa maanḓa vha vha to vha tshina sei uri uri ri sokou fhiwa mafhungo a uri ra ri tshi sokou vhiga hu si na vhukando hu na khou dzhia, sa izwi vho ḓisumbedzisa zwori ri ḓo dzhia vhukando ra ri tshirede kha vha humise murahu ye ya tswa nga ḓivha ṱhamusi masipala hanefho kha masipala manager na mina zwoṱhe nga ngoma masipala hune nṋe ndi sokou vhona nga u nga ri a zwi ngo eḓana nga niha uri Jimmy tshigevhenga uri tsho tswa asi mafhungo uri ri ḓo ri tshi vhuise tshelede ra tshilisa tsho ralo. Tsha u thoma ri a pandela, tsha vhuvhili hoyu muthu u funa u dzula nga ngomu dzhele ngori dzi tshelede dzi khou fhela, nṋe muthu phepho ndi a valeliwa ara ndo tswa. Arali uri masipala u khou tswa a litshiwa ti a badele tshelede zwi vha zwo khakhea, hayo maanḓa o shotha nga maanḓa.
0: Ḽo pfala kheyo khelo ḽiṅwe ḽi kumedzwa Pumulani.
2: Nṋe ndi ḓo ḽi fhindula kha musi nga u nga tsumbo yori ro shumisa hani maanḓa a shumo fhethu hu naho masipala Jimene une wa pfhi City of ndi honu nga ka mudiri mulema district municipality hafha kha vundu la Northwest. Nga tshifhinga tsha gomelelo Northwest vho vha na thandela ya u isa maḓi vhathuni nga mathanga nga maṱiraka vha hira ra contract uri a ite zwithu. Vhone vha badela ra kontraka tshelede nnzhi u fhirisa ye a vha khou tori a badela yone. Hu na maḓi a songo isiwaho fhedzi a ya a vile tshelede vha badela. Nga ṅwaha wa 2023 ro mbo ḓi wana uri hafho hu na vhuwaḓo vho iteaho, ra rumela ḽikumedzwa kha mulanguli wa masipala uri vhone ri wana vhuwaḓo uri ri khou humbela uri vha ṱoḓuluse vha i vha ṱoḓulusa vha dzhie magandatiso na u vhuisa tshelede yo tshuwo ya ṅwedzo kana yo badeliwa zwi songo tea. Mulanguli o baleliwa masipala u itea zwithu, ra sala murahu for miṅwaha miraru vha sa khou ita tshithu ngazwo. Ri tshi khou amba zwino nga ṅwedzi wa March na ṅwaha ro vha fhaḽa zwine ra vhidza uri ndi ṱhanziela ya tshikolodo. Haula mulanguli wa masipala vha khou koloda muvhuso miḽioni nṋa khoma rathi 4.6 miḽioni. Usi ndi ngauri ndi vhone vho xedza tshelede, ngauri vha u langula masipala une u khou badela ndisedzo tshumeliso ngoḓa, nahone ri tshi vha vhudza uri kha vha to vha sala murahu tshelede ni vha baleliwa nori muḓiri vhone vhaṋe kha pension yavho kana kha tshindaka yavho vha ḓo badela tshelede. Zwino ri khou fhindula he mbudziso ye muoki wa ḓana yoyi, maanḓa o lingana muoki ri khou kona u shumisa fhedziha ri nga si zwi konele roṱhe. Hu na zwiimiswa zwinzhi zwa muvhuso na zwine zwa muvhuso zwine zwi tea u vha zwi khou sala murahu mafhungo. Ndi ngazwo na riṋe ri tshi dzhia maṅwe mahuwana ra rumela kha zwiimiswa vho SIU, dzi Hawks na miri navho vho sala murahu hezwi zwithu.
0: Ḽo pfala Pumulani, ndi dzhie muṅwe Mutshelesi. Enda.
3: Nda, u ita hani Jimmy?
0: Zwavhuḓi.
3: Vhafunzi vho mpiti na zwinzwa vhunu nga taka
0: fiji. Vhafunzi vhanga?
3: Ndo pfako vha tshi khou sumbedzisa uri zwinga magai ya vhaguma khao ndi ya uri vha to bisa ḽiṅwalo fhedzi ḽa uri muthu antshe masheleni, mara ini ḽa mafhungo uri muthu o razasaho kale zwi yango rao masheleni a muvhuso kana a dzi taxi dza vhathu a ye dzhele, ngauri kho ḓi fhiwa zwiwana zwa uri hu na vhathu vhane vha vho ḓiwanulusiwa na kha dziṅwe dza dzi commission dza sedzulusa wona uri na muthu o tambisa masheleni a muvhuso, mara athu fariwa u khou sokou tou u khou sokou fingisiwa athu vha na muthu ya muthu o fariwa u khou dzhia dzhele na kha na mafhungo. Zwino nda khou ḓo sia uri vhone mulayo u guma kha uri vha to mulaa ḽiṅwalo fhedzi ḽa uri khou funa u lisa masheleni a baleliwa na musi a khou alifa why a sa fariwa a ya dzhele. Ndi heḽo fhungo langa Jimmy.
0: Nda ende na ḽo pfala kani ya Pumulani vheiwe ni a fanela u tou vha na mapholisa vheiwe na ane musi no wana mawanwayo o ima unga uri.

0: rumela mapholisa vheiwe ngauri vhathelesi vha khou gungula uri a ifo vha khou ḓisenga vha tshi dovha vha tshi senga vha tshi dovha wa zwi vhona zwori vha na milandu mara vha ḓi dzula nnḓa. Hu itea mini?
1: Ri tshi khou amba Jimene, hu na mawano manzhi ene ro a rumela mapholisani nga kha tshimiswa tsha nopfhi The Hawks, na mawana ane ro a rumela kha SIU uri vha kone ita zwine zwi nga tshikhwapfhi ndi criminal investigation kana ṱhoḓuluso dzine dza khou livhana dzo sedza milandu ya vhugevhenga. Jimene, uri riri ri na material irregularity rari yo tandululiwa nga nḓila kwayo, hu tea uvha ni zwo tevhelaho. Tsho thoma tiwana ri na ṱhoḓuluso, hu na ṱhoḓuluso ya wanulusa uri ho vha na vhugevhenga ho tshetshedekana mini. Tsho thoma tshede kha iyo kha i vhuiswe murahu, tsha vhuvhili kha u vuliwe mulandu na mapholisani wa u faraho vho tshutshelede muvhuso. Tsha vhuraru, arali hu na vhukhakhi ho itiwaho nga mushumeli wa masipala kana wa muvhuso, kha u tou dzhiela maga ndatiso ene a swikisa na kha u pandeliwa. Tsha vhuna, kha u khwinifhadziwe mashumisele kana mashumisele a zwithu nga ngomu masipala e a vha o khakhea o ita uri hu kone hu vhula vhukwila vhu kone itea. Zwino ndi ngazwo vha tshi vhona ripoto dzashu dzine ra vha ro dzi anḓadza dzi ḓo sumbedza uri ro wana irregularities dzingana kha province ikene, ndi dzingana dzine ro dzi rumela kha zwiimiswa zwifhio, ndi ngana dzine ra khori hafhanoni tshede kha ivhuye, ndi ngani ra khori dzhele magandatiso kha vhashumeli vhanefho.
0: Kha ilo fhungo, mutshelesi ndi Masiari. Ndi Masiari?
2: Enda, uri ni?
0: Ndando.
2: Nṋe ndi sa woto nṋe a tshi khou nyanga u diamba dzina, mara nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri haya masheleni a nga si vhuyele murahu nga vhukhuruku ngori zwi khou bva nṱha.
0: Nṱha vha khou amba gai?
2: Nṱha haningei dzi ofisini khulwane.
0: Ofisi khulwane ndi tsivio e mutshelesi.
2: Ri amba uri ari muthu a tshi wana tenda ndi nyo no ḓisa tenda. Hane vha vhona u khou bvisa dzi tenda vhahulwani, arali ni havha vhaṱuku ngori tshelede vha i tshi vho shota, that's why mishumo i sa kona u fhela. Ndi ngana dzi RDP dze dza sa fhele, mara hoyi milandu ya soko sala i khou soko fhelela muyani, ha huna na muthu o fariwaho. Zwi bvisa hani a sa fariwe ngori muṅwe na muṅwe o tshinya u fula o fariwa shangoni.
0: Ndi ngani vhone vha sa khou ṱoḓa u ḓi amba dzina?
2: Hai, a thi khou nyanga u ḓi amba dzina ngori le dogani fa tovelwa mudili hafha na ruwa nga
0: tshiwu ganye
2: hu na magevhenga hafha shangoni.
0: Halo fara,
2: muvhuso ndi wone une wa funa u fara, ndi wone une wa khou dovha u ita corruption. Ndi ngani vhathu vho no khou ita dzi RDP dzi khou fhatiwa nga semendenti, hu vha hu na zwisitere, izwo zwisitere zwi cheka mini?
0: Lo fara mutshelesi wanga, hei.
3: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
5: Lebowa kgomo, gamasemola, gamakala, mashashane. Parapara FM 103.1.
6: Vari wanana ka app ya SABC Plus.
0: Minute ndi apa efedzi, uri vha kha wara ya vhuraru, tshiswa Parapara FM na musi ri khou lavhelesa haya manda, haya ane a vha ofhiwa havha vhashumi. Uri a khou shumisiwa nga nḓila ḓe, hone a khou shumisiwa zwavhuḓi na, hone arali a tshi khou shumisiwa zwavhuḓi ndi ngani hu tshi kha ḓivha na vhukhakhi, ndi ngani hu tshi kha ḓivha na vhuyaḓa, ndi ngani hu tshi nga vhathu vha kho ḓi bvela phanḓa no u bva nnḓa nḓila. Mbudziso yanga i vha i heyo. Fhedziha vhathetshelesi vha hone hafha, fhumulani heḽia fhungo ḽe nda vha ndi tshi khou ri la u sala murahu, no fhedzisela no ḽifhindula na ṋea na tsumbo. Zwino kha re kha muthetshelesi khoyu, nda muthetshelesi. Enda.
2: Nda
0: endo.
2: Ee, hafha zwi khou konḓa, heḽi shango ḽi khou ṱhoṱhela.
0: Ḽi khou ṱhoṱhela tshoṱhe.
2: Ḽi khou ṱhoṱhela tshoṱhe, ende zwine zwa khou mbavha nga maanḓa ndi zwa uri a hu na mishumo. Hu si na mishumo ngo ralo, khezwi vha sa iti nḓila ya uri hu vhe na mishumo.
0: Vhonyi muthetshelesi, vhonyi.
2: Hanevho vhane vha vha muyeni wavho.
0: Oh, ee, okay.
2: Ee. Na muvhuso wone vhune ngori u fanela u vha na vhuḓifhinduleli. Mhm. Ri nda dzhena hafha nda ri hu na dzi percentage dzo imaho nga uri dzine a khou pfhi dzi na mushumo. Khezwi ri sa dzi kovhekanye, ra kovhekanya na dzi awara, a dzi tsha shumiwa 8 hours, a shumiwa 4 hours uri ri kone u vha na mishumo roṱhe. Ende tshiṅwe, vha sedza hu na hezwi zwa mazama, a vha khou ri tshithu ngazwo madzuloni ori vha dzhenise vhathu hafhaḽani uri vha shume. Immediately vha tshi tou vhona fhethu wa hono u vha na mazama, kha vha dzhie vhathu vha vha dzhenise uri vha ḓo kona u fhungudza u luza. Vha khou zwi vhona? Vha kona u fhungudza u luza a masole na mapholisa vhane vha ḓovha vha khou vhaisa ningei, vha khou dovha vha khou luza na vhutshilo. Vha vha dzhie vhathu vha vha dzhenise hanefhaḽa vha shume, i vhe matheriaḽ ane a ḓo sokou vha o dzula, nga veni vha tshi a ṱoḓa vha ḓo ḓiḓa vha renga. Tenda vhathu vha kona u vha na mushumo, vha kona u vha na tshelede, vha vha na cash flow.
0: Mishumo i gai fhumulani, vhenu ni shelani mulenzhe afho kha uri hu sikiwe mishumo, kandi anaela mafhungo soko shuma dzi ofisini na bvisa mivhigo na dovha na umela na matshelo, vhege ya fhela, ṅwedzi wa fhela, ṅwaha wa fhela, mishumo i gai?
1: Ndi thendele na dzi mbekanyamushumo dzine dzi tshipikwa ndi uri hu kone u aluswa ikonomi na u aluswa nḓisedzo ya mishumo. Mushumo washu tshashu ndi uri ri ye ri tshi ṱola dzimbalo, ri ṱole uri dzina dzi thendela dzina mbekanyamushumo dzo guma gai nahone dzo kona u swikelela zwipikwa zwa hone zwa vhona. Hune zwa vha zwi songo swikelela ndi rine ra dzana mawanwa ra ri hafho ni ro vhona hu songo kona u swikelela zwipikwa, nahone ri khou themendela uri hu itelwe miitoeni ndi kona u khwinifhadza. A ri u dzhenele nga maanḓa kha uri itani mbekanyamushumo yo imaho ngauri, nga hezwo ngo ndi zwa muvhuso. Rine ri sedza fhedzi uri mbeu dzavho ndi dzifhio dzine mbeu ni dzhia tsheo dzi dzhenisa kana u dzi ita, rine ra ḓa ra ṱola uri ndi khou zwi ita ndi khou zwi ita zwone na. Ndi ngoho mushumo washu u tea u sedza uri ri khou khwinifhidza hani matshilo a vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mafhungo a thaidzo ya mishumo ndi fhungo ḽa ndeme nga maanḓa, ḽino tisa vhuṱungu. Ndi ngazwo na kha dzi arora kha mbili nga tshikhwande ndi dzi simu kana tshine ra sedzesa nga maanḓa khazwo, hu na simu ine ya khou sedza employment kana ndisedzo ya mishumo uri kona zwa uri thendelo dza mushumo dza ṅwedzi wo guma gai.
0: Fhumulani, ndi dzhie muṅwe muthetshelesi afha arali a tshi nga pfhufhifhadza ri pendele mbekanyamushumo. Nda muthetshelesi.
7: Ndi khou vhudzisa myeni ya fhumani uri he mawanwa ane vha wana kha dzipfudziso dzavho afho kha vha tshi ita vha tshi dalela public dzoṱhe dza muvhuso, uri vha thoma vha isa gai sequence order, vha isa gai a sathu swika afho kha judiciary kana mulayo, vha humela kha masipala tshi sala tshi vhudziwa status tshawo, muvhigo uyaya kha presidente ka street kana u to iswa parlamenteni haningei kana vhala vhathu tikolela nga vhona vhane a huna muimeleli kha vhadzulapo kha hedzi tshelede dzavho dza vhathili. So ndi vho vhudzisa vha a committee uri vha tshi fhedza mushumo wavho dzi follow up vha dzi ita na kana vha swika ningedzi saitini, hu na vhane vha na dzi project, hu na vhathu vha vhuya ga hone vha swika vha ṱanganedza tshanda nguguni chavo ra contracta ba uma ozoraro zwo shuma mushimo wa duva na
0: lopfala
7: ndanduna
0: ndanduna chanda ngubone aniko chimbira nichi dzia tsheredza vathu ni kwambore ni kweli cha tsherede ni kwali cha mabuto nasadza thungo na rai hey nendo toliwa apa
1: Aba valinga va registera ona ngori va zwiḓivha uri ri nga tsha ṱanganedze a ri shumi ngoralo kha u pfhindula mbudziso ya muthetshelesi ri tshi wana maṅwana maṅwe na maṅwe ri tea u thoma ra a isa hafo he ra wana hone kaaro masipala ri viga ningere ro wana hezwinoni ri fhinduleni veiwe ngauri mulayo u ṱoḓa uri arali ndi tshi khou pomoka vona uri vhoita tshithu vho jimene ndi fanela u vhafha tshikhala kana tshikhala tshori vha pfhindule uri ndi ngoho na arali vhana zwi ngoho vha mphe vhuṱanzi ro no fhedza ri isa kha khoro ya masipala kana khantsele arali zwi zwa muvhusoni wa vundu ri ḓo isa kha MEC na buthanoni
0: ri ni wanisani vheinwi pumuna
1: vha ḓo ri wana kha luṱingo ndi 012 426 8000 vha ri wana kha zwilelo dza vhudavhidzano zwoṱhe auditor general South Africa kana auditor general ZA
0: Thamusi mulezo wo fhedzisela kha vhathetshelesi vhane vha nga vha khou lingedza ni kwama vha sa ni wani vheinwi ni ri mini nge ḽo fhungo ngauri mivhigo yo ḓalesa vhathu vha khou ṱoḓa u pota
1: zwa zwino ri kha ḓivha na fulo linani na SABC arali vhone vha kona u swikisa vha khou balela uri wane vha kona u swikisa ro ḓo swika zwone kha phalaphala ya ralo ralo gmail o ḓo ḓi swikisa kha rine ngori rine ri na vhudavhidza na gmail kha ndi ngoro nga ri kha musi ngori phalaphala i tshitshavhani zwi ḓo zwi lwa nga maanḓa ri vhathu vhathetshelesi vha kona u swikisa vhurumelwa kha rine kana makumedzo kha rine
0: hai ndi ḓo ḓisa invoice ha ndi ḓo ita ngoralo pumuna ndi rabonda ri khou livhuwa nga maanḓesa a ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi humelani ofisini
1: ndayo nduni
0: ndiwe khezwo mutshelesi mbege mushumo ya commerce and finance kana masheleni na vhubindudzi ine ro no vha navho hafha vha ofisi khulwane ya mutolambalelano u swikela zwezwo i tshi ḓo ita ḽara haningei mafheseloni ri ḓo vha ri kha ḓivha navho zwino arali vhone vha na zwililo kha vha shumise hetshi tshifhinga lwa u bindulisa mavasa mg rsabc.co.za mavasa ivhe mavasa ya vha u itela zwori mulaedza wavho u songo xela mutshilisi wa phalaphala fm nṋe ndi tshi to takuwa hafha ndi mafhungo u bva hanefho dza orowa kha vhone kha ḽivhe ḓuvha ḽavhuḓi nṋe ndi a dovha hafhu nda vhuya nga madekwana miniti miṱanu u bva kha awara ya vhumalo mbeke ya mushumo ndi thikhedzo ya vhagudiswa kha ḽivhe ḓuvha ḽavhuḓi
8: Da. Hei nombeka mshumo Wawu idisora nga ofisi ya mtoro mbalarano Afrika Shpembe kana AGSA Na SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

0: Huna vho mutuku vha sa ṱoḓi u pfha musi vhabebi vha tshi amba, vha tshi vhalaya, vha kokodzela thungo, vha ita swili, vha ita tshikhuna. Wa wana tshiṅwe tshifhinga zwi tshi sinyusa na vhabebi kana vhadededzi vhavho. Zwiito zwavho a zwi takadzi. Zwenezwo, mbekamushumo ya Ambani mihumbulo yanu, e lavhelesa vho mutuku na u pfha vhaṅwe vhathu vha tshi amba kana vha tshi vhalaya, u tevhedza milayo, khathihi na u ḓivha na vho vhathu vhane vha vha na mikhwa yavhuḓi. Ndi nga Ḽavhuṱanu lino, ḽa fumirathi tshimedzi, nga awara ya vhuvhili masiari, ni na khonani yavho iwe musi muvhusumbana kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
3: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia, i vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
4: Ndi masiari vha ḽigi ya vhaswa vha ḽihoro ḽa ANC vha ri vha ḓo vhidza miraḓo vhavho uri vha gwala benda ha khothe musi muhumbulelwa kha mulandu wa tshiwo tsha u thuntsha vhuponi ha Katlehong a tshi ḓivhonadza lwa u thoma khothe. Vha dzangano ḽa COSATU vho khetha vhurangaphanḓa vhuswa khuvhanganoni yavho Kempton Park ekuroleni. Tsengo ya vhahumbulelwa vhararu vha no khou hweswa mulandu wa zwiito zwa vhuaḓa a tshikwekwe tsha bannga yo waho ya VBS i kati khothe yo khetheho ya mabindu Polokwane. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuṋa u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
5: Hoyu ndi Tsiko Ḽiphadze.
6: Ndi nṋe Shandukani Velo Lukhwareni.
5: Kha ri vhe roṱhe musumbuluwo u swika ḽavhuṱanu, awara ya vhuraru u swikela awara ya vhuraru. Kha mbekanyamushumo ya Dziyoro.

0: Rilingedza uita nga une rangakone, richitela vafuno vashu musi richikati chila. Ndingani risavasi na chirunzi chau ya oya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumela zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbuyelo za mathakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Realty ivanea mbuyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na tendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: The Road Traffic Infringement Authority yovula lutalo lwavhuvhili lwa The Administrative Adjudications of Road Traffic Offences Act uri lushume. ARTO Act zwino yo thoma u shuma kha mimasipala ya furathi mbili nahone ina ofisi dza nḓisedzo ya tshumelo dza furaru shango nga vhuphara. Ri fhano u vha thusa u tandula milandu yavho ya magondoni nga u ṱavhanya nahone zwi tshi leluwa. Vhone kha vha dzhie vhukando vha humbule khethekanyo dza kantori dzo ṋetshedzwaho dza ARTO Act dzine vhone vha tea u ṋanga khadzo. Vhone kha vha wane luafhulelo lwa phesenthe dza 5 musi vhone vha tshi badela hu sathu fhela maḓuvha a 32 nga murahu musi vhone vho wana faini kana thikhithi. Vhone vha nga ita vhurumelwa ha u hanedza uyo mulandu kana faini. Vhone vha nga ita nzudzanyo dzo badela nga zwituku nga zwituku. Vha nga ṋetshedza zwidodombedzwa zwawe a vha a khou reila. Vha nga ita khumbelo ya humisela murahu ndaela ya mulandu yo no bvisiwaho. Vha humbule uri vha tea u shumisa platformo dza mbadelo dzo tendelwaho.

0: Ridzula ritshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwithu zwa vhudavhidzani, ri vhilela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
1: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
0: Vothi yanu i na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
1: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu a ni nangele vhumatshelo, tshiimo tsha vhuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
2: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfhi ḽanu,
0: ḽi shumisani zwitshini zwa u khethela. Zwi ḓo vula nga ḽaina ḽavha, 2023, i ḓani na basa yanu, ni kone u khetha.
3: Takutshedzani, ni ya u khetha, ni tshi khou ibiselwa nga vha Khomishini ya zwa Khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Damba, sheshe, akaku, tshienduulu. Para FM 93.3 vari wana na ka

0: Iba disera thotsa mapungo kha Parapara FM.
1: Mufumakadzi vho thuntshiwa vhalovha hune a khombulelwa munna wavho muvhondoni wa Thomunkuri tsini na Giyani vundoni la Limpopo. Khothe ya ndayotewa i khou lavhelelwa u ḓo ḓivhadza khaṱhulo yayo matshelo kha mulandu wo swikiswaho nga ḽihoro ḽa African National Congress. Muhulwane wa zwa khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe vho Saima Mabulo vha ri vha ḓo tevhedza khaṱhulo iṅwe na iṅwe yo dzhiwaho nga khothe. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
2: Hoyu ndi Tsiko Lephatse.
3: Ndi nṋe Shandukani Velorukhwareni.
2: Kha ri vhe roṱhe musumbulo swika ḽavhuṱanu, awara ya vhuraru swikela awara ya vhuraru. Kha mbekanyamushumo ya dziyoro.
4: How come you on a leave?

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mapeloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hohoi, ndaa.

0: thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshakara mulayo o ḓiimisiwa nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Tendani Care Clinic, ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hu nga vha zwilonda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic, ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.
2: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Hava, ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
3: Matombo a khwinesa, nahone a vhisaho.

0: Iba disela thoa tsa mapungo ka Parapara FM.
1: Tshanda tsha president wa Lehoro la African National Congress vho Paul Mashatile vha ri naho na zwililo zwinzhi zwino khou ṱahisiwa nga vhadzulapo vho fhambanaho, fulo ḽa u kunga vhakhethi ḽa Lehoro ḽavho ḽi khou thoma wa ṅwa mitshelo. Vha Lehoro ḽa zwa polotiki ḽi wanalaho vunduni ḽa Limpopo ḽa Economic Liberators Forum South Africa vha ri u sika mishumo u itela vhaswa ndi tshone tshipikwa tshavho tshihulwane phanḓa ha khetho dza mivhuso yapo. Muwini wa tshipuka tsha muṅwene wa khuliso Muhatolivho na Vathem na VPLA vha ri tshipuka tshavho tshi tea u ṱuṱuwedza vhaswa vha ḽino shango. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhurathi, ihone mbekanyamushumo ya ndevhetsini na ṋamusi vhukati ha awara ya vhurathi na ya vhusumbe. U pfha uri ḓovha yo ima nga nḓila ḓe vha sala vha tshi pfha nga Innocent Mashamba. Nono ndi Mathabama.
2: Vhaswa vha dzangano ḽa COSATU vha muṱa wa mutukana wa miṅwaha ya 18 we anwela khothe mulamboni wa dzindi palaitsani vha kha ḓivha vho vhaiswa nga zwo bvelelaho. Ri ḓo fara nyambedzano na vha no khou dzhenela khetho dza mivhuso ya posa nkhetheni yo ḓiimisaho nga yeṱhe, vho Maluta Felix Munyai kha Ward 6 ya masipala wa Thulamela. Haya na maṅwe manzhi kha ndivhitsi.
3: Nda dzina ḽanga ndi pfi Ras Khanli mana na Chandra ndi ra muzika shumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what it is mbekanyo mushumo ya dzi aro wa 326 vana DJ Tikoli Park Tikoli Park nani ni sio para FM.

0: district zote za Limpopo vusina zikombidzora ro lima yo zvibona zorno arasa bana ndango pasi wa bana thaidzi uri vathu vasikuda vasikuri ruko kuvangana ri kutoma para para ne po FM raya anengeno rakaya hone vadya chelede vatu zvino acho dobo dobo vana chimisa na chitichi ne chadoita mutambo wa gidima kana mbambe yo gidima yo tatsana zvinere sazvidzi ara vato zvidziva sedziri ko pamba na vatu valima vane vava ka provincial level va kantera mutambo uno wa dobo kuitiwa arenga dotoda ubva zvino ri ko amba na makado musina kuri chavani churamera uri auna na department of traffic na tini ya dorangula chimisa cho gidima rinereta zvidhini para ara muthu athuriwa upindi mugidini lima ipono zviva zvori upfuna mugidimo othuriwa kukenekene vari ponera vari area area mudiva na ra takana ni mabona ri mudivi zvine riko do usedza kuti zvinotonga zvezvo uri auchadorovana ava na chimizana chiti china chadoita chitu isazvidhini
1: zvambori ndika komiti yene ino ine ine dova ya erechedzo ri uvona zvori ni vana klaba ine adzifu ngori chiklaba dzaiti wadzafoma vona klaba ine yava na ndangulo yavuḓi ni tiyo tovedzera hezvi vakidima vewe ni tovafara nge ino nḓila ndi mafhungo erechedza uvona zvori zvithu zvi khou tshimbila nga nḓila yone
0: ndi zvone muhasho wa Phalaphala FM na zvori u swika dzine dziklaba dzine nda kuamba dzone yuko klaba nngwe na nngwe e pono bana lesense ya bagidimi bayo aro uchipindi mugidimi mugidimi mongwe na mo pono bana na lesense yo gidimi
1: ndiko vho mavona mulaedza ni vha khou ṱoḓaisa kha vhathu musoro sedza uri khe tshi tshimiswa tsho thomiwa u vha ṱuṱuwedza uri vha ḓivhe uri hu na hune vha nga ya hone arali vha khou ṱoḓa u tikedziwa nevo vhane vho ḓowela u fhura vhathu vha sokou ita dzimbambe dzi siho fhethu u vha vhudza uri tshifhinga tsha vhewe tsho fhela
0: ya ndiko livhuwa nga maanḓa muhasho wanga uri vhone ungari vha ḓivha nyana dzo gidima vha dzi pfesa nga maanḓa sarine ro nanguwa sa komiti ho nanguwa majakandile arali tshi khou tou amba nga majakandile ri vha khou amba betrol ne tshitenge na vho thaini maṅwadu na vho thavo lenox se ndi sekretari ana kha federation ine ra vha khayo u swika zvino a tsha dodo vhavha na tshithu na tshithihi tshinei tsha do itiwa nga fhasi ha ndangulo ine a i ngo tea ri khou shavha u vhaisa vhana vhashu riko shavo ku abvisa vana vashi nga nḓila dzoteyaho siku vagidimisa bada no sina dzine vha khou wana zwone sa zwe nda pfa muhasha ku amba kononi uri no rine sa zwine ri tshi ita dzimbambei hu na dzine ra livhuwa vagidimi ngazwo zwino vha songo khakha vha ita mbambe ine hu si vhe na tshithu na tshithu tshine vha livhuwa vagidimi ngauri u gidima u a vhavha a si khou vuwa matsheni wari ndi khou gidima zwino a vhavha vhaile mivhili ya vhathu zine ra kho ita zwone kodo rino ri fhate vhathu vhane vha khou gidima ri vha takadzi ngauri u gidima a si mafhungo si khou bva nga matsheloni wa gidima hu na zwine a vha gurala a khou humbula uri ndi ḓo ita hani matshelo ndi ndo kombela zwithu zwoṱhe zwine zwa ḓovha swika nga fhasi ha ndangulo ya u gidima komiti tsheyo
1: vho mavona ndi khou livhuwa tshifhinga vhuḓa vha vhusiku havhuḓi hu na maṅwe ri ṱoḓa ra khokhonya
0: a ndo livhuwa nga maanḓa muhashi wa Phalaphala FM
1: kezwa mutitshelesi wa Phalaphala FM ni vhusi khou amba na vho mavona kha komiti ine ḓovha i tshi khou langula ngori hei hu na vhane vha dzula vho lalela u sokou gidimisa vhathu vhathu vha fhedza na miṅwedzi miraru vha sathu vhuya vha badeliwa yo
2: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet.

0: Lokovela mshiliso Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe machudeni anisendelina tsina radio dza vhenu nga maanḓesa havha vhane vha vhori vhono thaphudza pfunzo dzavho vheni vhane na vhori ane ri to thaphudza ndi a zwi ḓivha nga maanḓesa vhane na vha kha murole wa vhufumi na vhuvhili vhaṅwe vha vhenwi ni khou thoma matshelo vhaṅwe vha vhenwi ni khou thoma nga ḽavhutanu zwino ndo vha ndi tshi khou ri kha matshudeni noṱhe vhane no ḓi dzudzanyela mulingoi mulingo ndi yono uḽa zwezwila zwe na vhala zwone zwo dzula zwavhuḓi tshimbilani niyo ṅwala zwoṱhe zwo dzula zwavhuḓi vhane vha vhori vha kha ḓi shumana na dzimbalo na accounting na fiscal science mikati hai itani ndowendowe itani ndowedzo ngo to ralo u itela zwo tshiṅwe na tshiṅwe tshimbile zwavhuḓi ni tshi hangeini ni swike ni reite vhathu mtshiliso Phalaphala FM nṋe ndi khou vha ṱanganedza mbekemushumo okay mbekemushumo ndi thikhedzo ya vhagudiswa Alex livhuwa mafhungo wa Reumalo Billy nṋe ri khou livhuwa mbekemushumo ya zwa mitambo na mubveledzi Tshililo Tshiraiza Nelufuni mtshiliso Phalaphala FM ro dzula hafha ndi si ndoṱhe vha hone hafha vho mudau Moses ndo ri ndi vha vhidze hafha ngauri vho mudau Moses vha ḓivha nga maanḓesa zwi tshi ḓa hafha kha mafhungo a kukolodele mafhungo a masheleni mafhungo a migaganyagwama nga maanḓesa zwi tshi khou ḓa kha vhainwi sa matshudeni vhadau ri khou vha ṱanganedza mbekemushumo okay ndi thikhedzo ya vhagudiswa
1: ndi khou livhuwa vho mavasa khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: ndao yandona ri dovha hafhu ra vha na Kevin Nedzungani ane a vha uri ndi muḓivhi wa zwa mabindu na masheleni zwino zwi tshiḓa hafha kha mafhungo a muthelo ndi ene ntende zwino naye ro ri mu vhidze hafha ri dzule nae fhasi ri ambe naye Kevin Lokovela ndao yandona mutshudeni a ḓivhudzisa zwori Jimen no vhidza vhaeni kaniya namusi ri khou thomeliwa mabindu hai mutshiliso wa Phalaphala FM namusi ri ḓo vha ri tshi khou lavhelesa vhubindudzi na AI nga maanḓesa ro lavhelesa matshudeni vhane vha vhori vho no thaphudza pfunzo dzavho ndi ḓo thoma hafha Kevin ni ḓo zwihumbula zwa uri hu na matshudeni manzhi hafha kha ḽa Afrika Tshipembe arali na nga to sedza zwino ri na vhagudiswa vhane vha khou yo ṅwala mulingo havho vhagudiswa vha ya lingana zwigidi zwa maḓana a ṱahe 900,000 vhane vha khou dzulela mulingo wa murole wa vhufumi na vhuvhili havha na matshudeni vhane vha vhori vho thaphudza pfunzo dzavho vhane vha vhori ndi vhanzhi nga maanḓa vhane a vhashumi havho matshudeni vha lingana dzimiḽioni na dzimiḽioni mbuso yanga ndi ya uri ndi nnyi ono khou fanela u vha thola zwi khou konḓa muvhuso wa Afrika Tshipembe u khou to ri sumbedza zwa uri zwi tshi ḓa kha mafhungo o to thola matshudeni vhane vha vhori navho vho thaphudza pfunzo dzavho nawo u khou kundelwa kha ri ḓo lavhelesa vhubindudzi na AI matshudeni ni vha vhudza mini hafho
2: ni khou livhuwa mbudziso yo ni nga vhudza matshudeni zwa uri kha vhe vhathu vhane vha ḓi baḓekanya na thekhinolodzhi vha vha kone u ḓivha zwa uri vha nga ḓi baḓisa hani through thekhinolodzhi zwezwo zwo amba hanefho zwa AI ndi yone ine ya nga ri i khou take over nga maanḓa na maḓuvha vhathu vha kone u wana information vha songo to muthu a songo to ya a vhala bugu mara vha kone uri a ye a wane summary ya bugu muthu a songo vhuya a vhala bugu i no thoma zwa mabindu ya a wana summary ya uri bindu i thomisiwa hani so vhathu vho dzula vhaswa kha dzine tshifhinga ngori mishumo i khou konḓa ri khou zwi pfa zwi khou itea vhathu vha khou lila percentage ya hone i khou gonya kotorana iṅwe na iṅwe so kha vha ḓi baḓekanya na thekhinolodzhi vha nyaga nḓivho theni vha ḓi bveledzise ngo tora
0: nṋe ndi vhona matshudeni vha vhone vhane vha nga zwi tshi ḓa pfha kha mafhungo a thekhinolodzhi vha a vhona nga maanḓa fhedziha zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa ḓuvha liṅwe na liṅwe hu vha hu tshi khou postiwa matamba hu tshi khou postiwa zwifanyiso zwa vhathu vha soko ambara kha ri ḓo lavhelesa hanefho uri ri fanela u shandukisa hani hoku kuhumbulele kuitele u itela zwa uri hu vhonale hu tshi vha no u bindulisa nga he thekhinolodzhi ro lavhelesa mafhungo a AI Kevin
2: ndi nga sokou ri ndi vhuḓifhinduleli ha ṅwana kana vhuḓifhinduleli ha mugudiswa ene muṋe ngozwa tshifhinga ḓo zwa uri vhabebi a vha hu tsini u monitara heyo nyimele kana vhabebi a vha hu tsini u monitara zwine a khou vhona zwone kana zwine a khou amba zwone so ndi vhuḓifhinduleli ha uri a ḓifikele future queen kuti dandivo ari tsozo posta matamba kana chovala zvine azvina kana mara vana vatfanya ndonzoti vakashaya migozi ine yatova kusanga chitu mara vana zvine zvanga vatsosa kuti adibhiriki samotora
0: vada ukardol ravalesa musi Kevin achikwamba apa ndikomupfa zvoro odhalerwa ukotamo shandukisa hava machudeni ngaduva liti kati zvine zvavori zviya dzia chipinga kardola velesa pori musi machudeni vo thapudza pfunzo dzavo vo dada vasadivi zvoro vafanelo yera ngapi vafanelo bvanga pi vachianga pi vavaerechedza mi
1: machudeni vanembopedza zvikoro vane musi vo hezvo thapudza ngudo dzavo baba vakachikara chine vojana kalipasi liswa line vafanelo u baba vatu vane vasedzisanga manda zvikara zvauri banga wanisa nemashereni ane a nga vathusa nga manda manda huna zvimisa zvinji zvine zvatusa vagudiswa chinwe chito chine vatiyo chithangela nga manda ndichauri kha vatende uva group vasongo tenda kuti musi vachivana business vachivana muhumbulo wa business vabindudzi vave vavothe avashare muhumbulo na vamwe vathu vado wana chinwe chifinga vachinga wana vane vanga farisana navo uri vakono zvikono lerucha banga kana zvimisa zvofanda uri zvipa pemasheleni ane other business yabwe vhele pana
0: hone kardo ravelesa apa vo hamba ilo ho dhalinwe la uri hava machudeni ava toda u shuma nga zvigwada u toda u shuma yete thamusi u va koxa vo rengisa muhumbulo wawu uri heyi u nga da wa kovekana muhumbulo wawu na hava vathu va utswa wa wana zvo no itiwa ne ndi songo tsha zwi ita veletshedze minene
1: zo dalesa nga manda hezvo zvithu zva uri musi voni vachamba muhumbulo wavo na vamwe vathu vapesele vachikweva vhura business yeneyo vapesele vachiku uyu kompyuta navoni arali vachinga pesele vanhu navoni vachiku udzhena kha vubindudzi honoho lune zvi vadzisi zvavhuḓi mara zvino vangaletshedza zvone zvori kha vathu musi vachisedza kha vasedze lushaka rwavathu kha vasedze vathu vane vana kuhumbulele kwavhuḓi vatende u ḓiṱanganyisa navo hezvi vachiḓiṱanganisa navo i vado kona u vona uri kha musi arali vachinga shera navo muhumbulo wa business nkenei va nga swika hune va bvelela navo hu na vathu vane vanga vangana na vathu vane vado zviriho muthu ndi wa luwana ndi tshimuḓivha asi kanzhi achinga dzhia muhumbulo wavo mara va songo themba muthu ane anga kha musi ndi wa shaka ngauri ndi vone vathu vane va va tswela nga maanḓa business venevo
0: upfi ri songo thembiwa nga mashaka Kevin kania mafhungo a vhubindudzi ana tshaka na Fedzia, Kevin Cardo ravelesa ndo zvumbura zvauri zvezvino nyana pa ro varikulira nga vabvanda vane vavore avango avango dinwarisa kana vangonwarisa pano kha Afrika Tshipembe zviambore muvhuso vosa divi zvauri rina vabvanda vangana vane vha vachikuita mini Cardo ravelesa siani la vha vachikuita thengisa ndo zvumbura zvauri ro vha rina vhujia havane vakubva nge Somalia na vane vakubva Ethiopia vane vavori vo thoma vhubindudzi pano kha Afrika Tshipembe vho ku tshimbila zvavhuḓi nga maanḓa uchisedza wa ḓivhusana zwo a vhathu tshitoko vha tshi wana gai avha vhathu vhane a vha pfi na luambo lwashu vha zwikonisa konisa hani hu vho khou itea vhumini vho hanefhaḽa ni eletshedza mini ngauri zwiṅwe zwa zwiphaza zwitshena vhathu vhafhethu
2: ya ni vha tshedza mafhungo uri hai arali a hone muswa kana mugudiswa ane hawe nga ḓivha kha musi hove hu na muthu ane u khou hira tshiphaza mara zwino a tshi u ṱuwe a tini ndi khwine tshine mugudiswa nga tshi shumisa u a capitalize hanefho maybe at the stock tshitoko kana mbele vhabebi vha muthusi ngo stoka a se phanda na bindu ya lengo nazwo kha musi vhathu vha deziri hawe wa rengisiwa mara holo muthu a si tsheo ndi tshikhala tshine ri nga tiro tshi shumisesa vhadzulapo vhashango la fhano uri mini ri ḓiḓisi uri ni vhane mukongo pa tshine tshihumbule tshori tshine kha ikonomi ya mabindu maṱuku
0: ngauri tiri ni ḓo wana uri mutshudeni u khou pfa uri ndi nga si to rengisa zwo reza ndi nga si to rengisa zwo reza ngeno hu na uri havaḽa vha vha khou kona u rengisa zwezwo zwo reza vha ḓi ita mbuyelo kha ri ḓo lavhelesa fhungo ḽa u thoma fhasi u tenda uri kha ndi thome hafha ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo vhuya nda rengisa zwinzhi nahone zwihulwane
2: ya ndi zwone hezwi zwithu zwi thoma fhasi ana muthu ana tomanta vha tshi zama vha ri chino tama chichi banta chia pasi ili vidafiji so mtukate nori utama bindu zito do tama fasi fasi fasi kwa mwari isa mebia tama uzo tama isete profit meji kamu futu mzobi na wafera uhusina mbuya na mwara mara are mtu anamba nila pandi uro nilu divana machoro dhulu langalo ura nilu divana machoro mabindu angono wa mwari mararui sidori ya kondere ya fezuri astu so overnight waki zuyamba achi kuna mufi wuna suti equilibriamu wakilu na wadunzuri bindu alukitan dozo alukitan profit zuzuri mtu uro ya stesu wuna suna zuni adwaka ila wadu diwalika ya suti equilibriamu wusina mbiyero wusina ndozo watora
0: musi ni chito muamba ngazi equilibriamu zuyanko mbeche zobu sorry kabu bindu ziyano ni manisho itamini Kevin une une na moto mori funza muya ni hapa ni manisho itamini chenje muya natangana na hindi fiyo one ya nga kazi ni na guda zone musi ni chitoma ni buzamini mtu deni
2: na buzamini jini zoro no chunga chunga chitoma pasi ni mabinda ni ngari ndindiara na kani ndawa rana ndo na wabunda ni rotuma pasi na difunza zuchu zingine muni na ndavara zibuku na ndavara kazi internet na ditoma pasi ina muni ndi kubisa zi kwa sababu za mtu ni kadi tomere ndi kubisa ile muni ndi ndo tumafasi ndi kubisa zi zingi usikola nda wana mmoja
0: ndi diezo nda nibudza uri una machude ni bene ba vachikwanda dza zvinepe apa zvifanyiswa pa ka zvirudzi zva Davidzani vachikori choguda une ba vachikototoda dzi like ndo ri labu yana tocha muthu vakotochirira dzi like uri ende zvibonara zvichinga zvonodana kha vatuku vane vava primary navo vari vava vakotoda hedzi dzi like ndi soko vona ngari ri fanelo vana une ra fanelo thoma one na vadededzi ndi khaedu ya uri kha vhone zwori vana saizwi vana dzi tablet vhofhiwa nga muvhuso havha vana vakodzishumisa zvavhuḓi na une ro bindulisa mushelisa para para FM na vhone kha vha tshipida tshembe game shumo 086 000 2503 kana mabasa mg rsabc.co.za richikolibwa nga manda mutichelesi vhane vha khou rumela dzi email na vhane vha khou rumela dzi WhatsApp mutichelesi miledze yavho ri ḓo i vhala kolibwa nga mandesa na vhatichelesi vhane vha khou regimen kha Facebook ari koni vhona vhuya
3: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lofhelelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotewa i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ahongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonana Phalaphala FM. Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rina zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchhart na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruise. Randani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, Rendri, I hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruise, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ra.
5: Samba, sheshe, hakaku, tshienduulu. Phalaphala FM 93.3 vari wana na ka app ya SABC Plus.
0: Kezo mwiliso Phalaphala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe. 22 wa minitu vaka wara ya bumaru. Mchelesi, rodzula hapa, rodzule na mafunga bubindu zina AI. Vaito zumbulore, musi zvichida hapa ka AI. Hoi, machitini vaipfese sanga mandesa, fedzia, haba kuhishumisa uro bindulisa. Tidibuzore mlandu. Unapungo la unwalisa bindu Kevin unapungo la unwalisa bindu zwone ndi zwande mosuka ngapi zwikhala zwone ndi zwifhio kana zwivhuya zwa hone ndi zwifhio
2: ndi kuti vambudzisa vumwe vasa eya zwi thusa nga maanḓa uri bindu ḽa muthu ḽi vhe ḽo redzhisitariwa wa kona u apply dzi fund ngori u tshi apply dzi fund hanefho nga ḓivha vha khou apply hone kha zwiimiswa zwa muvhuso kana zwiimiswa zwezwi zwa private vha vha khou ḓo vhona bindu ḽo ḓiṅwalisaho zwino vhathu vhanzhi vha tshi vha ṅwalisa mabindu vha khou shavha muthu ende muthu ra to ofisa nḓila kha musi vhathu vha nga vha vha tshi ofa ngawo a thin tshi no ṱoḓea ndi ndivho uri muthu ro u shumisa hani mara ndi zwa ndeme nga maanḓa uri bindu ḽi ṅwalisiwe ngori zwi thusa nga maanḓa uri ara vhathu a khou ḓo apply dzi fund kana hanefho na nga u ṱoḓa tshumelo hone zwi a leluwa no wana mushumo kha vhaṅwe vhathu ngori vha ḓo ḓa vha ḓo vhona uri bindu ḽo muthu a khou ḓa mushumo kha riṋe o ḓiṅwalisa na nga u tou ralo.
0: Lo pfala Kevin vha dau ndi khou vhona ugari vhana zwine vha khou ṱoḓa u ṱalutshedza.
1: Ndi khou ṱoḓa u ṱalutshedza fhungo ḽa uri heḽinoni ḽa uri kha masheleni hu na masheleni a khadzimiso na masheleni ane a vha a ndambedzo lune arali vho wana masheleni aḽa a khadzimiso kha vha sedzese nga maanḓa uri arali business yavho i sa khou bindulisa i sa khou ita tshithu vha sa khou shuma zwavhuḓi a vha dzule vha tshi ṅwala maripi vha ṅwalele havhaḽa vhathu hanevho vha hadzima masheleni uri vha zwi vhone zwori vhone vha fulufhedzea ngauri arali vha sa ite hezwo zwithu vha ḓo swika wane vha wanai credit score tshavho tshi tshi tsa ngauri vha ḓo vha vha khou dzhiwa sa vhathu vha sa fulufhedzeiwo.
0: Credit score ndi mini vhada?
1: Credit score zwavhuḓivhuḓi ndi score tshine tsha
0: ndi maraga
1: zwi tonga sa maraga zwavhuḓivhuḓi vha vha vha khou sedziwa u fulufhedzea havho kushumisele kwavho kwa masheleni kha musi kha hafho hune hadzimiwane masheleni uri vha a shumisa nga nḓila dzifhio vha tshi a shumisa vha kone u badela nga tshifhingana hezwiḽa zwithu zwi ya ita uri vhone vha vhe na score tshine tshi a gonya arali vha khou badela zwavhuḓi mara vha sa khou badela zwavhuḓi zwi a tshatsa.
0: Hey, kha yo maṅwe Kevin fhedziha ndi khou ṱoḓa uri ri lavhelese fhungo ḽa muthelo. Ni ḓo zwihumbula zwa uri a si vhanzhi vhoramabindu vho no ṱoḓa u thela. A thi ḓivhi zwi vhuya zwa hone, a ni ambi vhona riṋe Kevin?
2: Ya, ni nga mudzula ndi vha ḓiwana vha na bindu mara vha sa nyanga u badela muthelo vha vha o tama nga mulilo ngori ndi ḽi tshi ḓuvha ḽine vha ḓo thoma ngala. U tshi khou ḓa marizi wa vhaṅwela dzinomboro dzine kha musi wa bvelwa no dzivhala zwine vha nga pfhi vha khou dzikoloda kha mutshelisi so zwa ndeme nga maanḓa uri vha ḓiwane vha tshi khou badela ngori hezwo zwithu zwi vha zwi khou vha na mbuyelo yavhuḓi kha ikonomi ngori shango ḽa vhoriṋe ḽi ḽipisa masheleni manzhi u bva kha mithelo ya mabindu na ya vhathu vha khou zwivhona so zwa ndeme nga maanḓa uri vha ḓiwane vha khou fulufhedzea davhesi vha nga ḓiwana vha kha sedisione ya zwa mutshelisi zwa vha tshuisa matshelo.
0: Hu itea mini maganda tiso hu itea mini hanefho
2: Kevin? Maganda tiso wa ḓara nga maanḓa vha nga to tsheka hanefho kha dzi Google sikarikari hu na muṅwe wa dokotela ane o ḓiwana a tshi gwevhiwa miṅwedzisi mingana na mafhungo aneo uri o vha a songo ita zwine zwa mithelo na vhaṅwe vha dzi accountant na vho hanefho vha dzi Google vha ḓiwana vhaṅwe fariwa mafhungo o ita mishikashika kha dzi fete so ndi zwithu zwine masheleto a vha manzhi nga maanḓa na dzhele ya vha hone na rimisiwa ha dzindaka vha swika hune a vha hone arali vhathu vha vha songo fulufhedzea mafhungo a zwa muthelo ngo to raro.
0: Ri vhona musi kana ni mutshudeni kana a ni mutshudeni musi no ita khumbelo ya masheleni ni sa khou humisa ri vhona hu tshi vha aḽa masheleni a tshi vha a tshi khou gonya a tshi khou sokou vha manzhi manzhi vhadao zwi a konadzea uri ri ite uri a songo to gonyesa kana a songo gonya a ime fhethu nthihi hu itea mini?
1: Masheleni arali vha sa khou a badela a zwi konadzea uri a si gonye a gonya mara hu na nḓila nthihi fhedzi ine ya ita uri masheleni avho a ime fhethu nthihi ndi nga murahu ha musi vhone vho vhona uri a vha khou kona u badela zwavhuḓi vha ya vha ita arrangement nahone na mukolodi wa na mukolodisi wavho
0: nzudzanyo vha ya vha ita nzudzanyo ri khou khunyeledza fha Kevin mafhungo a AI o swika i vhonala i si tsha ḓo huma havha na vhathu vhane a vha ṱoḓi thekinoḽodzhi zwa vhuya zwa ri thekinoḽodzhi vha thoma u humela murahu ni eletshedza mini hanefho?
2: Ndi nga eletshedza zwa uri kha vha tende u guda kana u ḓigudisa kana u ṱanganedza uri thekinoḽodzhi yo swika ende a nga dovhi ya fhela kana a nga dovhi ya ṱuwa AI na yo swika i khou thusa kha zwithu zwinzhi nga maanḓa so kha vha tende uri kha vha tshimbile tshifhinga vha ḓigudise vha ṱoḓe ḓivha uri zwi shumisa hani zwinga thusa nga maanḓa matshelo kha bindu ḽavho na kha vhutshilo honovhu ha ḓivha na ḓivha nga u tou ralo.
0: Vha dovha vha eletshedza mini kha matshudeni vhane tshiṅwe tshifhinga vha vho ite dzi khumbelo vha thoma u sendela murahu vha ri hae ungari havhaḽa vhathu vho ri hangwa haba shati bazoro kuwana na ngapi nga ntano rochincha na the address
1: ndi batubane wabu ita shikorodo unga veri chizema punguri baso ngotenda uzumbama shikorodo hachi zumbami wa chishabi unga uri basa, basa yabu ndio inuamba zunebo ni babazo wani
0: mtichelesi AI nga mande sabini machudeni ishumiseno lobindulisa zino ungari bakono doba pabani wana ngayo ure zino nikubona rangapi ipo veo niji doba na baone hapa kazi lulu zizwa mtabizani Kevin rinu wani sana
2: angaribu ya bangari wana bangangu wana ka 082 71 14 828.
0: Ndani kwa rutamsi ndori nungoda machudeni mama wanena kwa tdova uwa tomela ubinduzi
2: ya yeah, I think ya ndinga sima hindi RV esho pujichi wa chukura hindi nga zita kare ya tine problem ndinga wa rumela une wangaya wa kiso wana usabadi ya nate
0: ya rukulibu wanga mande sa Kevin ninga dobro na noboro
2: 082 71 14 828.
0: Kulibu wanga mande sa kaliko vele
2: nanda
0: nda yendo na wada noboro zabo
1: 076 5025 709.
0: Bangazi dobro la
1: 076 5025 709.
0: Kutiswa Parapara FM baini banga keba kaba basumise robindulisa kubabi zapo itazori vini machudeni nisongo shika une zwani mapanda hezwa mashirini una badibi Chiles mbeke mshu metikezo ya bagudiswa yochimbra ngoto ralu. Nanabone readoba pura tangana. Kai mbeke mshu metikezo ya bagudiswa ya keta, machero, miniti mitutano, vaka wara ya umaro. Ke babo nebane bo mkaguri, rotlas neruwa mondo. Urpenyo.
6: Obdiberg.
0: Nokove.
6: Obdiberg. Upitama nitama nitama.
0: Ndi ya wana watanga wana kutu ya Italy.
6: Hei?
0: Ndi ya watu wale watu ya Italy akakarto watu ya Rwendoni masiari shivangara
6: uruwaga mwe
0: wako uruwaga mwe
6: leto tena kapo pasi Italy
0: zino ne ara linishkori nikoyo cruise na Parapara FM na mbona tavani mola anungobona nne
6: inilo arungobona nne
0: ay arungobona
6: zino robona nye
0: Aone ewa wana yene zino ni watu kama pungu uze haa mapungori rori riko ituwa garuendo wa Parapara wane bari wari wana tabani molo waita nururu melisa rukombo lulichiwa uba usine
6: habari kipiri wanga bari wano na wango wana rine
0: hawa wango wana ati uwa fitu uwa sufale zzzz
6: gori ayani ni wano rinuko ayani ni wano rinuko rinu hitu
0: Amara drama ina
6: rudi. Aduro mama. Hai, wako na jereza.
0: Hey man.
6: Hai, leru kwamba ji, no tu kwamba huyu.
0: Ah, zao tu leru kwatu.
6: Wengi yote.
0: Eh, ndio ndo si wote.
6: Boni pa na mbuba.
0: Hai man, tu ni jereza.
6: Matai ni ni padoro burti ando.
0: Niko fwa ni jamolo ni. Mar farar mi na muse, rupanyo.
6: Eish, namzuri kwa jenem. Rijeni hapa mitani mani. Naka baba ne abatu wana mita wako dhilo funana. Rijeni sema punga utama, Godfrey. Uri, zoka kea na uri mutu wabo, haba inatami ya mtu wa chinani kano wachifuma kazini. Wani baba, wana taizo na zona. Ziva kakisa ngapi. Ara norina ndo vinga na mtu wanga, ndo dhilo mwana zaudi awa na mtu wa wabachiku jeno vote chikoro, vodowerana, atama yawe ya mbiruni, bachisoma na zwa, anwani, ndende jitandichi nichi mremisa tonya na achiru wango toso kwa kele li tanga ari hei la tanga lukwa nchia sabadi nga to hasiko fia ita niso sosiko vile la mbiru niso we na la mbiru na ruti li dorara zina ta isi zutu
0: hebo rupen ono la mutuane uwa kulire iluakai
6: ono la mutuane alire iluakai
0: ono la ane murupenyo wasukuri hee poishi uri nini na poishi uri poishi uri mini
6: andani kuzeze na poishi ono la nini ya mdiva
0: zwabdu mdia ni asongo mila baby nubu isonga poishi Oi poshi. Vone vangara. Zono kudina nzuri. Udwani uposhi na kukuba zuyambaru wangi.
6: Tuzino, wala mini. Popia dana chikafutini mshumu.
0: Zino zuba zokake.
6: Zokake angapa, azungu kake.
0: Zokake kauri, anivina tama ya mfuma kazi. Anivina tama ya muna. Arali nkoda tama, muna wanuone. Okay.
6: Azuneva ambazo takazi, ambazo zinavyo soko. Rani pambeli pe bola mukhaha.
0: Zinoma pongoke. Zatama ya boya muna. Rine, rozo rongisa, rikori kava wane baba fuma kazi, vafarane navo, nite ni chivanga chave inu ya zungo kake.
6: Nabone tazi ya wendi minis of the David.
0: Nuri, oyu. Oyu mtangu.
6: Ingani wachamba mpunga uchunga wana chenjemu.
0: Oyu mtangu uyu. Afu unilimia wani.
6: Larume na mese jilari. Good night.
0: Larume, nanonu ntua mganu wanga.
6: Afi, ai. Asuku bila yeran, ai. Nera nasiko don jiai, andu bila tama yanga.
0: Rotlas. Ana anieso. Inui utanga nangore ni kambingano. Nendo bandi mchibiza mshumo. Ange ikamu nyanya wanu. Zwenguri, ezo, ezo atama za wazda na tishfu.
6: Ipani marini, nisarutu. Ezo, chazi nga hafi.
0: Ika uri.
6: Atipo nguwa nandi nabo. Ndopapu zori, huyu na huyu, elute nori tama ya anga.
0: Rotlas. Chifenda chiri, chiri ndamu huyu. Nenu gumane kwa ino sana nchishuma. Sana nchishuma, Rupesh.
6: Iraru wane nenazo. Nime nukwa ya.
0: Na wadu kwa ya.
6: Nichifone nini wane ni ya. Nipenu na waya.
0: Nima fone nini ni tama ya.
5: Hey, hey. Ni Parapara FM. Karya serete. Karya serete. Kaparapara FM na Rotlas Lupenye Nuromondo na mafungu wa ndeme ani haba kwa makabuchuru wa duwa na duwa Kariaserete Kaparapara FM na Rotlas Lupenye Nuromondo Kariaserete Kaparapara FM na Rotlas Lupenye Nuromondo na mafungu wa ndeme ani haba kwa makabuchuru wa duwa na duwa.

0: Kila minute ya ita ya fumbilimbili ulibaka wara ya tae. Ndijie mutecheresi hapa reform ndijilisi oyu. Risa teme bingilini urimini wasele zanga ndirade. Nda loko vela ni madekwa. Loko vela. Nda. Rodovia rafa na sofdi wako rofaira kule mutecheresi. Atukoto ba wana zavu dimte chile siyama ndia kolori ndia teo ni temende fukenga hapa ba dhado hapa batrubuya
1: Mbulungo, muzi chipinga chichishika basa zena na butungu na cheo nji Clientele Funeral Dignity Plan ipano batu sori tuzanyo za mbulungo tibezo tonipe yao na hone toreru wao plani za shuti padela kabiri kamfuzo dawanga kombo zoreru wate kumbere abaturi mutakaro abatazi zipambiri Kaba na ngindinda kombo ineba dhuikona. Kachumero yofanera otothea zaawo. Chumero za shuzi batera mashirini usa tupera awara za 24. Naone, bawana na etami ya 200 rand. Musiba chita mbiro. Bangakono kavara watu basuka ofumi raru kapulani nti. Naone, banabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraru wa mumburu na musi. Ngaka Clientele Funeral Plan. SMS ni parapara ka 37128. Ndi parapara ka 37128. Clientele Life ndi chiimiswa chiri mlayoni na tendero ya ndinda kombo ya buchilo. Mlayo yotu wawo I online udo shima mbadero tutore yao.
2: Ndi chipinda cha Renda Rama Shoprite. Hune uvulunga hava wina. Kava uvulunga ushika 40%. Manje. Kava wane 410 gram ya right brand baked beans. Ngamutengo afasi wa 10 rand. 2 liter ya homegrown oil. Marenga mbili nga 100 rand. Na mini oven ya 24 liter ya essentials. Nga 800 rand fezi. Zwana la ushika the 18th of October 2026. Renda Rama. Vegan tea fezi. Kapa mulungo ushika 40%. Shoprite fezi.
3: Yeah. Oni tangane za haeni habo. Raba disana mapungo. Zingani anda funa pupi.
4: Na uba mfumbusa. Nga mitambo. Kati hina mosiga.
3: So. Ezi, tisa ketuli uri vamurafu kana mufupi, vamualuo kana muswa, paka zwililo kana madakaroni, vamurema kana muchena,
4: vamukaladi,
3: kana indiene kana muranga pata, karine, auna pambano, riali uwa. SABC, ipembelo peze mua ya futa he, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe. Kari ya selete, kaparapara efe, na rodo asukupenye nuromondo.

0: Sokuba mufumakadzi ane adoskoda azvori endi mungano wanga uri akwamba muti wamunhu ndoro zviyaita rina rufuno rutamara rotlas
1: pedza ndizvine niyazviyamba nichivenga izvi
0: ndisina retezvine ndorari nazvienda zviyamba uri hezvi nahezvi atizvipudzika mbingano
1: nalelo volipanga volisokotedza
0: ndichona chitu chotoma rotlas tiri yazviziva uri none vatu vote vavarina kushanda navo angeni muro rotlas karitende uri zvisina vutogwa zvisina vutogwa uri rehambe aringahambi
1: aiwa lopfara
0: ararini vati kuntuni minetse heene vairenga ichiva itisa zvino kundikuivaite urenga muri vatatesa vachikufonana navatu vavati untu vevafamba nayo una mutu
1: lopfara
0: chidiro
1: ningodina hei chidiro ore ndivandire kuvana nda
2: na zvitirese muti wave amariwa upakati mwana chii
1: zvamba zvori na vone vatu vevo vadhowera vadzithama dzavo vachifumakadzini vo dibvisa khavo mbudziso yanga ndiya uri vo dibvisa khavo nana ndikwamba vona tikwamba vamwe mbudziso yo livana na vona uri vone vo dibvisa khavo na vevava vo vadhowera vasathu vinga avachafonana na vona kuti nani vala vachafona ndingani vo dibvisa khavo okay ai lopfaranga
2: mavazokofonela
1: vusiku vodela pindo vatuva ndiri vazokofonela vusiku pindo vatuva mara a va dombudza pa ngauri va diwana nori ro dijena chikolo na vane ro dyena va chikolo ri ya diwana nori vanwe vo a va chiya vo risiya ri diva byanganyo ri vanwe vo risiya ra to vulaya vuxaka none a ri cha fowunelana uri ha cheho ndi zwi pfanganyi mara mbusi yanga va songo xava va songo itini ndi zwi pfanganyi ti vone vo ri songo cha fowunelana zvino uri muṅwe u na mushumo une na nṋe ndi a tea uri ndi vhe khawo ndi zwi pfa nga nnyi ee a vha ḓo ḓi fanela kha radio
2: ndo
1: pfala nga maanḓa nda ndi sokotedzi ya va lokovela
3: zvavudi ra klasita
1: nda
3: ya mangiratiminya jumia
1: nda
3: ra klasi nṋe ndi sokoto fori arali ndo maliwa khonani dzanga dze ndava ndo dzowelana na dzange mrava ndi sathu maliwa kha ndi ya tea uri ndi ambe navo mara hu tea uri hu vhe na mikano ngori zwe ra vha ri tshi amba ndi sathu malwa asi zwine ra nga zwi amba zwino nṋe ndo no vha vhuhadzi hone hana vhone vha munna zwine nṋe nda khou bva khazwo na vhone vha tea uri vha bve khazwo vha sararu zwi amba zwa uri roṱhe ri tea u isa phanḓa na dzikhonani dzashu ra tshila nga nḓila ra ri tshi tshila ngayo ri sathu mala
1: na ro ḓo ro tshelani hafha muḓini hu tshi vhonga muṅwe a tshi ita zwiṅwe na muṅwe ḓo ri ndi khou ita ngori na vhone vha khou ita
3: ro klasi zwine ini na funa nṋe ndi tshi ita na ini itani zwenezwo ri ṱangane vhukati
1: ito nga ito
3: ee thi nṋe ndi dovha ndi khou bva kha dzanga khonani mara ini na vhani kha ḓi ri ini khou ṱoḓa bva na khonani dzanu dza vhafumakadzini kho ni kha ḓi yo wana lanchi zwi amba zwori na nṋe ni ntendele ara ndi tshi ḓo ri ndi khou bva na khonani yanga munna ndi khou ya lanchi
1: okay lopfa
3: zwavhuḓi
1: nda mndanyelesi elibungo va tea uri vha ḽi lavhelese zwavhuḓi ano vhaṅwe vha nga ḓi ri thusa ngori ri wane mushumo vha ri ngapo ku tholiwa ndi khou amba uri zwi khou vhuya zwa ndile zwi zwithu ya ta miniti ya ṱahe u livha kha awara ya ṱahe hu na mulaedza kuya khou bva kha papadi ra vuluma a ri nda ni madekwana a hu na ṱhama dza munna

0: mfumakadzi. Kantore auna thama dza munna na iya na mfumakadzi o malwao. Hai, zvingava zvokakenga mandezo. Mwamuredzeko yokubva khavo masvielero. Masvielero Shadrack vasumbedzisa pa uri nei vari e ne na thaidzo vari nende na thaidzo nazvo nga manda. Nne munwe washu makonde oita ngwana kha mufumakadzi wa muzvara wa muzvara. Ngwana unorofana naye kokotoro. Hey. Yeah. Hey. Parandwa Robert Oripfa ari ndi parandwa Rudzani ari netivoni huna thaidzo uri mufumakadzi wangai ave thama yavo vunganai ndi vungana. Zvisakatale uri ndi wa munna kana ndi wa mufumakadzi na. Vone vha ḓo zwikona. Hafi nṋe ndi vhudzofi Matanga tari pano hafi vhori penyu tina mufumakadzi ane a vha na vhutama na munna na munna muṅwe arali a kho ṱoḓa vhutamai kha ṱamane na kha vhe ṱhamana na munna wawe. Mari hezwo zwiṅwe hai a zwi nga iti a zwi nga vhe zwa ita. Ndi sokota dzi ava lokovhela
1: nda ei ndi vhatavhatshi ndi Facebook game ra vhatshavha nga hafhanoni Facebook
0: nda vhatanganedza bvane pa Facebook.
1: Hei heli fungu heli neni vhanna hei ḽi a lemela ngani ngauri muthu vha fhambanyise musadzi na mufumakadzi. Hedziḽani musi a tshi pfi musadzi u vha sathu vha vhuhadzi ndzi amba uri ro tila swina ṱangana naye ntwano. Zwino hezwinoni a tshi vho pfi mufumakadzi hu vha ho no vha na tshanduko ngauri tsha thoma ri tshi musi nṋe naye ri tshi thoma u ṱangana kana u vhonana o vha a na muthu wawe na nṋe ndo vha ndi na muthu wanga.
0: Hai ri khou amba nga thama ri khou amba thama ya zwo funana thama ine ya thama ni a ḓi tou hai hoyu ndi thama yanga ri dzi thama ro ḓowelana ri a seledza ano na aḽa.
1: No vho vha vha tshi kha ḓi vha vhana vha tshe tshikoloni vha vha
0: a ri tsha tou vha wane zwavhuḓi kha vha ri a vha ri enya
1: mufumakadzi
0: ee
1: hedziḽani vha tshi kha ḓivha vhoṱhe a ri sokou fanyisa uri vho vha tshe tshikoloni vho vha vhangana. Zwino hezwinoni ono vha mualuwa a tshi vho vha mumalwa a tshi vho vha mufumakadzi na nṋe ndi tshi vha munna zwi amba zwori hovhuḽa vhutama hanga na havhaḽani a vhu tshanga kale zwi amba uri vhu vha ho guma ngauri zwino ndo no sedza nḓila ya uri nṋe ndi khou ya ngafhi na hoyu.
0: Zwamba zwo vhote fhela
1: hu to nanga ha fhela ngauri nṋe ndo muwana a naye nṋe a vha zwi vhoni arali hu tshi khou itiwa ezwo zwa kale zwi amba zwori nṋe zwi mpfarisa hani na ene arali a ngwana ndi na dzanga dza kale ḓo ndzhiisa hani. Zwino zwi to fhela u raita zwashu a pfhi mufumakadzi nda pfhi munna
0: dze vha vha tshi bambela nadzo.
1: Ha munna we a wana mufumakadzi a wana a vijini na wa munna hongo waniwa a vijini
0: ai lo fara pedze nne ri khou amba nga dzi thama
1: dzedzo thama a vhufe ngauri a zwi nga muitisi uri a vhe na muta
0: ai lo fara nga maanḓa ndau ya nduna. Ndi lavhelese mulaedza no khou bva kha nzu dzeni ne tshitongulo ari ndi pfesesa uri arali muthu o dzhena tshikolo tsha muṱanganelano ene muṋei u to ḓipfa no ḓikaidza. Ni nga si mukaidze muthu arali a khou funa zwa dzithama kana zwa vhungana. Ndi dzhia vha ḽokovhela nda
2: ndi kuti fanwe sibi wo tshikuta vha mbavhari
0: nda
1: auna thama ya mufumakadzi na munna hapo ufuna utea uva una mu zambori una mwana kutoda mungu hapo
0: hoi atindu mtu anirari chitichimbila rotevo neri satuba na mabanga
1: atawani kuchimbila unote auna mwana kutoda mungu kamti mwana wambisa mungu aana kana wa mufumakadzi kutoda wa munna wa avuri wa munna haku mwambisa akona zi akona zi nakala zi avati
0: Baone batu bachimagadze baone batu bachimagadze ne bane badito bana thama dzavo dzine batwa nadzo ro ba bone batu bawana wadumwana anaye fazo ro haba dzitimira kuti vachivara vote
1: a ndi zona we wamutizana
0: a ndina kuti jo atamanya uko toda wo
1: I'm not going to be able to do it.
0: Aripetse kamene TMT. Nda.
2: Ina.
0: Nda.
2: Bilingiri zvinofuna vanhu vachita nayo vake zvino. Arali mufuma kadzowanga. Achikuta zvovanhu kama tsanga. Nange azvimokakira ndivana tsama dzamu dzavafuma kadzi. Zvine zvava hone ndizva uri. Mufuma kadzi kasini pemunda. Nane muone ndito kuno mutoni pamufuma kadzi. Ari kuri mungana mufere. Tuo mtu ndo mwana na wangana wangawa chinani na nendi na wangana wangawa chumangazini huto vori, zinera kweita zoni huto rinero sa mtu wa muna ndikungu ze chipinga changa na wangana
0: wangawa fiza wane banabo, wane banabo wana zotamo zaba zaba fumagazi
2: ninao
0: mea wana baba diba
2: baba diba
0: wane, okay wane badiro babari, ndo wende na hae tamo yanga
2: ndari ndo tangana na mungana wanga nungu wana ndiko rengo vuya rodiwari rote na mii futu la mungana wanga ara kutu dodobo na mbinu wanga avu na mina mfumakazi wanga zoruka
0: ok ara zoruka mbeka mishu mepele ndoribu

0: ndengwa yo balela ho miayo vha ḓo ikona ndi yone minini
1: tshipida tsha gidimbili da sumbe fusumbe malo kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe mufumakadzi a zwindini tshe ḽi mudaho vha ri mushonga wa ndengwa ngoyu nga vhaseleni.

0: pfa munhu ko I ni kuto ita zwo dhano no mahalwa panga ngomu inwi
1: mama kadzi
0: ndo kai niko unwa mahalwa no dhanga ngomu nduni yanga inwi
1: ndi kombela farelo makadzi apa cha
0: ndo kai
1: apa cha ndo vha upfa munhu ko
0: ndi ndo kai athi to di mashika nduni yanga tshando kai athi to di chika inwi no le malanga manda
1: ndi ndo clean izo zwithu mavana vha shu ndo clean zwithu apa cha ndo vha zwifa
0: ndi songo bva inwi ni sathu thomo shuma ngauri nne ndi khoya mushumo ntendo kai athi nga tendi zwine na kuita zwone
1: zwino kha vhodombudza vhone
0: ndi ndo dzana
1: uyu muthusi wo fhano u khou sokou hola ha tsha vhuya ofu ya hone
0: ani mbudzisi tshithu nga muthusi thendo kha u holeliwa ngani mushumo wone uyo muthusi wa hone u holeliwa ngai mi na hune na thomo mbudzisa muthusi
1: ndori tshi mara makadzi
0: hoyo muthusi ha ngo ḓo shuma inwi ya fhano na hone nne tshidzuli na ndrengwa zwino inwi heino ni ndu ni khou fanela u vhona uri I ya kulumagiwa na hone dzi plate dzoṱhe dzi fanela u tamba dzi tshi kha ḓi bva u shuma a huna plate ino fanela u lala I songo tamba ndi zwine na ḓo ita ndi khou dzi
1: kha vha mbudze makhadzi uḽa muthu ndi lini o ya off
0: tendoka ndo ni vhudzwa ni songo tsha mbudzisa nga muthusi ma
1: a huna thaidzo
0: u holeliwa nga inwi
1: a huna thaidzo makhadzi
0: zwino
1: kha vha ri ndi vhudze iṅwe mbudzo yo to fhedzisela
0: vhudzisani
1: zwino kha vha ḓo mbudza hu na mutshini wo kuvha fhano
0: tendoka ye ini ni ndemwa nga maanḓa ni a ḓivha
1: ndi ndemwa mini
0: ndi khou bva ndi khou ya mushumoni ndi wane nndu inoni yo kulumagiwa ende ni songo no halwa none ndo khakha ngo sandi vhudza milayo ni tshe nafho muḓini thendoka ima ndi nambe ndi ni vhudza ende ni tevhedze inoni milayo thendoka hafha noni jarata ni yanga a hu nwiwi halwa hafha noni jarata ni yanga a hu daiwi fomo
1: mara kha vha mbudze makhadzi
0: thetshelesani hafha noni jarata ni yanga nndu idzura ichiko upenya
1: mara makadzi vha to zwo zwori nne ndo dovola harwa ndo dzona dovola fola
0: nne ndi ḓo wela hange ine hanu husi hapa no hapa ni ḓo ita zwine
1: nda ḓo nga fhano ḓo tshilo vhavha makadzi
0: ndi khou bva ndi kwa mushumoni nda zwe nda amba ndi wane no zwiita.

0: Punta Marema, Matavera, Zigodini. Parapara FM 88.6.
1: Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Kama endanga nayo, ri humbere uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivonanaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Josi, na vho ḓi lukisela u gidima nga swanda ḓuvha ḽa vhufumimalo tshimedzi. Zwiṱaraṱa zwa Josi zwi ḓo shanduka zwa vha phephulu. Kha mutasana wa Hollywood Bend, Joburg 10 km. Kha vha ḓi lukisele vhuduga mbilu na mudzangaro kha dzinga mufhe. Musi vhagidimi vha zwigidi zwa 12 vha tshi gidima kha mbambe khulwane ya Johannesburg. Ri ḓo vha vhona mathomoni kana ra tanga na bondilani u tshenjela dakalo lihulu. Kha vha tanganedze Hollywood Bend, Joburg 10 km. Twi kha SABC 2

0: ri farane ri vhanganda nthihi ri ambe nga ipfili thihi la uri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhupi,
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
0: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
1: vha mukhaladi
0: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a hu na phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
2: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet cha channel 811 kana vha ri dalela kha www.parapara.fm.co.za.

0: Ndingala fumbiri rati chimezi, ngwandi wa gidi dataye forati tanu. Musi lushielu chimbodhi titangwi, kliniki ya tangelani kala mukomi. Uchifindi kuni, ambodhi findi kutuka. Atsina hoa jinda linela do fumisa lifasi lote. Nga muzika wa reggae. Uyo ndi mugudisi, ndi mufatusi, ndi murwena mboporowo. Adoba wa mprofita wa jara Rastafari. Soma kwati ni itali shidi wonga zone pa. Parapara FM, iba kwature na makwati uribakona utora zure ngumu. Ichiba disera dokumentari. Nga habu chiro alishaka ndira ndo wichimoni ya muzika. Kabu tangurirua reggae. Ono yoni dokotera. Rosani Colbert Mukwege.
1: Nomo tiri za real situation. Hezu li toto morteka ati real situation. Nation fight against nation. Ah, tongo cha ya pamba. Kila matishikala uhu. Gaji ya Mike. Lari ya watu obo tara watu. Woto lana zinama na mbi. Lari mshumo opera batu note nika parangani.
2: Na mewana watafisa mugidi wana manama yango chaliwa. Fungoro wana wimba a real situation.
1: Ayango chaliwa wana mba wana wimba a real situation.
0: Dokumentari ida kabone nga shupita shupiri. Na sonda yala fumimaro chimezi. Na sonda yala fumbiri tanu chimezi. Nga wagidi mbili fumbiri rati. Nga murawa mafungwa awara ya busumbe nga matekwa. Muverezi wabu udobono la wangamizi. Ndinga bero the blue one kawu. Michini nindi mukororo wa chakuma cha mazibandira. Ono yoni aruwani mudawu. Bado dedezo nga wabu wangamizi. Mashudu mativa. Muyuda murema. Matibari gojana. Muzungu anoku vasena. Enda shakanaga. Parapara FM. Rinanwi misi yote.
3: Bana Blue Monkey kha Parapara FM. Une vahangori ndi vhusiku vha vulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno. Dzine dza vusuludza lufuno vha pfa nga vhu wana lufuno luswa.

0: sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma u rumela sa izwi tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: A tshi kunda malema, maṱavhela, zwigodini. Phalaphala FM 88.6 vha ri wana na kha app ya SABC Plus. Alfa ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno, ri tshi pandela matsivha a ḓuvha, ri tshi enda na vhare magondoni, ra shuma na vhare mushumoni.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi i vha ni na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Damba, sheshe, akaku, tshienduru. Parapara FM 93.3. Vari wana na ka app ya SABC Plus.